0: heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng pamamagitan.

0: Paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Philippine Standard Time, it's 8:10 in the morning at isang magandang araw na lang po sa inyo dito sa Headline Sports, Sports Radio 918 AM. Ako po si Timoy Tapales. Muli po ninyong makakasama mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga dito lamang syempre sa Sports Radio. At sa araw nito ay pag-uusapan natin at iba pang mga kaganapan sa Asian Games. Patuloy pa rin po ang mga resulta, ang mga laban ng ating mga Pilipinong atleta na humarap sa iba't ibang larangan ng sports dito sa Continental Tilt. Ito ay isang quadrennial event. Every 4 years lang po ito nagaganap. At syempre, sa kasalukuyan, ito po ay nagaganap sa Aichi, Nagoya sa Japan. And to start off our day, talagang pag-usapan natin yung mga iba't ibang kaganapan.

Siyempre, ano ba yung mga naganap kahapon sa day 9 ng 20th Asian Games? Ayan, talagang kaabang-abang itong mga nangyari kahapon. Alam nyo, talagang ito, may mga nakakagulat na mga resulta. Tulad itong sa Sepak Takraw. Alam nyo, yung Sepak Takraw, talagang we are really parang innate na sa atin kasi itong Sepak Takraw, it is very sport na talagang Pilipinong-Pilipino. And sa women's doubles, ang Philippine Fair advanced po sa gold medal match ngayong araw na ito matapos silang talunin ang Lao 2-0 sa semifinals, assuring at least a silver medal. So, maaring madagdagan na yung 2 gold medals na ibinigay ni Carlos Yulo sa Pilipinas. So, if ever the women doubles Sepak Takraw manalo, maaring na pong madagdagan yung 2 gold medals from vault at saka from floor exercise ng gymnastics dito. With, syempre, nila sa women's doubles, and we're hoping na sana ganun nga yung mangyari. Samantala, sa men's regu naman, secured a bronze medal after losing to Malaysia 1-2 in the semifinals. Alam nyo, ito naman sa side na to, sa men's regu naman, masakit. Alam nyo bakit? Kasi dito sa game na to, we were leading one set ahead of Malaysia, but then on second set, nakapag-adjust yung Malaysia bigla. And eventually, they were able to take the second set. And sa third set, the momentum shifted totally to our Malaysian counterparts. And eventually, talagang it was a well-dominated third set na nakuha nitong Malaysia, securing the final slot against the Philippines dito sa men's regu sa Sepak Takraw. Di naman sa esports naman, usapang esports, mabilis lang natin yung esports sa pag-uusapan na kasi mamaya meron tayong esports explorer syempre with Mika Go. Dito sa esports naman, Honor of Kings Cebol secured the bronze medal after losing to China 0-2. Alam nyo, ano na yun eh, parang syempre Chinese game tong Honor of Kings eh. Talagang gamay na gamay ng China itong Honor of Kings. Kaya talagang medyo, alam mo, merong alam mo, magaling yung mga players sa atin, pero talagang kapag sa'yo galing yung laro, talagang alam na alam mo kung ano yung mga kailangan gawin, alam na alam mo kung ano yung talagang mga kailangan dito para manalo. And yun nga yung nangyari, Cebol yielding to China 0-2. And then sa Identity 5 Asian Games version, ayan. So itong sa Identity 5 nga, Asian Games version, Cebol suffered losses to Thailand and Chinese Taipei in its 2 group stage matches. Yan, anong masabi mo dito, Gemart, sa ano, may edge talaga yung sa ano, sa laro na yon, kasi laro nila, laro ng Thailand at ng Chinese Taipei itong Identity 5. Kasi yung Hawk pala sa ano, sa China. Oh, yun. Pero yung pinalakas pa ng pinalakas daw. Ay mas malakas din daw kasi talaga yung yeah. Grabe ka, Gemart. Ano yung, hindi ko na sabihin yung mga tinatype ni Gemart para nandito tayo dito. But anyway, yun nga. Dun sa both games natin dito sa Honor of Kings and sa Identity 5. Siyempre, ito sa Honor of Kings, nakakuha sila ng bronze medal dito after nga they yielded to China 0-2. And sa Identity 5 naman, Asian Games version, Cebol suffered tong losses to Chinese Taipei in its group stage matches.

0: Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person. Especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist. Tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
10: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
11: Interview
10: sa mga trending na atleta.
11: Info
10: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
11: Headline Sports.
10: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
11: Headline Sports.
10: Dito sa Sports Radio 918.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
13: mula September 19 hanggang October 4
12: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.

0: And we're back dito lamang po sa Headline Sports Sports Radio 918 AM at siyempre dito sa usapang athletics muli tayo. Muli nating balikan yung naging laban kahapon ni Victoria Bosson, kung saan si Victoria Bosson po ay siya yung nanguna sa Heat 2 and Heat 1. And sa kaibuan ng mga heats, siya po yung nanguna dito with a total time of 2 minutes 2.34 seconds na kalamangan dito for being the top athlete dito sa heats ng women's 800 meter. And so kung para sa mga hindi po nakakalam ng women's 800 meter, dalawang beses kasi yung isang buong track oval is has a length of 400 meters. So yung dalawang ikot po na yun, iikutin nila yun. And parang you have to conserve the energy kasi dalawang ikot yun eh. Before, syempre, winning, before reaching the finish line. And yun nga, si Victoria Bosson po yung nanguna dito. Our kaubayan of Victoria Bosson with 2 minutes, 2.34 seconds. Just a tenth of a second ahead with her rival na si Li Chun-Tiu ng China with 2 minutes, 2.35 seconds dito. Personal best na yun ng karibal niya from China, habang si Victoria Bosson, it's not even her season best or not even her personal best. So, let's see what will happen here. And then yung ano dito, pumangatlo dito. Kasi iba-iba yung ano dito. Yung pumangatlo dito was Sabokhat Samijonova ng Uzbekistan with a 2 minutes 2.64 seconds na time. Ayan. So, nasa finals po si Victoria Bosson, our kaubayan. And we will see her dito later sa finals. Ano oras yung finals na metingin natin? What time yung magiging finals itong schedule ng women's 800 meter final? So it will be around 6:50 PM. Dahil it's 19:50, 7:50 sa Japan, 6:50 PM Philippine time. Just a few moments after ng laban ni EJ Obiena na may oras na 5:20 PM. So medyo matagal-tagal, mga siguro matapos yung laban ni EJ mga an hour later, ganun. And tumungo agad tayo sa laro ni Victoria Bosson dito. So it will be a great time for the Philippine team dito nga sa Asian Games, dahil dahil po natin nagko-compete dito ng mga kabayan dito sa Asian Games. So titingnan natin yung athletics na magko-compete for today. And si EJ Obiena, 5:20 PM sa men's fall vault, 6:50 PM sa women's 800 si Victoria Bosson, and then sa men's 5000 meter si Sonny Wagdos at si Yasin Eguermali, and all finals po yun. And then yung sa mixed 4x100 meter relay ng Team Philippines and men's 4x400 meter relay ng Team Philippines. So ayan po yung mga natin kaganapan sa athletics. And to give us more about the race kahapon, nagkaroon po ang panayama ang POC media pool dito with no other than Victoria Bosson, the Philippines bet dito in the women's 800 meter. Siya po yung nanguna dito with both heats. Siya yung nanguna dito. So let's listen from the interview with Victoria Bosson.
1: Congratulations, Victoria Bosson, with the fastest time in this qualification for 800 meters. How was it?
2: It was great. I'm just happy to get through to the final. My job today is done, and hopefully tomorrow I can get the gold for the Philippines.
1: Yes. Are you satisfied with the clapping in this qualification?
2: Yeah, I honestly, when I finished, I didn't really even know my time. I just knew I made it to the final, and that's kind of all that matters today. Obviously, it's not one of my faster times, but it doesn't really matter. I think today the goal isn't really time, and tomorrow it's not really about time either. It's kind of just getting that gold.
1: Yes. What do you think of the opposition? You have seen them today.
2: Yeah, it's great running against really talented athletes. It's definitely not going to be an easy job tomorrow, and that's what makes it really exciting to me. So yeah, I'm really proud of them, and hopefully we'll have a great competition tomorrow and run some fast times all together.
1: Yes, this is your very first competition for the Philippines after getting your passport. So How do you feel?
2: Yeah, it's very exciting. I know a lot of people are asking me how I'm handling the pressure. That's kind of my number one question. And, you know, I'm really not feeling the pressure. I think maybe a few months ago, it felt more real to me. But as I came here, it's just more excitement. And I'm just really having fun with it. And, you know, in previous years, I just really wanted to be here so bad. And so just being here is just, like, makes me so happy. And so I'm just going to do my best for the Philippines and, you know, just run a race I'm really proud of.
1: Are your family here watching and cheering for you?
2: Yes, my mom and my dad and three of my aunts are here. So I have a big support system and I'm actually heading to the Philippines after this. So I'm excited to spend some time there as well.
1: Yes. Okay, your promise comes the final day.
2: Oh yeah. I mean, I'm going to be there in the finals. So I'm going to do the best I can. And, you know, if I run a race I'm proud of, I can, hey, thank you. Congrats. Then, you know, I hope I can bring that gold home and, you know, no matter what, just bring a lot of honor back to the country.
1: What is it in that red ribbon? You always have something.
2: I love either like doing my makeup really pretty or having jewelry, wearing my calf or arm sleeves, doing my hair cute. Makes me feel, yeah, this is actually new. I got up for the first time at these games, so it just makes me really lucky charm. It makes me feel confident, and I love just being on the starting line feeling very like girly and ready to go. You know, you can be feminine, you can be fun, and you can be strong, and you can be fast.
1: Message to all the Filipinos.
2: Just thank you so much for your support. Like, without your support, I wouldn't be here, and it just means so much, and I can feel the love from all the way over here.
1: Thank you so much. Congratulations.
2: Thank you. Nice to
1: meet you.
2: Tomorrow. See you tomorrow. Thank you.
1: Thank you.
2: Oh my gosh, I'm so sweaty,
1: yes,
2: but
1: yes.
2: Nice to meet you.
3: Yay. Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
4: Team Pilipinas.
3: Lalaban para sa bayan.
4: The 20th Asian Games
3: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Ayan, congratulations kay Victoria Bosong for qualifying as the top qualifier dito sa finals ng women's 800 meter race dito sa 2026 Aichi Nagoya Games track and field. Ayan, so, and si Jemard mo kinikilig habang pinapakinggan si Victoria Bosong dito sa interview ni Miss Judith. Anyway, tumungo tayo ngayon sa usapan namang boxing, dahil sa boxing, isa na lang po yung natitira nating ano dito, ha. Filipino athlete, ha. Walang iba kundi si Carlo Paalam. Si Carlo Paalam, siya na lang hindi namamaalam dito sa ano, sa ating Team Philippines. Ayan. So makikita natin si Carlo Paalam po ay nag-qualify. Yan, napakalupit. Nag-qualify siya, tinalo niya yung Chinese counterpart niya. Way to go, Carlo Paalam. Ayan, tamang-tama yan. And so tinalo niya si Jian Mao Zhang dito by a split decision. Kasi 3-2 yung naging score, ha, dito. So yung judge 1 po, binigay kay Carlo Paalam yung pumanig kay Carlo Paalam. 29-28. Judge 2, 28-29 in favor of the Zhang. Judge 3, Carlo Paalam 29-28. Judge 4, 29-28 in favor of Carlo Ren. And then judge 5, ang judge 5 natin ay si Edward Blanchard ng Canada. Ayan, it was a complete for Zhang dito, ah. 30-27 in favor of Zhang. Ayan, kasi yung ang unang judge po kasi dito yung Uzbekistan, si Urduzhev, si taga-Hungary yung pangalo, si Jonas, then Hanafi, judge 3 from Egypt, and Snukista, judge 4 from Lithuania. So, makikita natin dito, maganda yung lineup ng mga judges natin kasi walang Asian judges dito. So, talagang it was panatag kasi ano. Kasi ayoko sabihin yung sinabi ni Jemmer dito. Panatag na kahit paano. Nanalo tayo dito despite na it was a split decision. Ayan. Sabi ni Jemmer, sa kanya lang yung nakuhang round si walang nakuhang round si Paalam, o walang nakuhang round si Paalam dito kay Judge 5. Anyway, still a win by Carlo Paalam dito. And congratulations Carlo Paalam for the win. Dito nga sa men's 55 kilogram quarterfinal dito nga sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Anyway, ayan po yung naging kaganapan dito. Aside from that, si Nesty naman, ang ating kabayan rin, si Nesty Petesio, siya naman po ay yumukod kay Yang Cheng Yu via unanimous decision dito. sa naging laban nila sa quarterfinals. Ayan. So, si Nesty po ay nakatanggap ng 30-26, loss dito. Kontra kay Yang Chengyu ng China. Yang Chengyu, halos ano na sila, kasing edaran din sila ni Nesty. Ah. Si Nesty po kasi 34, si Yang Chengyu is 30 years old. So, halos na di sila nagkakalayo. Pero yun nga, mas naging maganda ilaro ng taga China kahapon kontra kay Nesty, kaya nanalo dito sa laban ito. 5-0 po yung naging score dito in favor of Yang Chengyu of China. And with that, mayroon po tayong mga interviews dito courtesy of POC Media Pool. Sige, bigyan natin ang lowers later kay Nesty. So, unahin natin si Carlo Paalam dito, ang ating kababayan na si Carlo Paalam sa 55 kilogram division. Then isa pang kabayan natin si Nesty Patecio sa 60 kilogram division ng women's naman ang pakinggan natin. And then later si president ng ABAP na si Marcos Manala, meron din pong interview dito with regards sa mga words niya dito na lumalaban for the Asian Games. So with that, without further ado, umpisa na natin ang ating kwanayam with Carlo Paalam. Ito, courtesy of POC Media Pool, ang interview with Carlo Paalam, ang ating semi-finalist dito sa men's 55 kilogram division.
1: Dito ka. Carlo Paalam, sigurado na tayo na may medal. Salamat, Carlo.
5: So, sobrang thanks God ka talaga po. Sobrang thankful po ako sa Panginoon kasi dami akong pinagdaanan na trials. 2 years ako hindi nakaglaro. Sobre sa trials na pinagdaanan ko, alam ng Jen namin, si Marcos, alam ng coaches namin na paano pinagdaanan ng mabigat. But thankful pa rin ako sa Panginoon kasi ngayon binigyan ako ng medal dito dal ulit sa Japan. I'm so happy. Sobrang sobrang sacrifice po. Lalo na ngayon, lahat sa akin, nape-pressure na lahat sa akin kasi wala na tira. But I always may put my mind po na gawin ko lang best ko. Na wala akong pinagsisiyan sa taas ng ring. Gawin ko yung best always na wala akong pinagsisiyan sa taas ng ring pagbaba. Thankful pa rin ako sa mga coaches kung tiwala. So be happy po.
1: Gaano kahirap kalaban yung Chinese? Parang ang galaw niya.
5: Magaling din po. Pero ngayon nga parang hindi siya papasok o kasi pinag-aralan yung laro ko. So, yun, adjust ako every round. Ma-adjust ako. Gali ko yung ilag lahat. So, work it naman yung ginawa ko. Kasi lahat naman kami dito taga-preparado eh. So, yun lang ko.
1: Ngayong meron ng bronze medal, ang sunod na kalaban, Kazakhstan. Paano mo na nakikita ito? Tinalo mo na ba itong Kazakhstan na ito?
5: Dati po, pero hanggang dati natalo ko yun, 2022. But ngayon, nag-i-improve na lahat po eh. Nag-improve kasi mga skill na din, naglalaro sila every fight sa ako. 2 years ako na-stack. But gawin ko ng best ko. Lahat naman kami preparado dito eh. Gawin ko ng best ko. Bigyan naman Panginoon na rin ng strength. Guide niya ako palagi sa taas ng ring. Safe ako. Lumabas at manalo, malabas man dito. Umuwi ng Pilipinas, safe. Gawin ko ng best ko para gawin natin panalo. Ang Panginoon na naka-decide nun tayo maggawa.
1: Pero magaan na ba ngayon sa dibdib na kahit pa paano sigurado na sa isang medal?
5: Yes po, sobrang ano po, siyempre hirap dito kumuha ng medal. Sobrang hirap po, pero gawin namin best ko, always po, sa mga coaches ko, ako sa Mamisa. I love you ko na coach, parang papa ko na always. Umiyak ka ngayon, sobrang pressure sa amin ng mga coaches. But alam ko, pressure sila, pero pinapatibay ko rin loob ko para tumibay yung loob nila sa akin. So gawin ko yung best always po.
1: Yes, naiyak ka nga kanina eh. Pero sa mga sacrifice. Sige, salamat.
5: Thank you po.
1: And all the best. God bless you. Sa masunod na fight. Si Carlo Paalam po. Matapos na pumasok na sa semifinals ng kanyang category and assured bronze medal para sa Team Philippines.
6: Team Philippines. Lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Yan, congratulations kay Carlo Paalam na assured of silver medal, ay assured of bronze medal dito kasi pumasok na siya ng semifinals. So, if he wins the semifinals, ay a sort of silver na siya. And hopefully, ganun nga yung mangyari dahil we're looking forward na sana si Carlo ay makaabante sa gold medal round. So, tingnan natin dito. So, tingnan natin yung sa men's dito. Men's, just sa entries dito. Anyway, ito sa men's 55 kilogram division competition na yan. So, sa semifinals po, ang makakarap po ni Carlo Paalam ay si Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Mabigat to kasi Kazakhstan itong makakarap niya. Hopefully, makaabante siya dito. And sana itong maging panalan dito ay makatulong at makaabot siya ng finals dito sa Asian Games. So, it will be tomorrow yung semifinals. Araw po ng Wednesday. And then October 2, araw po ng Biyernes will be the finals ng competition na ito ng men's 55 kilogram division. So, we go to other results pa. Kay Nesty Petesio naman, and narinig natin kanina na it was a tough quarter final loss for Nesty Petesio after she yielded to Yang Chengyu of China with a 5-0 unanimous decision. So, let's listen. Ano ba yung thoughts about ni Nesty about sa fight? And syempre, how she performed here in this competition this time around.
1: Nesty Petesio matapos mamaalam dito sa kampanya sa Asian Games sa Japan. Nesty?
7: Yes po. Ganun po talaga yung laban eh. And yun nga, sabi ko, hindi to ganun kadali yung Asian Games kasi mga Olympian at saka Olympian medalist na nandito, world champion. And Olympian din yung China na yun at naging world champion na din yun. So, yeah, and timbang niya to. Alam kong hindi niya ibibigay ng basta-basta to. And napalaban talaga ako ng todo kanina. And yun na, hindi pa siya enough. So, yun.
1: Ganun ba talaga kahusay itong world medalist na to?
7: Yes po. Malakas siya, magaling siya. Andun yung power niya. And labanan ng veterano yung kanina. And yun na, nakuha niya ako sa first round. So, dapat yung style namin ng first round is takbo. Score takbo. And binigla niya ako sa dikitan. And yun, napasabay ako sa laro niya. And hindi namin nagawa ng first round yung...
1: Hindi na pwede mag-adjust second and third.
7: Nag-adjust kami sa third. And yun na nga, dahil nakuha niya yung momentum sa first round pa lang. So, yun, mahirap na siya gawin sa second round kasi naghahabol na tayo eh. Mm-hmm. So, dapat dumikit. Ako yes. Yung dumikit na.
1: Tingin mo hindi talaga itong tamang timbang para sa'yo?
7: Hindi ko masabi, ma'am eh. Pero, siguro. Pero, yun na nga, Pinoy tayo. Laban tayo kahit saan. Yes. And yun, hindi enough yung performance ko kanina. And, yun na, experience and may natutunan din.
1: Yeah. Bukang hindi mo talaga... hindi para sa yung Asian Games, Nesty. Nakakailang Asian Games na yung hinahabol mong medalya dito, mukhang mailap.
7: Pangatlong Asian Games ko na nga ata. Hindi ko masasabing hindi para sa akin Asian Games. Kumbaga, kung hindi para sa akin, wala ako dito ngayon. So, may kulang lang. May kulang pa. And more training, more adjustment. And yun, yun nga, nakita naman nila coach yung kung ano yung dapat pang improve. Yun, more training ba talaga?
1: Yes. Anong susunod para kay Nesty?
7: Meron kaming IMAG this December, so sana makabawi tayo dito.
1: Yes. Anong gustong sabihin mo sa mga umabang sa laban mo dito nga sa edition na ito ng Asian Games?
7: Yun po, una, pasensya na kasi... kagaya nyo, gustong-gustong ko din itong medalyang to. Ito yung kulang sa resume ko. Ito yung kulang na major tournament na wala ako. So, kung na-disappoint kayo, what more pa kaya ako? So, yun. Suporta lang and wag puro bash kasi hindi po nakakatulong po yan sa aming mga atleta. Pag panay kayo puna, panay kayo bash, panay kayo puna sa mga kulang or ano pang dapat gawin. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi po ganun kadali yung pinasok namin. And syempre, sasabihin nyo, ginusto nyo yan. So, mga utak ng mga Pinoy, ginusto nyo yan. So, di ba? So, pero, ayun, salamat pa din sa mga advice nyo, mga comments nyo. Kasi, minsan may natutunan din kami sa mga bash nyo, may nakukuha din kami. And, ayun nga, gusto ko lang dasal at suporta sana yung matanggap namin sa bawat pagkatalo.
8: Salamat pa rin sa iyo, Nesty. Mabuhay ka, no? You're okay.
7: Yes,
8: walang
7: ma'am.
8: Nasaktan.
7: Yes, ma'am.
8: Okay. Si Coach Mitchell, salamat din sa iyo, ha? Coach Mitchell, salamat.
9: Thank you din, ma'am, sa mga sumusuporta. Balik, bawi na lang.
8: Okay, sige po. Okay, Nesty Pitesho sa 60 kilograms nitong competition sa Asian Games. Bye-bye na po. Tapos na ang laban. Di nakapasok sa medal round.

0: At yan po, napakinggan niyo po si Nesty Patez at si Coach Mitchell Martinez, ang ating remaining women's boxer dun kahapon, but she yielded to a Chinese boxer dito sa quarterfinal. Still, we're very proud of Nesty Patesio with all of her achievements and all of her sacrifice na dinala niya sa Pilipinas para, siyempre, pag-represent ng ating flag and country. Congratulations pa rin, Nesty Patesio, for your campaign dito sa Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya. Anyway, siyempre, napakinggan na natin yung athletes dito, si Nesty at si Carlo. Oras naman para pakinggan naman natin si Mr. Marcos Manalo with his thoughts, assessment with regards dito nga sa campaign ng kanyang mga athletes sa boxing dito sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games.
1: Okay. Boss Marcos, syempre kahit na talo si Nesty, bumawi talaga si Carlo. Inuunggoy na nga yung kalaban. Gano'ng ka lang ka-proud sa fighters mo ngayon?
2: Yeah, well, si Nesty, hindi talaga to natural weight class niya, 60 kilograms to eh. So, yung dalawang medal niya sa Olympics, 57. Yung kalaban naman niya, actually, dati nasa 63 kilograms yun. World champion yun sa 63 kilograms in 4. Waba ng 16. So, kaya makikita niyo yung size difference kanina. But Nesty was landing clear punches pa rin, no? Mas maraming volume lang yung yung Chinese. But she put up a good fight, no? Considering rin na you know, she's not at her peak at this point kasi hindi rin siya nakapag tournaments prior to this. No? So, we just had her training camp. So, very proud pa rin of the effort that Nesty showed kanina. And then, of course, Carlo. No? Hindi madali yung kalaban. Dito nyo naman. At the height, reach advantage, mas malaki sa kanya. But he was able to set the tone, no, and essentially finished about after two rounds kasi was already won in three judges after the second round. Kaya yung last round medyo ano na lang siya talaga. He had to maintain the lead na lang kumbaga. So yeah, very proud of his performance and syempre naka-apat na siya sa medal round, so I'm sure he's more motivated now para ituloy-tuloy pa, no. Itong sunod yung mga kalaban, yung Kazakh. Ayan talaga yung kumbaga sa draw. Ito yung nakabilog sa ano niya sa draw sheet niya kasi ito yung pinaghahandaan niya. Yung Kazakh kasi is I think world champion or former world champion. But they had a matchup na in Asian Championships noong 2022. And gold medal bout, Asian Championships, where Carlo won. So, I'm sure yung Kazakh gusto rin makabawi sa kanya. But Carlo is also very much up for the challenge, no? Para makapasok dun sa gold medal ba.
1: Boss, tingin mo napakalaking factor nung pagsigaw nung crowd kanina ng Pilipinas. Siyempre, moral booster din para kay Carlo.
2: Oh yeah, definitely. No? Kaya gusto natin talaga ma-invite pa yung mga kababayan natin. No? Ngayon, mas madali na makakuha ng tickets compared in the first few days kasi talaga napakalaking factor ng crowd, no. Even mga judges, tao lang din yan eh. So, 'di ba, once they hear us cheering, 'di ba? And also the boxers, they are actually very vocal about it na pag naririnig nila yung mga cheer, mas ginaganahan sila. Eh, minsan yun lang yung kailangan mong advantage eh. 'Di ba? The extra no, the second wind, the third wind, 'di ba? Yung extra boost that the crowd can provide, napakalaking bagay yan para sa mga atleta natin.
1: Sir, follow-up lang, additional motivation, kaya tingin mo kay Carlo yung kalaban niya?
2: Anytime you beat China, di ba, it's satisfying, no? Especially in what's going on sa geopolitics, di ba? I'm not sure if he's thinking about that, pero syempre tayo, it's always nice to beat China in a competition.
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayun, natapakinggan niyo po si ABA President Marcos Manalo dito sa kanyang naging interview courtesy of POC Media Pool about the win ni Carlo. Paalam, syempre, sa naging performance si Nesty Patesio. Syempre, totoo naman talaga, it's nice to beat China always. And although kahapon, di ba, mix na yung mukod tayo sa Cebol sa Honor of Kings, which yun ay game talaga ng China. Pero dito nga sa boxing, nanalo po tayo contra China, and what a nice feeling. Yan. Yun lang masabi ko, what a nice feeling. At syempre, anyway, Philippine Standard Time, it's 9:51 in the morning. At nasa final quarter na po tayo ng ating programa ngayong araw na ito. Araw ng Wednesday, araw ng Tuesday. Hindi ko masabi Wednesday, araw ng Tuesday. Dito, September 29, 2026. Last Tuesday of the month of September 2026. Hopefully, you're all well and great these days. At syempre, talagang kaabang-abang ang pawang makaganapan dito. And before we end this show, syempre, ibigyan namin kayo ng medal tally. Dito nga sa medal tally, yun, China pa rin po nanguna with sa golds. With 132 gold medals, 53 silver, 45 bronze medals. Ang Japan, host country, pumapangalawa, 41 gold, 68 silver, 63 bronze medals. Republic of Korea, pumapangatlo, 21 gold, 26 silver, 44 bronze medals. Uzbekistan, 12 gold, 17 silver, 13 bronze medals. Kazakhstan, 9 gold, 13 silver, 23 bronze medals. Thailand, number 6, 9 gold, 8 silver, 12 bronze medals. Number 7, Bahrain, 9 gold, 2 silver and 3 bronze medals. Number 8, Iran, 8 gold, 15 silver, 9 bronze medals. Number 9, Democratic People's Republic of Korea or North Korea, 7 gold, 5 silver, 5 bronze medals. Number 10, Malaysia, 6 gold, 3 silver, 9 bronze medals. And then Philippines, nasa ika-17th place with 2 golds, 3 silver, and 10 bronze medals. Total of 15 medals for our country. So, ayun po. Hopefully, sa mga susunod na araw, madagdagan po ito ng mga medalya pa. At pagkutuloy ng ating mga kabayan na talagang maging maganda ang ating performance dito sa Asian Games. Anyway, ayan na po ang programa natin ngayong araw na ito. At syempre, at maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, sa ating Warka, si Engineer Gemmer Trocamora, at sa ating console, si Tita Nida Reskin Soriano, at syempre, ang ating EP na si Mika Go. At maraming salamat din po sa malalas transmitter na kaagapay natin every time sa pag-broadcast natin dito sa Sports Radio 918. At syempre po, bago po magtapos, talagang binuhati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. Hope you're all good and safe. At syempre, binabati ko rin aking girlfriend na si Aika. Hi sa'yo. Ingat ka dyan. I love you. At see you later. At syempre, maraming salamat po sa pag-antaba nyo dito. Hopefully, tomorrow, makasama nyo na rin si Miss Cecil Kimlat dito sa Headline Sports. But if not, syempre, ako pa rin ang inyong mga kasama for the next 2 hours tomorrow. At yan, susunod na po, Esports Explorer with our esports expert na si Mika Go. Ayan, maraming salamat po. Salamat din pala sa ating kasamahan sa Public Affairs Division, si Boss Idol Queen, si Kahilig. Ayan, bumati kanina sa atin yan. At syempre, ingat po kayo lahat. Hopefully, you're all good and safe. Magbaon kayo ng mga payong, especially pagpahapon at paggabi na. Tulad ng mga pag-uwian nila, Tita Needs. Ayan, talagang umuulan. Kaya, ayan, kahapon naulan ako kahapon sa, nung pauwi ako. Talagang malakas yung ulan, yung thunder. Hopefully, you're all good and safe. Ingat po and see you guys tomorrow sa Spikers natin on Thursday sa KD Sports. And maraming salamat po. Muli ako po si Timmy Tapales and happy Tuesday, everyone.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sports Radio 918 AM.
3: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines. Ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's exactly 10 a.m. Good morning, and here is the news. The Commission on Elections says 74 million registered voters are expected to be able to cast their ballots in the 2028 national and local elections. COMELEC Chairperson George Garcia made a statement during the agency's Senate budget hearing. He added that by November 2028, an additional 1 million voters are expected for the 2028 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. COMELEC is seeking a 44.7 billion peso budget for 2027. This budget was reduced by 34% to 29.5 billion pesos. In news overseas, Pope Leo XIV says negotiators seeking to end war in Europe must be willing to sacrifice some positions to achieve peace. The Pope spoke during a public event in Metz, France. The Pope also praised integration and multiculturalism at the time when far-right is gaining strength across the region. He urged the Europeans to recall the founding values that underpin the European Union. These include the rule of law and equality of all people without distinction of race, color, class, or profession. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Mantingin natin ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa lahat ng sports. Muli ako po si Mita Palles. Arisa, magandang umaga sa inyong lahat. Susunod na, eSports Explorer kasama si Mika Go.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagawa.

0: Patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre samahan niyo po ako yung host sa Mika Go para sa mga mainit na balita dito lamang sa larangan ng esports. Yan, good morning sa lahat at syempre no, dahil ongoing pa rin ang isa sa mga maiinit na events ngayon, ang 2026 Asian Games na ginaganap pa rin sa Aichi, Nagoya, Japan. Lahat nga ng sports nga natin dito, no, pinaglalabanan. At syempre, ito nga dahil Esports Explorer tayo ngayon, esports ang ating pag-uusapan. At yun nga, marami ng mga game titles nung nakaraan, di ba? Ang nangyari tulad ng Naraka Blade Point at Puyo Puyo Champions, pati ang kakatapos samang dito na Pokemon Unite at ang Honor of Kings, yun nga, dito sa two games na to kung saan ay sila ay lumaban nga, no, ang teams natin dito, ang Seabull teams natin for Pokemon Unite and Honor of Kings na nagkaroon ng back-to-back bronze medal finishes. At itong two teams na to, no, grabe ang pinagdaanan nila dito sa kanilang labanan. From Pokemon Unite, di ba, nung umpisa na DNS sila. But binawi nila for the next two games yon at sila nakapasok sa quarters until sa makapasok nga sila dito sa semifinals. So napakaganda ng mga laban na nila dito. And yun nga lang, syempre doon na na-halt ang kanilang paglalabanan nila despite nga din na di sila makapatungtong dito sa gold medal match, is nakuha naman sila ng bronze medal after nga nitong matalo nga lang sila dito sa Indonesia sa kanilang laban. At ito namang Honor of Kings natin, no? Eh, di ba, ang ganda din nung ano nila, nung run nila dito sa group stage nila. So, sila ay pumapangalawa nga dito sa rankings ng group stage nila. And, syempre, pinaglaban talaga nila na makapasok sila dito sa hanggang sa semifinal matches sila. At yun nga lang, medyo ano nga lang talaga, nakakagulat na yung kalaban nila agad ay yung powerhouse China. Kasi alam mo nyo naman na ang China, laruan talaga nila itong Honor of Kings. At natapat pa talaga sa kanila itong China, which is ang powerhouse ng Honor of Kings. So kaya sila natalo dito ng 0-2. But with that, no, is nakakuha naman sila ng bronze medal finish. Kaya congratulations pa rin dito sa two teams.

double teams dito sa Pokemon Unite at Honor of Kings. So, yun yung magandang rin naman naging resulta for esports. Nakakuha silang yung Pokemon Unite, yung first ano nila, first esports medal dito sa Asian Games. At yun nga, congratulations pa rin dito sa team na to. At syempre sa Honor of Kings, sila nakuha ng second esports bronze for the Philippines dito rin sa Asian Games. At syempre, yung iba nating teams na ongoing pa rin ang laban kung saan ang Identity 5 ay lumalaban pa rin sa kanilang spot nga dito no sa quarterfinals, which is right now nasa ang kanilang group stage no ay hindi maganda ang naging kinalabasan yesterday dahil nga two matches sila suffered two losses din dito sa kanilang Identity 5 yung kanilang Identity 5 event, and right now ongoing ang kanilang match dito sa Identity 5 which is kalaban nila ang Indonesia. So if nanalo nga sila dito versus Indonesia is yung maganda magiging placing nila sa quarterfinals. So all of the countries naman dito is pasok sa quarters, walang laglagan sa group stage, but ang magkakaalaman dito is yung kanilang placing sa quarterfinals. So if nanalo sila dito, yun nga, magiging maganda ang kanilang placing sa quarterfinals. But if not, we'll see saan mapupunta ang placing ang Pilipinas pagdating dito sa Identity 5 quarterfinals. And syempre, yung sunod nating team dyan, no, ay ang MLBB, which is mamaya na maglalaban ang team na to, ang Team Liquid PH plus with the gold standard na si Kelra. Sila ay maglalaban nga dito no sa Asian Games sa Mobile Legends Bang Bang MLBB event. At abangan natin yan no, kasi mamaya is papapakitaan na tayo. Simulan ng group stage nila at 2 PM versus Jordan. So yung unang-unang laban nila sa first match nila. At sumunod nga dyan is ang sa 5:50 PM match naman nila ay ang Kazakhstan. So ayan ang labanan nila for the group stage, 2 matches lang. So if maka 2-0 record sila, 'di ba? Nasa ano na sila niyan. Pasok na agad sila doon sa quarterfinal. So syempre, naniniwala naman tayo na ang ating team no, dahil sila ang top 1 rank nga dito sa group stage or rather dito sa buong MLBB event, kasi sila ngayong rank 1 sa Asia din na for MLBB ay kaya nilang no makuha dito ang medal finishes dito sa Asian Games. So abangan natin yung mga teams natin na yan no sa dito nga sa Asian Games. And yun nga, maya-maya is excited na nga rin tayo makasama ang isa sa mga ito nga yung coach nga ng itong Pokemon Unite. Grabe yan, sa gitna oh, si Coach Albert Bertica. Maya-maya ay makasama natin yan. Syempre gusto natin malaman no yung nangyari nga dito sa kanilang matches. At syempre yung kanilang feelings about this bronze medal finish nila dito sa Pokemon Unite. So abangan na lang natin yan, kasi makakausap at makasama natin yan si Coach Albert Bertikamp, ang coach na itong Pokemon Unite. Silang bronze medalist na itong Pokemon Unite 2026 Asian Games.

And we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At ito na nga, no, habang inaantay natin si Coach Bertie, no, sabi natin, pagalitan yung nag-i-interview dyan, charot lang. Siyempre, antayin lang natin si Coach Bertie. Maya-maya, makakasama natin yan. But for now is, punta muna tayo dito sa, siyempre, yung nangyari dito nga sa ating Honor of Kings team. So, sa Honor of Kings, Cebol team natin, no, dito sa kanilang group stage matches, so umpisa natin doon. Sa group stage nila, is lumaban sila dito sa group B. At yun nga, sa group B, nag-start ang kanilang opening match dito versus Kazakhstan, which in na-sweep nila 2-0 dito sa unang-unang laban sa araw na yun. So, nangyari yan noong Sabado, Linggo, yung kanilang laban. Noong 27 yan. And syempre, followed by itong match nila din versus Malaysia. So dito, close game sana, no? Kaso lang nakuha ng Malaysia ang panalo dito sa kanilang laban. 2-1, or rather 2-1 ng Malaysia yung labanan nila dito sa last group stage match ng Pilipinas. At yun nga lang, isa din to sa malalakas pagdating sa Honor of Kings. Ayan, ang ano yan, China at Malaysia, sila ang malalakas dito. Actually, eto nga, nung dati, nung nasa World Championship na dito sa Pilipinas kinanap, dalawang Malaysian teams pa ang lumaban dito, no? Walang Filipino teams ang nag-step sa Grand Finals. So, between Malaysia ang labanan nun. Kaya ito nga, yung naging laban nila is may palagsana ang Pilipinas. Kaso, yun nga lang, nakuha nga ng Malaysia ang labanan nila ito. So, pagdating sa groups, no, is ang Pilipinas ay nasa second. Nasa second sila sa group B with one win and one loss. So, buti na lang kasi, di ba? Since ang Malaysia 2 wins and no losses, ang Kazakhstan is 0 wins and 2 losses. So, ang top 2 teams kasi dito ang magka-qualify. Papunta naman sa quarterfinals. So, pagdating sa quarterfinals, no, dito naman nila nakatapat ang South Korea. So, same day pa rin nung araw na yon, tuloy-tuloy ang mga matches nila. At itong South Korea, no, is hindi sila, hindi ko sure kasi bihira sila dito sa Honor of Kings, but yun nga, ang Pilipinas ay nanaig over South Korea na 2-0 nila pagdating sa quarterfinals, kaya umabante ang Pilipinas sa semis alongside nga syempre ang China, powerhouse China, ang Malaysia at ang Hong Kong. So sila ang kasabayan dito sa semifinals. And then, pagdating nga dito, sa bracketing nila sa semifinals, is natapat pa ng Pilipinas ng powerhouse China, which is maganda sana to, no? Kung ano, gold medal match na tong labanan na to. But yun nga, ang nakatapat naman Malaysia ay Hong Kong. Syempre, na-sweep ng Malaysia. Yan, ang Hong Kong. Syempre, ano na nila to, mas ano siya sa game din na Honor of Kings 2-0. And itong Pilipinas, parang natapos agad to eh, kasi na sweep agad ng China ang ating mga kababayan dito sa kanilang semifinals. But kahit man na sweep sila, no, is na secured pa rin naman nila ang bronze medal nila dito sa Honor of Kings. Grabe, less than 24 hours, no, is na back-to-back na agad sa esports itong bronze medal finishes nila. So, yun nga, sa Hawk or sa Honor of Kings, no, nagsettle sila ng bronze medal dito sa kanilang laban sa Aichi, Nagoya, Japan. So, talagang na sabi nga daw na outclassed. Simply outclassed by a Chinese side. So, talagang ayun nga, oh, nearly a decade's head start na talaga sa Honor of Kings ng China. Kaya, walang ano talaga,
parang magiging upset kung sakaling natalo nga ang China dito. But yun nga, talaga nag-originate na tong Honor of Kings sa China noong 2015 bago man ito makapunta sa Pilipinas noong 2024 lang. So talagang kahit 2024 lang, no, is nakayaanan pa rin naman makipagsabayan ng Pilipinas sa mga labanan dito sa mga matches nila sa Honor of Kings. So yun nga, talagang na-secure nila yung bronze medal. At sabi nga ni Coach Gerald Gelasio na nag-express ng pride and satisfaction with his team's campaign kahit na nag-fall short sila sa gold medal match. At yun nga, sabi niya rin ay sobrang proud. Sabi niya, sobrang proud pa rin ako sa mga players ko kasi nakakuha pa rin ng medal. And history, yun kasi mahirap din yung nakalaban namin sa semis, which is yung top contender na China. Yun yung sabi ni Coach TG. At dinugtungan niya naman yun na okay naman kami, sobrang happy pa rin kami sa na-achieve namin dito sa Asian Games. So yun ang sabi ni Coach TG, Coach Gerald TG Gelasio, ang head coach ng Cebol Honor of Kings team. So yun yung kanilang parang say about dito sa ano nga nila, no, sa nangyaring laban. But syempre no, is maganda pa rin ang naging finish nila dito sa Asian Games. And yun nga, right now, since diba natapos na ang Naraka, natapos na ang Puyo Puyo. Yung sa Puyo Puyo, sayang talaga din. Kasi fourth siya dito sa nangyaring labanan nila, no? Lalo na sa natapos siya nung quarterfinals. Natalo kasi siya nung Thailand 2-5 yung naging score niya. So hindi siya nakaabante sa semifinals kung saan ano na secured sana at least bronze medal. Pero ayun nga, is ang naging laban ni Carl Owen Gonzalo is nagtapos na dun sa quarterfinals. Pero alam mo ba yung ano nga dito, no, sa Puyo Puyo Champions, yung itinanghal na yung gold medalist dito, may iba kundi yung 11 years old na si Yuki Kurihara. So si Yuki Kurihara is siya ay 11 years old nga nang lumaban nga dito sa Asian Games 2020. Siya ang pinaka-youngest na player dito sa buong Asian Games nga no, dito 2026. So itong si Kurihara, siya ang ito yung historic nga niya na laban din kasi syempre siya yung youngest pati sa Japan delegation. Siya yung pinaka-youngest dito na lumaban sa kanilang team. At ayun nga, nanalo siya ng gold medal dito sa Puyo Puyo Champions event sa Aichi, Nagoya, Japan. At itong Puyo Puyo Champions, no, is talagang Japan game talaga to. So which is para siyang Tetris talaga. And similar to Tetris, pero may difference pa rin sila. So itong si Yuki Kurihara ay natalo niya sa South Korean na si Kang Dongshin 10-2. Grabe, tinambakan niya talaga to sa finals, yun nga, para maklaim ang first esports gold medal ng Japan dito sa continental competition na to. At yun nga, ang young champion na to na si Kurihara ay nagsimula nga maglaro ng Puyo Puyo 6 years old pa lang. Grabe, 6 years old pa lang naglalaro na agad ng Puyo Puyo. Parang nag-addict na ng Puyo Puyo until age 11, no. So nag-start siya nang nagsimula dito na mag-compete. After nga niya naging champion nitong nung 6 years old siya, nag-compete pa siya sa mga iba't ibang tournaments several years later. So he still got that jive nitong itong Puyo Puyo game na to. So, nanalo na rin siya ng mga official tournaments against adult players. Grabe, in-emphasize pa doon, adult players, yung mga nakalaban niya sa Puyo Puyo. Pero siya pa rin yung nananalo versus them. At several years later then is nag-enter na siya ng tournaments na nanalo siya na organize ng publisher ng larong to. So, yun nga na nag-draw, no, adult players from Japan. Tsaka, syempre, sa abroad.
Grabe talaga tong si Yuki Kurihara, no? Iba yung kanyang, ano, pag mga bata pa rin kasi, iba yung pag-iisip, pabilis mag-isip, pabilis yung kamay, fast hands, ganun. At syempre, nung April, etong si Yuki Kurihara, siya yung naging first elementary school student na naka-receive ng professional esports license na nirecognize ng Japan Esports Union. So, yun yung maganda, yun yung maganda na nangyari dito sa kanyang, sa edad niya pa lang na ganito, no? So, yun ang naging kwento nga nitong ni Yuki Kurihara, ang gold medalist nitong Puyo Puyo Champions dito sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, napakagaling na bata. Very, sa marami pa itong mararating, lalo na itong laruan niya sa Puyo Puyo Champions.

0: So, ngayon naman, tingnan natin ng updates. Uy, may updates na dito sa Identity 5 Asian Games natin. At ang Pilipinas ay nanalo over Indonesia 2-1 dito sa final group stage match nila sa Identity 5 dito sa 1v4 asymmetrical survival game sa Asian Games. So, ayan. So, ito na yung kanilang yung magiging maganda na ang kanilang placing kasi from their two losses last time is binawi nila sa final match nila na nanalo sila over Indonesia dito sa Identity 5. At yun nga, nung set 1 dito sa kanilang game ay nakuha ng Indonesia 5-3 but nag-comeback ang Philippines dito no sa second game nila 5-3 at last game nila is nakuha pa rin ng Pilipinas 7-2 kaya ito ay 2-1 score for the Philippines. So ayan, congratulations sa pagkapanalo sa versus Indonesia at syempre sa labanan nila doon natin makikita no nasa ano na sila dito. Bale na sa third na sila sa laban nila dito sa group stage, sa group A. So, with 1 win and 2 losses. Yan. At, syempre, sa pinaka-top team dito sa groups, ay wala kayo ba kundi ang Chinese Taipei with 2 wins, 0 losses. Alongside Thailand with 2 wins, 0 losses. Pero may games pa kasi. Naglalaban ngayon ang Chinese Taipei at Thailand. So, we'll see anong magiging final ranking. At last, yung Indonesia na may 0 wins, 3 losses. So, 2 groups lang naman to sa group B. Is, ang nanguna right now is Malaysia with 2-0. Ang Hong Kong with 1-1. Also, South Korea with 1-1. And Vietnam with 0-2. So, ayan yung kanilang, yung kanilang records at standings sa pagdating sa group stage matches. At syempre, sa quarterfinals, which is magaganap pa naman yan tomorrow, no? Tomorrow pa yan kasi lahat ng group stage matches is tatapusin na today. So, other than that is ang ano pa dito, no? Ang maglalaban pa kasi is Hong Kong at South Korea, then Vietnam versus Malaysia. So, yun yung final 2 matches pa dito sa Group B. And sa Group A naman, running na ang Thailand versus Chinese Taipei. So, yun yung ating kabuuan netong group stage matches netong Identity 5, which is ang gamit nilang Asian Games version. At sa quarterfinal, September 30 pa naman yan, we will see kung saan matatapat ang Pilipinas. And we will see, same day pa rin, semifinals na yan, kung sila ba ay makakapag-abante or makasecure at least a bronze medal. So, yun yung malalaman. Actually, gold medal match bukas na rin yan. Lahat sabay-sabay na yan. Quarters, semifinals, and final. So, abangan natin ang Identity 5 team natin dito sa Asian Games. So, dito naman sa yung last kasi na Cebol team natin na mag-compete dito ay ang MLBB. No? Sa MLBB is talagang parang kasi, no? Ito, ina-expect dito na mag-gold talaga ang ating team. Kasi alam naman ng lahat na kayang-kaya nila lahat ng teams dito. Siyempre, lalo na't unang-una pa lang sa group stage matches nila na makalaban nila ang Jordan and Kazakhstan. Possible na makaabante na naman talaga ang Pilipinas dito. So, after ng laban nila is quarterfinals, which is top 2 teams. Alam ko, top 2 teams, oo. Ang abante from the group stage to the quarterfinals. At itong laban nila sa quarters, magsa-start din bukas. Bukas naman yan. Same with semis, semifinals. So, yun yung mga labanan nila dito sa MLBB. So, ang finals kasi October 1 na yan, ang gold medal match. So, we'll see anong masasabi natin sa team dito sa ano no. Dito sa matches nila pagdating naman sa MLBB. Pero syempre, bago ang lahat no is ayan, tingnan natin kung makaabante. Makaabante si Coach Bertie. Ayan, sabi niya on the way na daw, on the way na. So let's see kung makapasok. And kaya yan, 5 minutes. Pwede naman siguro kahit ano, kahit ano. Kailangan natin yan kasi Asian Games naman tayo ngayon eh. So, ayan, abangan natin si Coach Bertie. So, ano lang muna tayo, parang kausapin muna natin yan. We'll have a short plug lang, no? Yan, bago natin makausap si Coach Bertie. So, pag balik ng Esports Explorer.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At huwag na natin patagalin pa at i-welcome na nga natin ang coach, head coach ng Cebol Pokemon Unite team, walang iba kundi si Coach Albert Bertigam. And hi Coach, kamusta ka ngayon?
8: Good morning.
0: Ayan. How's the feeling ngayon sa ano nyo, team?
8: Grabe, alam nyo, itong Sports Radio, they always interview us during our journey, even sa commercial tournaments ng Pokemon Unite. And alam nila na yearly, may mga ups and downs kami sa tournaments, pero ngayon sa Asian Games, iba pala yung feeling. Alam mo yung nakakakilabot pala siya. Mm-hmm. Nung na-secure namin yung bronze, alam mo yun eh, kinikwento ko yun sa inyo na parang, uy, ano kami, ganun yung feeling eh, na parang, okay, masaya kami, andito na kami, na podium na kami sa commercial tournament. Pero dito, pag after namin na-secure yung bronze, the feeling is the same. Mm-hmm. Pero nung ceremony na, nakakakilabot. As in, tinataas yung bandera mo nung tinawag kayo, bandera ng Pilipinas. Sobrang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero pinaka the best word is sobrang nakakakilabot talaga.
0: Kaya nga, Coach, yung nakita namin is, yun na nga, secured na kayo last time, no, at least bronze medal. So kahit anong mangyari is may bronze na talaga kayo.
8: May bronze na talaga. Mm-hmm.
0: But ano yung gusto mong i-describe dito sa team's overall performance nyo dito sa 2026 Asian Games?
8: Actually, my team's performance sa Asian Games is way better than the World Championship during August. And imagine, since group stage up until quarterfinals, we're undefeated. And then, dito lang tayo sa semis tayo, kinulang, kinapos. Pero I'm really, really happy kasi sa Asian Games kasi, it's very different dun sa commercial, the Pokemon World Championship and Pokemon Asia Championship League na kung saan ako nilalagay as a coach. So, dito naririnig ko lahat, like the communications and also the decision making of the players. And nung pinapakinggan ko sila, kasi alam naman nila yan na alam ng mga nasa MOBA esports, professional esports team yan, na parang naririnig mo rin naman during the practices, during the scrims, yung paano sila mag-communicate, paano sila mag-decision. Pero during this time, parang alam mo yung nag-ultra instinct sila. Alam mo yung kay San Goku, nag-ultra instinct sila na parang hindi ko narinig masyado si Dylan na mag-decision making. Pero grabe, si Dylan, yung decision making niya, really, really on point. Sila Sinquan, KYY, and lalo na si Miva. Si Miva, kasi what we work on Miva since he's new is, of course, his communication with the team and his paano niya ibabalance yung mind niya, kasi of course baka kinakabahan, pero dito siya yung nagkakalma sa utak ng mga ibang players. And also ewan ko, marang nagkaroon natin ng kapangyarihan sa RBX dito na pipredict niya lahat. Narinig ko talaga eh, pipredict niya lahat ng mga gagawin ng kalaban from group stage to quarter finals, and it was really, really on point. So sobrang masaya ako kasi hindi ko naman ikakaila, of course, during the World Championship and Asia Championship League, may mga palyado talaga, di ba? Pero mm-hmm. this time, grabe, parang, ewan ko, nagkaroon ng kapangyarihan yung mga players ko. Sobrang masaya ako na sa nangyari talaga.
0: Nagulat nga kami talaga kasi biglang pagtapos yun ng group stage, nabawi nyo yung DNS.
8: Yeah!
0: Yung DNS. Gusto namin malaman, coach, kasi nagulat kami, ninantay namin talaga yon na kung ano yung result nyo versus sa Kazakhstan. Mm-hmm. Tapos nung nalaman namin na bakit na DNS? Bakit? Ano yung parang mismong nangyari? Tapos na nag-release ng statement nga yung Cebol na may uniform related for feature.
8: Yeah.
0: Ano ba yung, kung pwedeng malaman, anong meron ba doon sa uniform?
8: Alam mo yung online, chronically online ka ba? Alam mo yung 1, 2, 3, kanya-kanya na. Alam mo yun? Mm-hmm. And then actually, it was really my fault. It's not the player's fault, and hindi rin fault ng Cebol yun. It all me, kasi it's my first time in Asian Games. Sa mga pagtatawanan ako, pasensya na po. Sorry, napatawarin nyo na ako. Hindi ko pinansin eh yung when it comes to the uniform, kasi nga nasanay ako sa commercial team, I mean as a sa mga Pokemon World Championship na kahit ang suitin nyo, go na. So dito eh talagang mahigpit, as in sobrang higpit, bawal cellphone, bawal quintas, bawal relo, bawal kung ano man nakasabit sa'yo, bawal talaga siya. So hindi ko yun pinansin kasi based sa experience namin, alam niyo yan sa sports radio na yung mga technical issues namin before, right? Nakikwento ko sa inyo before. So, doon ako nag-focus, and also mga rules when it comes to the gameplay, doon ako nakafocus na basa. Na overlook ko talaga yung sa uniform, at yun nga, nag 1, 2, 3 kanya-kanya na kami sa uniform. Pero, just to let you guys know is, on our side, ang problem was the colors of the uniform, while the Kazakhstan side is the pants, the casual pants, kasi halos lahat sila naka-casual pants, iba-iba silang pants noon. And then, the final verdict is both teams were late. Kasi nagpalit pa kami, ng both country nagpalit pa, and hindi kami umabot dun sa roll call. Umabot kami sa roll call, pero natapos yung roll call is were considered as late. And Japan yun, hindi yung Filipino time, walang ganun sa kanila, di ba? So, yun. And because of that, nagkaroon na ng parang general rule na nilabas sila na 1 hour before the call time, dapat nandun ka na sa waiting area. So, sinunod na namin yun, nagdire-diretso na kami. And, ayun, kasalanan ko din naman talaga. Like, nag-apologize na ako sa mga players, and ngayon, nag-apologize ako to the public because of my decision for that uniform.
0: Pero at least no, coach, is nabawi niyo yung games niyo doon, tapos umabot pa kayong quarters, and after noon nasa semis na kayo. So yun yung maganda na naging resulta even after all that na nangyari sa team nga, no. But eto nga no, pagdating na sa semis, looking back nga doon sa game 1, coach, leading kayo noon. So then kumambak. Ano ba na sa isip niyo noon? Ano ba na, like nangyari?
8: Actually, ang target namin, our plan actually, when it comes to the draft, let's start sa drafting. Match kami sa drafting. Mm-hmm. So nilabanan nila kami ng high damager, nilabanan namin sila ng DPS kasi kami, because yun yung pinili namin, kasi may hirapan silang lumapit sa amin and wala silang

0: yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
1: yes.
0: May swerte sa kalaban.
1: So, after nga nun, di ba, is sayang na sayang din talaga yung, sayangan din ako kahit ako nung nanonood ako dun sa uh-oh. Laban ninyo. Pero nun pagdating sa game 2, talaga bang ano yun, na sila talaga yung parang leading talaga dun sa game? Naisipan nyo na comeback?
0: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa natin 2 minutes, mm-mm. malaki pa yung chance mo manalo.
1: Mm-mm.
0: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight mm-hmm. is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang, alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk mm-hmm. nila. So what they did is they really flipped the game kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So that's what they did, and sinabi naman nila sa akin na parang let's took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia, nag-risk na rin kami. Yun lang. Kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun eh. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon. And then, kuha nila yung last hit. So, dun kami natalo. Pero, alam na mga Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that game.
1: So, ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung feel ng team after all that battle?
0: Noong una, nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team mm-hmm. na yandun ka na eh, di ba? Semis na to, sayang.
1: Mm-hmm.
0: Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami and kasama kami sa mga magpo-podium,
1: mm-hmm.
0: doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Jab, by Boss Ral, na i-uplift kami, totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist, okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
1: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din dito sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa iyo, Coach?
0: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mm-hmm. mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mapabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na mm-hmm. na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision.

0: decision making sa buhay, sobrang nakakatulong siya. So yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo. Kasi ako, I have day job, diba? Mm-hmm. And this is my sideline. Maaabot mo rin naman siya. Huwag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
1: Yan. Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, yeah, is talagang...
0: imagine mo, 11 years old, diba? Puyo-puyo.
1: Oh, yes, yun. Isa medalist, pa yun.
0: Diba?
1: Na-shock
0: diba? Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya na message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, di ba? Okay mo ito eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay mo ito eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan na sa bansa and forever in the history.
1: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Sure. Final message na lang dito na if we put aside nga so yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
0: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life-changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment in the history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung, ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo yun?
1: Yes.
0: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is really approved na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta, especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
1: Ayan, kaya congratulations sa inyo, Coach. So, we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod nyo pang laban.
0: Yes, may AOS crown. Yes, ayan. To December.
1: Ayan, yeah, sa December, meron. Abangan natin yan. At yun nga, and sa team mo rin, Coach, yan nga, salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite na mga labanan. And kaya next
0: maraming
1: time,
0: salamat.
1: Coach. Yes. Kung may gusto ka pa i-shoutout, Coach, you can
0: shout out to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They are very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedules yung mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes. ang experience mm-hmm. kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapos ang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming namin, ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
1: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach Jorge at Pokemon Unite Team. So, maraming salamat, Coach, at we hope
0: maraming
1: to see
0: salamat
1: you
0: din.
1: Sa next. Yes. Thank you.
0: Chat nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
1: Ayan. Thank you, Coach.
0: Maraming salamat po. Bye.
1: At yan nga po si Coach Albert Berticamp na siyempre ng ating Cebol Pokemon Unite Team. At siyempre yan na yung final moments nga natin dito lamang sa Esports Explorer. Medyo nag-overtime na nga tayo dito, no? Kasi siyempre Asian Games naman din to. At yun nga, magpasalamat na lang din tayo sa lahat ng nakasama nga natin dito sa ating, siyempre yung ating guest na si Coach Bertie na nakahabol pa nga dito sa ating programa. At yun nga sa ating Master Control at sa Wirecast na si Ma'am Nida Ereskin Soriano, si Coach Engineer, ay Coach tuloy, Engineer Gemma Tomora. At ang Malolos Transmitter. At syempre yung ayan, shoutout din. Ay, nandito nga pala si isa sa mga EP natin din, si Macho Pacheco. Grabe ka na. Ayoko sabihin eh, pero andiyan ka pala. At syempre, yung ating Pokemon Unite player na si Timothy Tapales. Yan. At di natin makalimutan na ating Dota 2 Pro player na 5-kilometer runner na si Jess Laid. Yan, sub-gip specialist daw, sabi ni Timothy Tapales. Pero yun nga lamang, ang Esports is started dito sa Sports Radio 918. Magandang araw sa inyong lahat.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Sa Mandaluyong City, sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyang diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbing chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pagpapatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
7: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
6: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Queens Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahayag ni ng Vice Presidente tungkol sa umunoy plano ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Gita Malacanang, walang basihan ang nasabing mga aligasyon.
9: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Diretsahang hinamon ng dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente, ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliteng pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
11: Ay, Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa akin ng tukot, hindi.
10: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: House prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos sa kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Iniharap ngayong day 31 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa GenCorp Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Siya dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Theodore Te ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklarang hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chase Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon. Bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOPE ng lungsod ng Davao, na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata. Inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya, sa kanyang salin ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanya na ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng paglilitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bitbit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsusumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng sampina na iniisyo sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinifa Asuncion sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dineklara nga bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan na nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sales. Hiniling ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Mayor Baste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga nauna niyang pahayag na wala siyang alam sa IRS ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa nauna niyang pahayag, sinabi ni Mayor Baste na may 19 na transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado ng city government na may interes si VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga allegasyon ng unexplained wealth, hindi gustong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest sa binan. Si Mayor Baste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang na lunch break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Baste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong upo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa nagpagsalita ng kampo ng Vice sa paglilitis na si Attorney Michael Pua, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na i-cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Pua, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala, ayon sa defense
14: Defense Team handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at derechahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Noy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
15: She have to be validated and authenticated. So what we'll do is to invite the Vice President. Invite, huh? I'd like to say the invite in this arena for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented. Tsaka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong investigan, this allegation, so it should be treated the same way. Ito yung meet natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
8: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Iniugnay ni Rodolfo Ping Gracioso Jr. si ngayon Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinukoy ng dating pulis na si Gracioso si Kimbo bilang isa sa mga personalidad na pinagmulan ng mga cash delivery at idinetalye ang ilang pagkakataon na aniya ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng mambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga contractor ng flood control. Ayon kay Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron Katipunan kung saan sinabi niyang nakita niya si Noy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Walang cover-up sa iniimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questionin ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover up kanino man.
9: Kung mayroon po mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
8: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwang ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Taguig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Taguig na iniuugnay sa mag-asawang Discaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Taguig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Taguig.
16: Tanong ako, ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
10: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Walang patid ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga itinuturong ghost at substandard flood control projects sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maigting na ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, AMLAC at iba pa. Pagdating naman sa kaungkaung ebidensya patungkol sa Davao Flood Control Projects, isinailalim na ito ngayon sa pagpoproseso. Kinumpirma rin ni Matibag ang pag-i-issue ng NBI ng subpoena duces tecum sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng nasabing investigasyon.
17: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There is a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing subpoena duces tecum to Commission on Audit.
8: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagawang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
18: Yung online drama na shooting, satanistic ang nag-influence. Pinadala sa satanism, nasis na yan, pihilis, tapos yung turuan na inibigyan mo. Piyatanggal na pag-asa yung mga kabataan na banghi nila. Kaya i-order it sa presidente na nationwide religious program kami para sa mga magulang para kung sakit sila para bigyan namin ng election kung ano ang nangyayari.
10: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktiboan niyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, nais ding tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ng kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karahasan.
19: Pag-iring mo ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling. No? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
8: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang mga issue ng cyberbullying. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo, sinabi nitong noon pa mang PISA 2022 result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluwensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
20: Pinalakay na po yan ng EDCOM 2 ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2, nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun, ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
10: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena target ang kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal, habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
21: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang kanyang korona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapat din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Patsapong Amsamang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumobra ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni na Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8-15-4-15 kaninang umaga. Umasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang si Sirondina at Bernadette Pons ng Japan 21-17 at 21-15 sa round of 16, habang tinakasan ng pares ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:42 ang ating pong oras. Sabangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi
0: nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila ang nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang PAX Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAX Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras po natin, Pilipinas, 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Maritime and Archipelagic Awareness Month o Manamo 2026 isinagawa sa Pawai National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa sa Pawai National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisali dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawanin ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay Nika Region 1 Director Flor Oleta, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach program sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asaka at mangingisda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
5: Radyo Pilipinas, Report.
7: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasakat mangingisda hinggil sa Financial Literacy Caravan pero sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa sa San Isidro Covered Court. Katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kalamahan ang mga magsasaka at mangingisda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ng basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online scams. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8, pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahin ng mga bangka at barko sa buong Silangang Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fair adjustment at kailangang sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DNR Region 9, pinangunahan ang bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinangunahan ng Department of Environment Natural Resources o DNR Region 9 ng bamboo planting activity sa Bamboo Setong Bemo area sa Kanukutan, Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwan ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment Natural Resources Office of San Luis Umaga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hinggil sa tamang paghawak at pagtatanim ng mga seedling ng kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo seedlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni San Luis Umaga City Officer Dennis Catalab ang mabilisang paglago at ang potensyal ng kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasilang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas kawayan tungo sa lunti ang kinabukasan ay kasabay din ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, mga miyembro ng Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association nakiisa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fish Core Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanilang natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng ILJU Hingog, World Bank Mission at Hingog Bee Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 29, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Sa mga dang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.

0: We should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
7: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
14: Sampung minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang paglilitis. Tayo po ay nasa day 31 na, mga kababayan. Ang kasalukuyang dinidinig pa rin, Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kinalaman doon sa kanyang alleged unexplained wealth, mga false na statements of assets, liabilities, and net worths, at ang kanyang mga nanatili pa rin, mga business interest. Ito po ay sa kabila ng siya ay isang elected public official. Kanina nga po, ang tumatayo bilang counsel for the prosecutor na silang sumusuri sa testimonya ng witness na inimbitahan ngayon ng Senate Impeachment Court, si Mayor Sebastian Z. Duterte. Tapos sa Davao ay sina Attorney Teodorte para po sa prosecution, Attorney Justine Gular mula po sa depensa. Samantala, tanggapin muna natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan mula pa rin sa labas ng ating himpilan na nakatutok doon sa nangyayaring pagdinig ng

women's double team no ng Sepak Takraw. So sa Group B preliminaries, sila po ay tumapos with a 2-1 win-loss record. Nauna nilang napanalunan yung kanilang laban against host Japan 2-1 at against India naman 2-0. Pero pagdating dun sa kanilang third preliminary match, no, nakaharap po nila ay ang South Korea. At dito nga yumukod na yung ating team. So kahapon ay na iselyo nila yung pwesto, no, papunta dito sa finals, no, ng pataubin itong team ng Lao 2-0. So congratulations sa ating Philippine Women's Sepak Takraw team mula po sa women's double competition nitong 20th Asian Games. Ito na rin actually yung pangalawang medalya para sa ating Sepak Takraw Pilipinas, dahil nauna po dito ay nanalo na rin, no, ng bronze medal ang ating men's regu squad, no, na pinamunuan naman ng captain na si Jason Huerte. Naglaro rin, no, sa koponan si Roncited Gabayeron, Jom Larry Rafael, Glindel Fori, at si Reynaldo Asilum Jr., no. So bronze naman yung kanilang napanalunan, no, katapat naman sa semifinals ang team ng Malaysia. So kung napanood nyo po, no, yung laban kahapon, ang ganda sana eh, dahil nakuha po, no, ng Pilipinas yung first set, pero pagdating dun sa second set, napasa kamay na ng Malaysia, at doon nga sa deciding third and final frame nakuha na rin, no, ng Malaysia. Hindi rin biro, no, ang level, no, ng Malaysia, dahil ito po yung nag-uwi ng silver medal, no, from the 2022 Hangzhou Games edition, no. So 3 years ago ay Malaysia po, no, ang tumapos na silver medalist mula dito sa men's regu team competition. So still, meron pang chance ang ating Pilipinas Sepak Takraw na makapagdagdag pa ng panibagong medalya mula dito sa Asian Games, dahil bukas naman magsisimula yung competition mula sa women's quadrant competition, no. Group A preliminary pa lang yun lalaruin, no. Bukas po yan ng alauna ng hapon. So oras po yan dito sa Pilipinas. So itong game on time natin ay kasalukuyan lumalaban din, no, yung ating Philippine Women's Quadrant Squad mula sa Group A preliminaries. But still, ang mahalaga dito, walang magsusunog, no, ng resignation letter, no, ang ating members ng Philippine Sepak Takraw team, kasi kung maaalala nyo, bago pa man itong Asian Games, no, ay nauna nang ibinahagi, no, ng pangulo nitong Pilipinas Sepak Takraw na si Ma'am Karen Tanchanco Caballero, kapag hindi nakamedalya ang koponan ay talagang indefinite resignation, no, yung mangyayari doon sa mga members. But again, ayan, talaga namang pinush, no, na makamedal dito sa Asian Games, at tayong lahat talaga ay nagdiriwang, no, with that victory, historic silver again mula sa ating women's double, and of course bronze mula naman sa ating men's regu squad. Samantala, ito naman, bago pa mag-game on, ito, nag-deliver na, no, ng bronze medal ang ating Filipino surfer na si Jayward Alciso. Ito po ay mula sa surfing event men's shortboard competition na ginaganap nga dito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kung titingnan po natin, no, yung resulta, ang nakaharap niya po doon sa bronze medal game ay ang kababayan na si Toby Espejon, no. So, ang naging final score actually nitong si Alciso ay 11.64, no, yun yung kanyang final score na nakamit, no, against dito nga sa teammate niya na si Toby Espejon na nakalikom lamang po ng 8.90 points. So congratulations sa ating Pilipinas surfing, no, para dito sa bronze medal itong si Jayward Alciso. Kung titingnan din natin, no, yung kanyang pinagdaanan, talagang mahirap dahil from round 1, no, kinailangan niyang magtala ng ilang mga wins. Round 1, heat 8, no, ay nag-perform siya dyan, and then nag-round 3 pa siya, no. Pagdating doon sa quarterfinals, ang kanyang huli pong tinalo, no, bago makarating dito sa semifinals, isang South Korean, si Kanoa Hee-jae Palmiano, no. So isang South Korean, no, yung kanyang tinalo sa quarterfinals. Pagdating dun sa semifinals, isa namang Indonesian na si Made Pahar Ariana, no. So ito naman din, no, yumukod siya doon sa Indonesian dahilan para siya naman ay malagay doon sa bronze medal match, katapat yung isang Filipino nga na itong si Toby Espejon. But

0: Again, congratulations sa ating Pilipinas Surfing. Hindi kayo uuwing luhaan dito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, silipin naman natin yung resulta sa ating esports, no? Itong esports talaga naman, no? Dalawa na ang naibigay po nilang bronze medal, no, para sa Team Philippines mula dito sa ongoing Asian Games. Yung una po ay nanggaling mula sa Pokemon Unite Team at yung second, the bronze naman mula sa Honor of Kings Squad, no? So, nag-start nung Sunday and then kahapon, isang bronze again from the HOK or Honor of Kings. And of course, yung resulta naman natin ngayon, eto, pasok naman sa quarterfinals, no, yung ating Team Cebol Pilipinas mula naman sa Identity 5 preliminary Group A, no? Ito'y matapos yung kanilang naging panalo po kanina against Indonesia 2-1. Yung kanilang in-score po dito, dahilan para sila ay pumarada na sa quarterfinals nitong Esports Identity 5, no? So congratulations sa ating Team Cebol, no, na talagang iba din, no, ang binibigay, no, na performance, no, para sa Team Philippines mula dito sa 20th Asian Games. Samantala, unang bahagi pa lamang po 'yan ng ating Game On program sa ating pagbabalik, ang mga dapat dating abangan ngayong araw para sa ating Team Philippines sa pagbabalik po 'yan ng Game On.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Oh, eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya, small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa ating Sports Radio 918. Maaari nyo pong i-follow, i-like ang ating social media accounts. Available po tayo mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel. You can also visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. And of course, available din ang ating PBS receiver mobile app on your iPhones or syempre, no, sa smartphones, App Store, Google Play. Ayan, libre lamang po yan para naman makapakinig kayo, no, ng ating stations anytime, anywhere. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy ngayong gabi po ay pamumunuan ng ating two-time Olympian na si EJ Obiena ang kampanya ng ating Philippine Athletics Team para sa 5 final events na nakaschedule po tonight, no? So mas gabi, no? Mas hapon, no, yung event para sa ating athletics, no? At yan po ay gaganapin sa Nagoya City Mizuho Park Stadium. Si EJ Obiena, of course, ay former world number 2, no? Siya actually yung mamumuno doon sa 12-man field ng men's pole vault competition. Final na po yan at 5:20 p.m. Philippine time. So siya rin ang reigning Asian Games gold medalist, no? Talagang history, no, yung kanyang naitala from the Hangzhou Asian Games noon pong 2023, kung saan siya ay meron pong record, no, or gusto niyang basagin yung kanyang sariling Asian Games mark na 5.90 meters. Kung babalikan natin yung previous performance EJ ngayong season, nakatalo na siya ng 5.91 meters, no. So kung talagang maging effective, no, ang kanyang pinagplanuhan, pinagpreparahan, ay talagang makakamit to, no, kakayanin to na ma-break itong sarili niyang 5.90 meter mark, no. Also, syempre nandiyan din, no, yung kanyang mga top rivals from Qatar, no, si Saifeldin Abdesalam with a season best na 5.90 meters, yung taga Qatar. Yung taga China naman na si Li Chen Yang, meron namang 5.86 meter as personal best. So bukod dito kay EJ Obiena, of course, Victoria Bosong, no, pasok din at mamaya tatakbo din mula sa finals ng women's 800 meter final, no. So kagabi maganda yung naging pagsisimula nitong si Victoria Bosong, dahil siya actually, no, yung nagtala ng fastest time mula po doon sa women's 800 meter heats, no. So 2 minutes 02.34 seconds, no, ang kanyang naitalang oras para pagreinahan, no, yung hits, no. So sa heat 2 siya actually kasali, no, at doon nga nakikita niya yung taga China, si Li Chunwei, taga Uzbekistan, isang taga Japan, and of course isang Indian, no. So pagdating dun sa summary, of course, top 8 lamang, no, yung maglalaban-laban. Ang schedule naman for Victoria Bosong ay mas later, no. Later siya kumpara dito kay EJ Obiena. 7:05 p.m. inaasahan ang pagbabalik aksyon nitong si Victoria Bosong, no. Alam nyo, ito rin yung unang pagkakataon na itong si Victoria Bosong, no, ay nirepresent ang Pilipinas sa isang multi-sport event. Kung kaya naman talagang inabangan yung kanyang debut, no, kung sabihin natin debut suot ang Philippine flag in a multi-sport event, and I believe dito rin sa Asian Games, first Asian Games niya to, no. So ayan, no, so 8 ang pumasok mula dito sa women's 800 meter final, no. So yan yung ating aabangan mamaya, no. Samantala, gusto rin nating marinig, no, ano kaya naging reaksyon nitong si Victoria Bosong matapos niyang hindi lamang makapag-qualify, ah, kundi talagang pagreinahan yung hits with a fastest time of 2 minutes 02.34 seconds. Ito po, ating pakinggan, Victoria Bosong.
7: Congratulations, Victoria Bosong, with the fastest time in this qualification for 800 meters. How was it?
8: It was great. I'm just happy to get through to the final. My job today is done, and hopefully tomorrow I can get the gold for the Philippines.
7: Yes. Are you satisfied with the clapping in this qualification?
8: Yeah, I honestly, like, when I finished, I didn't really even know my time. I just knew I made it to the final, and that's kind of all that matters today. Obviously, it's not one of my faster times, but it doesn't really matter. I think today the goal isn't really time, and tomorrow it's not really about time either. It's kind of just getting that gold.
7: Yes. What do you think of the opposition? You have seen them today.
8: Yeah, it's great running against really talented athletes. It's definitely not going to be an easy job tomorrow, and that's what makes it really exciting to me. So yeah, I'm really proud of them, and hopefully we'll have a great competition tomorrow and run some fast times all together.
7: Yes, this is your very first competition for the Philippines after getting your passport. So how do you feel?
8: Yeah, it's very exciting. I know a lot of people are asking me how I'm handling the pressure. That's kind of my number one question, and You know, I'm really not feeling the pressure. I think maybe a few months ago, it felt more real to me, but as I came here, it's just more excitement, and I'm just really having fun with it. And, you know, in previous years, I just really wanted to be here so bad, and so just being here is just, like, makes me so happy. And so I'm just going to do my best for the Philippines and, you know, just run a race I'm really proud of.
7: Are your family here watching and cheering for you?
8: Yes, my mom and my dad and three of my aunts are here, so I have a big support system, and I'm actually heading to the Philippines after this, so I'm excited to spend some time there as well.
7: Yes, okay, you promise come the final day.
8: Oh yeah, I mean, I'm going to be there in the finals, so I'm going to do the best I can, and you know, if I run a race I'm proud of, I can, hey, thank you, congrats. Then, you know, I hope I can bring that gold home and, you know, no matter what, just bring a lot of honor back to the country.
7: What is it in that red ribbon? You always have something
8: in you? I love, you know, either like doing my makeup really pretty or having jewelry, wearing my calf or arm sleeves, doing my hair cute. Makes you feel... Yeah, this is actually new. I got up for the first time at these games, so it just makes me really lucky charm. It makes me feel confident, and I love just being on the starting line, feeling very like girly and ready to go. You know, you can be feminine, you can be fun, and you can be strong, and you can be fast.
7: Message to all the Filipinos.
8: Just thank you so much for your support. Like, without your support, I wouldn't be here, and it just means so much, and I can feel the love from all the way over here.
7: Thank you so much. Congratulations.
8: Thank you. Nice to meet you.
7: Tomorrow.
8: See you tomorrow. Thank you.
7: Thank you.
8: Oh my gosh, I'm so sweaty,
7: yes,
8: but
7: yes,
8: nice to meet you.
2: Team Pilipinas.
1: Lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Ayan po, atin pong narinig itong si Victoria Bosong, ang ating finalist mula sa women's 800 meters. Mamaya po yung 6:50 p.m. dito sa Philippines, no? So, itong si Bosong, actually impressive, no, yung kanyang personal best, dahil meron siyang 1 minute 58.52 seconds. So, yung kanyang nailista na 2 minute 02.34 sa heats, hindi actually yon yung kanyang sabihin natin PB, no? Meron pa siyang mas mabilis nga doon yung 58.52. So kung pagbabasihan natin yung current personal best itong si Bosong, posible nating pangarapin, no, na talagang mabe-break niya itong Asian Games record nitong Chinese na si Liu Dong na 1 minute 55.54 seconds. So 1993 pa po na itala itong Asian Games mark na to, no, na ginanap naman sa Beijing, China. But of course, nandyan din syempre yung pito pa na makakaharap nitong si Bosong, no? So based doon sa personal best, no, na nakatala dito sa official website, ang mayroon sa kanilang walo, no, na fastest talaga itong taga-Bahrain, no, si Nelly Corrier with 1 minute 57.69 seconds. So pangalawa lang itong si Victoria Bosong. Kung titingnan, ha, kung basihan lang yung kanilang personal best, no. But of course, season best din ni Victoria Bosong, no, yung 1:58.52 seconds. So mamayang gabi alamin natin kung talaga mabe-break na yung 33-year-old na Asian Games record mula dito sa women's 800-meter final. Again, ang time to beat, 1 minute 55.54 seconds, set by Chinese Liu Dong. No? So yan yung ating abangan mamaya at 6:50 p.m. But of course, na-mention nga natin ay limang final events para sa ating Philippine Athletics team ang ating dapat na pakaabangan ngayong gabi, no, mula po yan sa Nagoya City Mizuho Park Stadium. So bukod dyan, dalawang mixed relay team natin, no, ang sasabak din. And of course, no, pamumunuan yung ating mixed relay squad, no, 4x100 mixed relay natin, sina Christina Knott, Anferni Lopeña, Jessica Lawrence, and Neil Catral, no. Sila po, ayan, nakasiguro ng kanilang finals ticket, no. 7:48 p.m. naman, nakaschedule ang finals. And sila naman ay tumapos sa pang-apat doon sa hit 1 with a new season best time of 41.92 seconds. So, yung isa naman nating relay team, of course, from our men's quartet ni na Frederick Ramirez, ito pong si Jasper Arsenal, Hossein Loranya at Michael Del Prado, no. 8 p.m. naman nakaschedule ang men's 4x100 relay event, no? Season best, no, na naitala po nila during the opening heat ay 3 minutes 10.58 seconds. And of course, ito pong si ano, no, itong si Yasin Guermali, no, ay nakatakda rin pong sumabak naman mula sa men's 5,000 meter final. So, kung titingnan natin ngayon, Philippine Athletics, meron ng isang bronze, no? Salamat mula sa effort ng ating Olympian na si John Cabang Tolentino. So, kagabi ay in-award na sa kanya officially, no, yung kanyang bronze medal from the men's 110 meter hurdles event. So, yan yung target, no, na madagdagan ng ating Philippine Athletics team, no, sa kanilang paglaban tonight, no, sa final nga mula sa Nagoya Mizuho Park Stadium. Samantala, ito, sa ating pagpapatuloy, tayo rin po ay nakabantay din dun sa magiging tennis competition, no? Dahil magbabalik aksyon ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Katandem, no? Ang isang teammate, no? Na si Shaira Rivera mula dun sa women's doubles action. At dito naman, ang kanilang haharapin ay ang team ng Hong Kong, no? So, ang mga players, no, na makakaharap nitong si Alex Ayala at Shaira Rivera ay sina Ching Lam Lai at Calista Liu ng Hong Kong. So, first round pa lamang po ito, gaganapin si Higashima Park Tennis Center. So, kapag nanalo itong si Alex at si Shaira naman, sila naman ay aabante doon sa second round, no? Chinese naman na si Xin Yu Jiang at Xiao Xuan Yang yung kanilang makakaharap sa second round, no? And, of course, meron din tayong isa pang pares na sina Steffi Aludo at Tenny Madis, no? Dahil sila naman po ay nakasiguro na rin ang pwesto sa next round ng women's doubles competition. Alex Ayala, maganda rin yung kanya naging performance mula sa pagsisimula ng kanyang women's singles event, no? So, again, alam naman natin, no, nakuha niya, no, yung first round bye, gawa nga, no, nung kanyang pagiging top seed dito sa Asian Games. So, tinalo niya po kahapon isang taga-Thailand, no, si Patcharin Chepchanjay 6-1-6-0, no, mula doon sa second round ng women's singles, no, at ginanap naman po yan sa indoor court si Higashima Park Tennis Center. Naging maulan din, no, so nagkaroon ng konting delay, pero sa kabila nun ay talagang na pull off, no, nitong si Alex Ayala yung kanyang first win dito sa 20th Asian Games. 2 bronze medals ang kanyang target, no, na mahigitan dito sa edition na to, kung maaalala nyo noong 2023, no, sa Hangzhou Asian Games, no, na una niyang napanalunan yung bronze mula sa women's singles, and then dinoble niya po yan, no, ng magwagi rin ng another bronze, katandem naman si Francis Casey Alcantara mula sa mixed doubles competition. Samantala, checker time, it's 1:29 PM. Sa ating pagbabalik, ang latest naman mula sa ating boxers, no, dito po sa Asian Games. Magbabalik pa ang Game On.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Team Pilipinas.
1: Lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay live na napapanood via Facebook gamit ang ating Warcast DOS. Nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. At syempre, you can also like and follow all our social media accounts at Sports Radio 918. Available mula sa inyong Facebook, X, and of course, sa ating YouTube channel. You can also visit our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Nandiyan, no, ang talagang highlights, no, ng Team Philippines campaign. At the same time, kung kayo'y maaari nyo rin pong subaybayan, no, yung mga postings po natin sa YouTube, no, and makikita nyo po doon, no, yung ilan sa mga interviews din, no. Actually, most of the interviews din from this 20th Asian Games ay pinopost din natin, no, sa ating website. Syempre, courtesy po yan ng ating Philippine Olympic Committee Media, no, kung saan bahagi rin ang ating kasamang si Miss Judith Caringal. So, maya-maya lamang po, no, ay makakasama po natin si Miss Judith Caringal. Samantala, ito, sa ating pagpapatuloy, bago tayo mag-break kanina, ay na-mention po natin na magiging update to sa boxing. Alam nyo, meron tayong, ayan na, ready na si Miss Judith, no? So, hindi na natin papatagalin. Tayo po ay agad na pumunta sa Aichi, Nagoya, Japan para malaman ang latest sa campaign ng ating Team Philippines. Miss Judith Caringal, welcome to the program.
12: Yes, thank you very much, Ayang. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa Sports Radio. Narito tayo sa isang headquarters actually for top officials, si Sir Tom Carrasco, isang Asian Triathlon Vice President. Okay, dito kasi tayo, ito yung nagiging base natin before we go to different venues para sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating Team Philippines nga po. Okay, so volleyball muna tayo, Ayang, para sa latest. Katulad ng ating, naka-monitor lang tayo ha, wala tayo mismo doon sa venue. Kasi supposedly, meron tayong konting kwentuhan with our CDM na si Sir Richard Lim. Pero sila po ay umalis at pumunta sila doon sa volleyball. Tinabog nila yung volleyball kasi kanina 1-1 yung score sa pagitan ng Philippines at itong Chinese Taipei. This is indoor volleyball, men's volleyball. Pero as of now, natapos na pala yung match. And Chinese Taipei beat the Philippines 2-6-1. So the score, 25-21, 20-25. And, not yet. You know? Not yet. 2-1 pa lang yung score. It's, dapat maka 3 sets dito. So it's 2-1, Chinese Taipei ang abante dito. So running pa, running itong men's volleyball competition. Ang Pilipinas, gusto nating makakuha na ng pagkapanalo dahil po sa early losses natin. Alam natin the other day, yung ating mga talo sa koponan ng Republic of Korea at yung Republic of China, People's Republic of China. Three straight or straight sets yung pagkatalo. So this time around, wow, naka-isang set ang Pilipinas. So we are hoping na magandang laban sana kung ito ay magtututo, so mas magiging maganda yung chance ng ating Philippines. But aside dito sa volleyball, katulad ng ating kumbaga ng itsura ng laban for today, this is the day for our Philippine athletics dahil na 5 final events will be contested tonight, and tonight also is the last day of competition. Ang defending champion ni si EJ Obiana, ang ating sasandigan ng kampanya ng Pilipinas, at ang ating bagong recruit, debutant dito sa Asian Games na ito, no, si Victoria Bosong. Punong-puno ng confidence si Bosong na nakausap natin sa mix zone kagabi. Kakaiba yung mentalidad ng atleta na yan. At nagustuhan ko yung sinabi niya na it's not about the clocking, okay, or the time ang kanyang hinahabol dito, kundi yung just the position, the place, ano? Basta ang target nga syempre eh, manalo nga para sa Team Philippines. Doesn't matter kung ano yung oras. Basta siya yung una na tumapos doon sa finish line. And alam ko, napakinggan nyo na rin yung ating huddle with Victoria Bosong. So, tahan nyo na mamayang gabi, maikikwento natin sa inyo kung ano talaga yung magiging kaganapan sa kampanya natin. Alam natin, sobrang bilis ng kanyang oras. Yung kanya actually personal best, na season best din. Actually, bumura pa yun sa record ng Asian Games eh. Kasi ang record ng Asian Games is 1 minute and 59. Yung kanyang personal best ay 1 minute and 58 submitted dito sa Games. So, napakabilis nun. And considering na ginawa niya yung record, June lang of this year. So, ang ibig sabihin nun ay pataas pa ng pataas at peaking yung kanyang performance in this Asian Games. Then of course, yung si Germali, alam natin, isa rin yung sa mga sinasandigan ng Pilipinas because he is a SEA Games silver medalist. Though sa mga submitted times talaga, wala naman kasi yung qualifying sa 5,000, ay medyo mababa yan. Now we go to other games. Okay, sa softball, isang panalo pa ang naitala ng Pilipinas. Ito katatapos lang ng ating Philippine Blue Girls. At yan ay panalo laban sa koponan ng Thailand. Ito yung ikalawang panalo ng Pilipinas dito sa women's softball sa ginaganap nga po na Asian Games. At hindi pa, kahit na tayo natalo sa koponan ng Japan at 0-10, sa koponan ng Chinese Taipei at 1-10, pero yung panalo sa Korea come from behind kahapon 3-7. At yung panalo ngayon sa Thailand na 7-0 ay nagbigay palalo ng magandang posisyon para sa koponan ng Blue Girls, 2-2 sila, at meron pa silang pag-asa sa medal round. Actually, kung kanilang mapapanalo ang natitira nilang mga laban, kasama na yung China, Hong Kong, China, at yung Singapore, malamang, sabi ni Coach Ana Santiago, makapasok pa sila sa finals. Okay, pwede pa sila ang lumaban para sa gold medal of this softball competition. Masama nga dahil unang dalawang araw talo, pero ito unti-unting bumabawi. Mukhang wala pa namang kumbaga panic mode si Coach Ana. Naniniwala pa rin siya dito sa mga Blue Girls natin dahil lang sa ganda ng kanilang training. Dalawang series kumbaga in a way ng training camps na meron sa Japan. Huli yung just a week before sila na bumalik ulit ng Japan for the Asian Games. So, titingnan natin and syempre we hope for the best for our Philippine Blue Girls. Now, sa archery, kanina ito rin ang aking minonitor lang dahil ang archery po, ang softball, ang baseball, yan yung malalayo, yung daw ang pinakamalayo na dito sa main hub sa Nagoya City. Sa archery, sayang yung ating mga archers na recurve. Ano? Ang recurve archery ay nagsisilbi bilang qualifying para sa Los Angeles Olympic Games. Ang gold medalist ng archery sa recurve men, recurve women ay makakatuntong na sa Olympic Games. Pero ito tapos na para sa men. Dahil yan sa Gervin Garcia na unang nanalo kay UAE Khalifa Al-Kaabi at 6-2. Ay natalo doon sa ikalawang round ng competition. Ganun din si Chas Colas na unang nanalo kay Timor-Leste Juan Paul Trujimos de la Cruz 6-0 kasi set scoring to eh sa larangan ng archery set scoring yan. Kapag nanalo ka ng isang set, you're gonna be getting 2 points. Kapag nagtabla kayo, 1 point. Kapag hindi ka nanalo, 0 point. Unlike in compound na total ang scoring yan. So, ito ay set scoring. So, pagdating doon sa ikalawang laban nila, kapwa naman sila natalo. Patulad ni Garcia ang tumalo sa kanya. Hindi lang ha. Si Colas, tingnan natin si Colas, ang tumalo sa kanya ay taga Kazakhstan, si Abgulin. Tinalo siya at 3-7. Samantalang si Gervin Garcia, matapos yung kanyang unang panalo doon sa recurve kay Khalifa Al-Kaabi, ang tumalo naman sa kanya doon sa ikalawang laban niya ay si Bhumadevara Diraj ng India. Basta mga Indian, mahusay yan sa archery. Hindi siya nagkaroon ng points. 0-6 ang kanyang pagkatalo. So kaya bye-bye na sa kanya. Now, tingnan lang natin yung mga ongoing ngayon na matches kasi yung mga kababaihan na ang nasa may bandang afternoon schedule. Okay, so ito yung si Gabby Bidaure, ganun din si Nina Tagle, kapatid na mga datihan na silang leader ng team, si Nicole Tagle, siyempre itong si Elizabeth Bidaure, ngayon yung mga nakakabatang kapatid na nila ang nandito at lumalaban para sa Pilipinas. Okay, so Recurve Women's, naku, talo na rin pala si Naina Dominic Tagle. Nag-number 82 dun sa qualification pero she lost to Bangladesh, Saima Salahuddin at 2-6. So, bye-bye na yan kasi direct elimination to or Olympic round of the competition in archery. And then, si Gabby Bidaure naman, number 24 after the qualification or ranking round, ba naka-upset sila siya kay Uzbekistan, Nilufar Hamroweva. So, unang set para kay Bidaure, ikalawa doon sa Uzbek, yung ikatlo, napunta ulit kay Bidaure, tapos nagtabla sila. Uy, very exciting pala sa naging laban na ito. And then eventually, sa huling set, ay nakadalawa pa ulit na points si Bidaure. Kaya naman, ayun, siya yung nagtala ng 7-3 na panalo. Now, tingnan natin sa baba ng schedule. Kung tuloy-tuloy yung kanyang schedule for today at kung tatapusin ba hanggang anong round to. Kasi yung archery, kahit nakalagay dyan na 124, pero actually hindi yan, o kaya 18, hindi pa yan actually last 8. That's halos 16 players pa o archers pa ang maglalaro dyan. Pagdating ng 18 eliminations, ayun, wala na rin. Gabby Bidaure bowed out of the competition ng kanyang katapat na si Chin Chu Chu ng Chinese Taipei. Ang magtala ng 6 points as against Bidaure's 2. First set, second, and nakabawi siya sa third set, pero pagdating ng fourth set, ay panalo naman yung Taipei, kaya 6-2, and that's it. Bye-bye para kay Bidaure. So, ang ibig sabihin nito, only Amaya Pascuanco, ang ating compound archer, ang meron pa at patuloy na lalaban para sa Team Philippines. Nagkaroon na ng mga resulta yung team competition the other day at hindi din po nakapasok sa medal round yung mga archers natin. So, all hopes now lean on Amaya Pascuanco. Tingnan natin magiging schedule kasi sa araw na ito puro recurve eh. So, probably by tomorrow, ang archery competition magkakaroon ng labanan sa compound. So, tingnan lang natin kung sino makakapareha ni Amaya Pas. Although nakikita ko dito, puro mga team competition. Kung magkaganyan, hindi bukas, malamang ay October 1 ang pagpapatuloy ng compound women's individual and this is in the quarterfinals. Okay. So, Amaya Pascuanco against Iranian Vita Uskue Ashigzadeh. Okay, so quarterfinals to. Dito na masusubukan. Amaya Pas is one a veteran member of the team. Marami-rami ng Asian Cup gold medals yan na iuwi para sa Pilipinas. Nag-SEA Games champion na yan. Isang SEA Games siya yung multi-gold medalist para sa Philippines. Pero definitely, wala pang medalya sa Asian Games. Tanging si Paul Martin de la Cruz ang huling nakamedalya para sa Pilipinas dito sa Asian Games. So, this is the time for Amaya Pascuanco na alam natin yung kanyang dedication sa sport na to. Hindi matatawaran. Being a mother now, na-injured pa ng mga nakaraang araw, nakaraang taon, pero nag-retire, semi-retirement, or siguro absence lang for the national team, pero up to now, nandiyan pa rin because she really loves the sport. At yun na nga, may mga mission pa siya na kailangan gawin para sa Team Philippines. Okay, ang manalo, lalo na dito sa Asian Games. Anyway, so, yan lang yung ilang sa mga nakalap natin na mga bagong resulta. And hindi na tayo pupunta pa kay Alex Iyala kasi ganoon hinahati natin yung ating schedule. Even yung CDM na kausap ko kanina. Dapat dito na rin lang sila para athletics na kaagad. Pero nakita nila na may laban doon sa volleyball. Mukhang mabilis nila na mapupuntahan yung volleyball. Kaya hahabulin nila since naka-isang set ang Philippines. So tingnan natin, tayo naman aabang na lang sa resulta ng volleyball. Para sa ating Team Philippines. Tapos, mamaya nga, lahat, mukhang kami lahat ay doon sa athletics pupunta. That's 5 in the afternoon. Dito kasi ngayon ay anong oras na? 2:45 na dito eh. So, halos 1:45, 3:45, 4:45. Tapos, halos 2 oras na lang. Tawo kami pumunta dyan sa athletics competition and hoping na kada resulta ay kaagad namin may ulat sa inyo At sana ito na yung pinakihintay natin na magdadagdag sa ating gold medal tally mula doon sa gymnastics na nakuha ni Carlos Yulo. Sino ang susunod na magbibigay ng gold medal? Siyempre, ang ating pakiramdam ay sa athletics competition na yan. Yung mga officials na nakausap kanina, ang kutob nila, hindi lang isa, kundi dalawa. Para naman, di ba, kalahati na nung tinatarget natin na 8 gold medals ang kaagad na maisubi, ika nga ng Pilipinas, before other martial arts, jiu-jitsu, wrestling, judo, even taekwondo, come into picture, plus of course yung ating isa pa, natitira pang isang sports, di ba, na mahusay din ang Pilipinas. Okay, so medyo malamlam ang morning, di ba, aside lang doon sa sepak takraw natin, that silver medal, historic one, di ba, Ayang, para sa ating sepak, parati tayong, yun, yung bronze, last time, two bronze, ngayon, imagine, meron tayong silver medal at meron din tayong bronze medal. Ano nga, nagulat ako kanina, akala ko mali yung lusutan na ating tiningnan. Kasi sa posting ng Asian Sepak Takraw Federation, kinokongratulate ang Pilipinas sa makasaysayan daw na gold medal. So, binalitan ko yung score. Ano ko, baka mali ako, baka mali yung score. Kaya sinabi natin kay Karen, tansyahan ko, kabalyero na, uy, mukhang may mistake yung ano yung inyong federation. Ang haba ng story, pero gold medal ang Pilipinas sa kanilang announcement, sa kanilang posting. Sana nga, no? Sana gold medal na para kompleto. Anyway, so yun yung happening dito. Yes, Ayang, hindi pa ako nakakapunta sa venue ni Alex. Kaya wala akong clear picture, although yung mga photos na pinapadala ko sa inyo sa pamagitan ng POC Media, kasi po nag-ahati-hati kami sa mga assignments. Talagang tinututukan si Alex, pero mukhang extra challenging ang sitwasyon doon, di ba? Yung paglipat from center court to indoor courts na kinumpirma kanina, yun ang gusto kong i-discuss with CDM kung ano yung sitwasyon sa tennis. Talaga bang walang nakakapanood kapag indoor courts? Sabi nila, wala nga daw. Kasi tayong ang makakapasok doon dahil wala namang seat doon. And yung mga team members, di ba? Bawat ko po na magkalaban. Tapos ilan sa mga officials. So wala talagang na kung saan para sa manonood. Kaya naman pala ganun sa mga reports ng ating mga kasama sa television, talagang ano ang laki ng disappointment ng mga kababayan natin na nagbakasyon ng Japan, bumili ng ticket para panoorin si Alex Iala. Eh wala. Yung center court, kung center court, no problem kasi some 3,000 seats yon. Pero sa indoor courts, wala talaga. So, hapon nga ang ginawa ni Alex, lumabas siya para lang magkipagkita doon. Meron pang isang photo talaga nakapayong siya. Alex, kasi marakas yung ulan talaga dito, Ayang, nakakaabala nga at talaga nakakagambala sa iba't iba pang mga competition. Ayang?
0: Yes, totoo yan. No? Talaga nakikita nga natin, lalo na yung athletics event, ma'am, kagabi. Basang-basa yung track, pero syempre kailangan ituloy talaga yung laban. No? And kung pwede rin nating i-add, no? Sa October 5, ma'am, may schedule sila, ma'am Karen. No? So sunugan daw ng resignation letter dahil dahil talaga nga nakamedalya po ang ating Sepak Takraw Pilipinas. So walang mawawala, no, sa ating Pilipinas Sepak Takraw.
12: Except, sabi niya, yung 3 veterans. Okay? Yung may veteran siya na talaga namang acting coach na, di ba, si Jason Huerte. And I think pati yung si, yung pang isang
0: si,
12: pangalan.
0: Si Sausaw, okay? Si Ray J. Ortuste.
12: Ayun, si Ortuste. Alam mo ba si Ortuste? Katabi ko sa aeroplano nung kami pumunta dito. Kaya siya nagkukwento, ma'am, talagang last ko na po ito, kaya may maliit siyang camera. Binivideo niya lahat ng dalaw niya doon kasi ipoproduce niya. Kasi last dance ko na po to, sabi niya gano'n. Ano pong mangyari kaya manalo kami? Talagang ito na po yung huling ano ko sa national team. Sabi ko na ko, congratulations, galing ng nagawa niyo, di ba? Nakamedal kayo sa Asian Games.
0: Yes, totoo.
12: Tapos ito, may mga bago na.
0: Tsaka parte niya, yes, siya po din ng yun sa King's Cup, yung pinaka-world championship ng Sepak Takraw. Nakailang medalya din yung si Ray J. Ortuste. 15 years ang kanyang talagang ginugol, no, para sa ating Team Philippines.
12: At sana nga gusto niya maging coach, di man dito sa national team, kundi dun sa mga probinsya, mas gusto niya raw magturo sa mga kabataan, di ba? Na yun, nasa mga basic pa lang para someday sila naman ang kumbaga makarating sa narating nitong si si Sausaw. Siya pala yung Sausaw.
0: Si Sausaw Takraw, oo.
12: Oo, ay si ano si Jason, siya pala yung sausaw. So talaga may seremonya ha, bonfire daw. Nila gagawin yung
0: yes.
12: Pagpunit sa resignation. Okay, siyempre hindi tatanggap.
0: Ay, la-live daw nila yan. Kaya nag-mark na kami nga ng interested ni Jessel.
12: Talaga lang.
0: Yes.
12: Anyway, so sige, hintayin nyo mamaya ako dun sa athletics competition. At sana masaya tayo na mag-uulat sa mga resulta, siyempre, sa medalya sana na makakamit ng ating Team Philippines. Sana kahit umuulan, di ba, walang mga, alam na yung mga injuries or whatsoever, although this is track, hindi naman madulas yung track, di ba? Kapit na kapit yung kanilang spike. So, yan ang ating tututukan ngayong hapon. Buti na lang, walang kasabay na boxing. Ano, ayang,
0: diba, yes, bukas pa, no? Bukas pa susuntok tong si Carlo Paalam.
12: Nako, sana hindi siya mamaalam dahil sa kanya na lang tayo nakasandig. Okay yung pag-asa ng ating Team Philippines. Anyway, ayan, yan lang muna ang ating maibabahagi. Manatili po tayong nakatutok dito sa Sports Radio sa highlights, sidelights ng ating mga participation na dito sa Asian Games. At syempre, salamat sa ating Philippine Sports Commission. Hindi ko pa nakikita ngayon dito si si Chairman. Alam ko, padating pa lang si Chairman pa to. Kasi nandito si Commissioner Wawi Torres, Commissioner Bong Pu, pauwi na si Commissioner Fritz Gaston na nakausap natin nung unang araw kasama din si Chairman pa to. So ngayon, ang alam ko, pabalik na dito si Chairman pa to. Dahil si Alec nga, isa sa pupuntahan niya na event talaga. And hanggang pagtatapos na yon. So, we are on our, how many days to go na lang? Apat na lang sigurong araw. Oo. At mas busy dito sa huling araw ng competition. Okay? Sa ngalan nga po ng Philippine Sports Commission at ng ating Philippine Olympic Committee, yung ating media pool, Judy Keringal po para sa ating Asian Games, Aichi Japan, maraming salamat. Magandang hapon.
0: Yes, maraming salamat po, Miss Judith Keringal. Ayan, ang latest mula po sa Aichi, Nagoya, Japan. So mamaya, no, mag-aabang tayong lahat para sa 5 final events ng ating Philippine Athletics Team tonight. And syempre, nandyan din yung ating mga aabangan pa in the next days. Bukas, yung magiging semifinal bout for our Olympian na si Carlo Paalam. Of course, siya na lang yung last Filipino boxing standing natin at buhay pa chance, no, na talaga makasuntok ng ginto. 16 years ago nang huling manalo po ng gintong medalya ang ating Philippine boxing mula sa Asian Games. At yan ay courtesy nitong si Ray Saludar na isa rin sa talagang nanguna, no, sa pag-congratulate dito kay Carlo Paalam sa kanya naging panalo kagabi po, no, sa men's 55 kilogram division. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama, of course, mga nakinig, no, nakitune in sa ating Sports Radio 918, ating Master Control, Sir Winston Del Rosario, Sir Rodson Justiniano, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos at Marulas Transmitter. Thank you so much, Miss Judith Keringal. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha, at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
17: Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 1:56 p.m. Good afternoon, here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. is not focused on the 2028 elections as his administration continues to address pressing national concerns. This was disclosed by Panas Press Officer Claire Castro when asked about the reports that the administration was considering supporting a tandem of former Vice President Lenny Robredo and former Senator Manny Pacquiao in 2028 elections. Castro said she had not received any information regarding such a political tandem. She said President is focused on immediate concerns including preparations for the approaching Super El Nino and the continuing effects of the Middle East crisis. In provincial news, the provinces of Catanduanes and Albay are strengthening preparations for the possible effects or impacts of El Nino. In Catanduanes, Governor Patrick Alain Azanza said the provincial government has established the Provincial Water Ecology and Resilience Towards El Nino, which will cover all 315 barangays. Azanza said that all barangays are vulnerable to drop or to water shortages during El Nino, prompting the provincial government to develop a comprehensive water security program. Meanwhile, Albay is preparing agricultural interventions as authorities anticipate El Nino's effects on farmers. In news abroad, Pope Leo XIV urged Europe to draw from Christians and roots and traditions of dialogue to blunt the desire of domination that's driving today's wars. This was declared by the Pontiff as he wrapped up his visit to France by recalling the force that contributed to Europe's post-World War II peaceful integration. Elysee Palace had invited all European Union heads of state and heads of European institutions to attend the conference, with only a handful joined President Emmanuel Macron, the smaller states such as Monaco, Andorra, and Luxembourg. Huge crowds have met the Pope. Nearly every turn, 800,000 were at Leo's Mass on Paris iconic Place de la Concorde, which surprised even organizers. Philippine Standard Time, it's 1:59 in the afternoon. Mantingin nato ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagang balita tungkol sa Rana Sports. Muli ako si Mita Wallace at isang magandang hapon sa inyong lahat.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
24: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
24: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
28: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio!

0: Pero ano po, for me po, kasi malaking impact po talaga to silver na nakuha namin. Kasi grabe, before this Asian Games po, parang grabe yung struggle namin. Lalo na po sa training venue namin, na wala kaming gym, na sariling gym namin, wala kaming sariling bahay ng sepak takraw. So sana mabigyan kami ng ano. Kasi yun po yung naririnig namin ngayon, na bibigyan kami ng sariling gym namin ng sepak takraw po. Yan po yun.
1: Yes. Now, alam naman natin, no, very significant itong pagkakapanalo nyo. And ang naghatid sa atin ng silver na to, itong pagpasok nyo sa finals, ay yung paglaban nyo kontra Lau, which was a very, very tight fight. 50-12, 15-10 yung naging score. Sa tingin nyo, paano nyo hinandle yun, yung match na yun? And siguro, ano yung pinulot nyong aral going into this finals?
0: Siguro yung lahat ng nag-flashback lahat ng mga pinagtitrainingan namin. Yung mga pagod na struggles, challenges po na nakuha namin noon sa before Asian Games, yung preparation po namin. And siguro may mga instances lang na siguro mga kunting hard work pa po na kasi yung Lau po is parang match lang po talaga sa amin yung skills nila. But nung nakalaban namin yung yung Vietnam is parang yun nga na-realize namin na ay mas marami pa palang tatrabahuin pa talaga.
2: And sa akin naman po, advantage po no na nakalaban namin sila sa sa quarter semifinals.
0: Yes.
2: Which is yung part na advantage is nakalaban namin sila sa King's Cup. So medyo may alam na po kami
0: Faster
2: kung
0: naman.
2: paano namin basahin or andun na nasa part na kami na alam na namin yung laro nila, yung galaw nila. Yun po yung advantage doon tapos mabilis na namin naka-adjust. And siguro close fight siya. Nandun yung part na ito yung pinaka-importanting laban kasi although may bronze na, sure po na yung bronze. Pero sabi namin, nakalaban namin sila King's Cup. What if? Paano kung dito tayo makabawi? Kung yung King's Cup hindi binigay sa amin, what if dito? So ayun, nandun yung kasabay yung eagerness namin na manalo at makabawi po sa kanila. So siguro yun po, kaya lumabas yung laro namin talaga. Yung talagang kung ano yung pinaghirapan namin, pinagtrainingan namin, yun po talaga yun. Yun po sa
1: Yes. Yes. And siyempre, this Asian Games, no, nabanggit din, before pa ng Asian Games, in-announce ni Ma'am Karen, ng ating Pilipinas sa Pakta-Krau, yung challenge niya for you na dapat mag-medal or else mabigat-bigat, resign. Naging extra motivation ba yun sa inyo to do your even better in this tournament?
0: Siguro po honestly, nung una namin siyang narinig about din sa resignation na yan, is parang yung parang ang bigat sa pakiramdam na kasi di it took 8 years, 10 years kami naging national team. Tapos ganun lang po yung magiging na magre-resign kami
2: Magiging
0: ganun.
2: ending.
0: Magiging ending po. Kaya sobrang bigat. Pero nung mga na kinausap kami ni Ma'am Karen na parang isa lang pala siyang challenge. Kumbaga may tiwala. Kaya nakabitaw ng ganun na salita si Ma'am Karen about resignation because meron siyang tiwala sa amin na mag-medal kaming lahat. So yun po yung parang naging motivations po na sa amin. Yun.
2: Sa akin po, nung nabitawan ni ma'am yung ganong resignation sa ganong part, sa akin, na-absorb ko siya, which is sabi ko, this time, last na Asian Games, parang feeling ko, eto na yung last ko. Tapos nung nalaman ko na ganon, sige, okay na, take the challenge na lang, sabi, in-accept ko na lang kung anong mangyari, basta buhos na lahat. Yun po, bali, kumbaga ginawa ko na siyang positive yung sinabi ni ma'am na ano man ang mangyari kahit na mag-medal man or hindi ang importante mahalaga mailabas namin kung anong pinaghirapan namin so buhos na lahat yun na lang po naging positive innate na lang yung challenge
1: Yes, and very successful ang inyong pagtaking
2: yes sir
1: challenge with this. Now, siguro, ano yung masasabi niyong

0: and they are not afraid to share their blessings to the younger generation of sepak takraw athletes.
1: Yes, and nakita naman natin yan from several generations, talagang nagiging successful sila dahil din sa mindset and sa character na kanilang ipinapakita. Now, moving forward, Ma'am Karen, on the grassroots level, actually this year meron tayong hosting Under-19 tournament with locals and international players coming to the country. Kamusta yung nakikita mong magiging effect nitong boom na ipinakita ng ating team in this Asian Games?
0: Mas magiging meaningful. It will not just be another hosting. As I committed to PSC chairman, one of the biggest output of this event, not just hosting, is a legacy project. We are currently now in touch with several local governments from different parts of the country, with my vice president handling the grassroots development as we pursue an intensive grassroots program, to the point na we will be donating equipments, yung mga Taraflex, for selected areas in Luzon, Visayas, and Mindanao for sepak takraw stakeholders. We will be training coaches and technical officials. We will be teaching them how to create sustainable grassroots program by creating a, you know, strategic calendar of events, competitions. So we would be empowering them. So very meaningful to, dahil nakikita na namin talaga na the future of Philippine sports is in the grassroots. So talagang we really need to step up our game as NSA to do a sustainable and long-term grassroots program that's applicable to our sports landscape.
1: Yes. Ma'am Karen, nabanggit mo several parts of the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito ba ay magsisilbing mga regional training centers for sepak takraw?
0: Regional training centers, yes. So, we have 5 courts that we have used from SEA Games na idodonate na namin during the closing ceremony with the local government units, PSC and RNSA having a tripartite agreement, para hindi lang for the sake na binigay. Kailangan malaman namin kung paano ginamit ng tama, paano mag-grow ang sport namin. So there will be a monitoring system, there will be a templates provided to these LGUs and clubs na magagamit nila. Diba? So we're not just giving them fish, we're teaching them how to fish too.
1: Yes, parang ano to, ma'am, parang calling back din dun sa naging announcement. Yes. Mo, the seeking accountability dun sa, yes, mga nakakatanggap.
0: Yes. Hindi pwedeng bibigyan lang namin kayo tapos okay na tayo. Hindi. Kailangan malaman namin paano nyo ginamit, kung tamang pagkagamit, at kung nakinabang ang dapat makinabang.
1: Nice. That's really nice to hear. And we look forward for more sa ating sepak takraw. Ma'am, siguro to wrap it all up, what's your message to our national team and to our nation as well, who will be continuing to support our sepak takraw in this Asian Games and syempre sa mga susunod nyo pang endeavors?
0: Well, nasabi ko na sa team ko on how proud I am of them. And I'm just so proud of you. So special. Sorry. It's been very hard for everybody. But they believed in the NSA. They believed in themselves. They believed in God. So, overwhelmed pa rin ako. Sorry, ah. Just so happy. At saka dun sa mga sports fans natin sa Philippines, thank you for praying for us, for Team Philippines. Yung sa mga iba, hindi kami kawawa dito, ha. Hindi kami naaape. May allowance kami, kumakain kami ng maraming na healthy food. Nakakatulog kami ng maayos. May transportation kami, maganda uniform natin. We are very proud to represent the country dahil hindi kawawa ang Pilipino dito sa Asian Games sa Japan. Sure ako do. I speak for my NSA. I speak on behalf of my athletes and my coaches. We have enough. We are grateful. We are thankful because we were empowered by PSC and POC to just compete and do our job well. So, I'd like to thank the collaboration of PSC and POC taking all the delegations here, the secretariat from both PSC and POC, they have done fantastic job taking care of us. Kung may shortcomings, wala naman perfect. And it's our job also na tulungan sila. So, thank you and yun lang. We're okay. More than okay. Ang ganda-ganda, oh.
1: Well said, Ma'am Karen. And again, thank you so much for giving us the time. And Laban Pilipinas para sa ating women's squad.
0: Laban Pilipinas, yes.
1: Thank you so much
0: There's
1: again.
0: There's one more event in the tomorrow. Please pray for our girls. Makaka-feeling, I have a very good feeling makakasungkit pa tayo ng isang medalya.
1: Yes, yes, definitely. We will pray for the team to get more medals dyan sa Aichi Nagoya sa Japan. Maraming salamat again. Miss Karen Tanchang Caballero, our President, Filipinas Sepak Takraw.
0: Thanks. Take care. Bye-bye.
1: Thank you, Ma'am Karen. 40 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a break. At sa ating pagbabalik, ibabahagi naman natin sa inyo yung ating naging panayam with the coach of our women's doubles team. Ganun din kay Nelly, sa isa pa sa mga substitute natin, no, for our women's team. Siya si Nelly J. Salon, who is part of the women's doubles as a substitute. Magbabalik po tayo after this break.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
6: The 20th Asian Games
5: sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Well, Sir Jun, nagbabalik tayo for our program with our guest from Pilipinas Sepak Takraw, having come with a silver finish sa women's doubles, Nelly Salon and Coach Emmanuel Adriano. Coach Eman, first of all, congratulations on the team, on you for the successful campaign. Ano yung pumasok sa isip ng buong team after this journey in the Asian Games?
7: Masaya po ang buong team noon na nakapag nanalo po kami ng silver tsaka bronze medal po. Sa women's team po kasi hindi namin expected na makakakuha talaga kami, no. So first time ng women's makapag medal sa Asian Games. Last Asian Games kasi yung men's team natin yung nag-deliver. Then ngayon, yung women's, history sila ngayon. Kumbaga, first time talaga to. So masaya ang lahat. Pero yung mga kasama nila, parang yung mga hindi pa naglalaro, gusto na rin makapaglaro para may labas din kung ano yung pinag-trainingan nila, kung ano yung kung ano yung may bibigay sa amin ni Lord na medals pa. Yan po.
8: Yes, kumbaga yung extra motivation sa coach, just additional. Yung in your perspective, ano yung masasabi mong pinaka assessment mo on that final game against Vietnam?
7: So far naman, yung Vietnam naman talaga, kakayanin talaga namin. Kasi bago kami mag-arap ng Vietnam, nasa kabilang bracket sila, ang kalaban nila yung tinalo namin sa semis, yung Laos. Tinalo sila ng Laos sa preliminary dun sa kabilang grupo. Then yung sa semifinals kasi namin, na nakatapat namin, yung top 1 sa grupo nila, yung Lao. Which is yung Lao, tinalo namin 2-0. Ngayon, siguro nakikita ko lang na differences. Mas lamang ang Vietnam pagdating sa mga exposure talaga. Tapos, katulad ng height advantage nga, kung makikita nyo naman, kung nakapanood kayo ng laro kanina, yes, mas lamang talaga sila sa height talaga, tsaka sa experience. Di katulad ng mga athlete natin, nakakasabak lang talaga tayo pag may mga invitation sa abroad, yung World Championship, tsaka itong Asian Games talaga. Pero pagdating sa exposure, hindi ganun talaga karami. So, humahanap kami ng exposure pa sa Manila, ganyan. Madalang talaga po.
8: Nelly, ikaw naman, overall, kamusta yung experience mo dito sa Asian Games at dito sa Japan?
9: Four months pa lang po, pero may medal na. Tapos, ano po, siguro po, more improvements pa po para sa akin. Tsaka, mas lalo pa pong galingan sa training para if ever na maipasok.
8: Nelly, anong ibig sabihin sa'yo nung, personally, ano yung ibig sabihin sa'yo getting that silver medal?
9: First time ko pong maglaro ng Asian Games. Sobrang sobrang laki na ng karangalan po na makakuha ng silver na first time po.
8: Now, coach, with this success, no, napakaganda naman, though very challenging pa rin dahil yun nga nabanggit mo yung difference in experience and yung height advantage nitong Vietnam. Anong mga nais mo, nakita mo na, okay, for the next tournaments, next events na makakaharap namin, itong ganun, itong team, ano yung magiging adjustment ninyo?
7: Siguro, pagdating sa event namin ngayon sa doubles, ang pinakamalaking adjustment na gagawin namin siguro yung pagdating talaga sa dapat mas maging threat yung service pa namin. Kasi kung sa service pa lang namin, mapupuntusan na namin sila. Hindi na nila magagawa yung yung pinaka sandata nila. Parang malakas kasi sila talaga pagdating sa mga spiking. So siguro, yung service yung kailangan namin pag tuunan ng pansin tsaka yung mga blockings namin. Pero pagdating naman sa mga spiking sa mga receiving, halos pare-pareho naman eh. Nakakalamang talaga lang sila sa mga yung katulad ng height advantage, yung sa service kanina mas lamang talaga.
8: Yes, so visible yung ganong advantage for Vietnam during this. But coach, nabanggit mo earlier na history ito and hindi ganun ka bigat yung expectations nyo going into this. Ano ba ang objective na unang goal lang sana ng ating women's doubles team heading into this Asian Games?
7: Ayun, ang goal lang naman namin ng women's talaga, makakuha lang kami ng medal. Ang target nga lang talaga namin is bronze talaga eh. Hindi namin nakalain na makarating din talaga kami ng finals eh. Yung mga pinagdaanan naming hirap sa pangaka-bracket namin, hindi talaga naging madali. Kumbaga, pinagtrabahuhan talaga ng mga athlete kung bakit sila nandito ngayon sa kalagayan nila ngayon, kung bakit nila nakakuha yung silver medalist. Ayun.
8: Nelly, sa'yo naman, ano yung masasabi mong tumatak sa'yo ng mga games, mga matches nyo dito sa Asian Games?
9: Ano po yung kanina pong laban na ano ng Vietnam, parang sobrang ano po, sobrang bigat. Kasi yun nga po sabi ni coach, ano, lamang sila sa experience tsaka sa height po talaga. Pero syempre as a Pilipino po, hindi naman tayo magpapatalo sa kanila na ganun-ganun lang po. Lumalaban din po yung mga senior ko, lumalaban din po kami.
8: Yes. Nabanggit mo medyo ikaw yung isa sa mga younger members of the team, no? Ano yung naramdaman mo nung in-announce ni Ma'am Karen before this Asian Games na pag hindi nag-medal, magre-resign?
9: Po, ano, kinabahan din po, syempre po, kakapasok lang tas sobrang bigat na ng challenge ni Ma'am, pero yun nga po, part pa din po yun ng game para mas mapatibay po kami at yun po, na paid off naman po lahat ng pagod namin, lahat po ng mga challenges na binigay.
8: Yes. As a first timer, paano mo ikaw, paano mo minanage yung pressure, yung nerves, yung kaba bago magsimula yung laban and syempre habang ongoing yung mga matches niyo against these tough teams?
9: Ano po, matawa na lang po ako minsan, dapat. Pero nalalamig po talaga yung kamay ko sa totoo lang. Kinakapan po talaga ako. Pero yun nga, sila ka, tinatawanan na lang ako na bakit nalalamig daw po ganun. Pero okay lang. Nawawala din po agad.
8: Yes. Coach, during this journey, syempre maraming parts, maraming points of the game na talagang crucial for the team. You faced several. South Korea was actually a tough opponent for us, but we beat itong host na Japan, yung India, and eventually nga in the semifinals, itong Laos. Sa mga ganong punto, ano yung sinasabi mo to the players? Ano yung minimensahe sa kanila? Particularly, crucial moments.
7: Sa akin naman po, ang sinasabi ko lang sa kanila is, mag-enjoy lang naman sila sa laro, okay na okay. Basta makita akong masaya sila. Kasi minsan kasi kapag sobrang seryoso natin sa mga laro natin, minsan doon pa tayo nawawala eh. Parang mas nape-pressure pa tayo. Pero pag pinaliktad natin yung sitwasyon, pag mas naging masaya na lang tayo, tapos ginawa lang natin yung trabaho natin, mas gumaganda yung performance ng atleta.
8: Yes. Coach, in terms of... Yes, coach, in terms of progress na witness mo for our women's squad, or particularly our women's doubles team dito, kung i-rate mo ito, paano mo i-rate yung naging performance ng women's doubles natin?
7: Sa performance po, all in all, sa mga tournament talaga po, i-rate ko siya siguro 10 out of 10 talaga. Kasi nailabas po talaga nila yung kung ano yung pinag-trainingan nila compare sa mga last na tournament nila, nandun yung pressure sa kanila. Kapag na-pressure sila, parang di nila nailalabas kung ano yung meron talaga sila. Kasi sila yung tipo ng tao ng athlete na kapag tinamaan ng kaba, parang nawawala talaga sila. Ngayon, pinaliktad namin yung ano, first time ko kasi sila mahawakan yung women's team. Ang sabi ko lang sa kanila, basta mag-enjoy kayo sa laro. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Okay na yun sa akin. Happy games. Nag-materialize naman. Naging maganda naman yung ano nila. So far, nagawa naman nila na maayos yung trabaho nila.
8: Yes. Very challenging itong Asian Games na to. Particularly for the Sepak Takraw team. Dahil medyo may problem din kayo on the venue kung saan kayo magkahanda. Gaano kalaking bagay yun? Paano naka-affect yun for your preparation?
7: Siguro yung venue, sobrang laking ano talaga, laking tulong talaga kung may sarili kaming training venue talaga. Kasi kung, minsan kasi, ang PSC kasi, nakakapag-provide sila pero agawan kasi talaga dun sa mga facilities like katulad sa Rizal Memorial, ang dami kasi nating sports ngayon, kaming NSA ang naghahanap ng sarili naming venue. Napadpad kami sa Bulacan, which is yung Bulacan. Alam din naman natin na binabaha. Ngayon, yung preparation namin pa Asian Games is parang nagkaroon ng problema kasi yung gym na pinagtitrainingan namin, is parang ginamit siya sa evacuation. Ayun, ang ginawa namin, naghanap kami ng mga badminton court para kahit pa paano makapag-training, makapag-prepare pa Asian Games. At kahit ano, para maging ano kami, maging ready kahit pa paano. Yun talaga, malaking factor talaga yung training venue. Sana magkaroon kami ng sarili talaga, no? Sariling training venue na matatawag na amin talaga sa sepak talaga. Siguro kung may ganun kami, sigurado ako baka hindi lang silver, hindi lang bronze siguro yung makuha ng Pinas. Baka next na Asian Games, baka makadagdag na rin kami ng gold. Diba? Sana mangyari yun, mangyari.
8: Yes, and definitely nakikinig naman yung ating mga officials on this, and with the showing na pinakita ng ating national team, mas dapat tayong mabigyan ng facility on that. Now, coach, on other sides, nakita na natin nag-succeed tong elite team natin. Sa tingin mo, ano yung kailangan natin i-develop for particularly for the grassroots level para mas marami pang bata na makapasok sa national team at mas lumakas pa yung ating mga teams in the future particularly?
7: Siguro sa grassroots level, no? Sana dagdagan pa yung ano, yung event, yung mga athlete sa sepak takraw, lalo na sa elementary. Sa elementary kasi parang limang bata lang ata. Regular kasi ata ang nilalaro ngayon pa lang sa elementary. Sana maging team event siya, tapos lagyan ng ano, ng women's din, para dumami yung ano, dumami yung grassroots program ng sepak takraw.
8: Nelly, just a final question siguro. What's your message sa mga supporters ng ating Pilipinas sa sepak takraw, and syempre dun sa mga nag-pray and sumusuporta pa rin sa inyo after this campaign sa Asian Games?
7: Syempre una-una nagpapasalamat kami kay Lord, no, na nakarating kami, nakakuha kami ng silver at bronze medal yung sepak takraw. Syempre sa Pilipino supporter, lalong-lalo na sa presidente namin, kay Ma'am Karen, kay Ma'am Irene, sa mga coaches, sa mga kasama ko sa athletes, sa mga naniwala sa amin. Siyempre, andyan ang Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato, maraming salamat sa POC, sa pagbibigay ng mga suporta. Then sa government natin na nagbigay ng support din. Yun, sa lahat-lahat ng sumuporta sa amin, maraming salamat po sa inyo.
8: Nelly, ikaw, your message?
9: Thank you po sa full support na palagi niyong binibigay, katagayin po namin. Nawa, supportahan niyo po kami at huwag kayong magsasawa na panoorin po at mahalin niyong yung larong sepak takraw po. At nagpapasalamat po kami sa taas. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po namin makukuha yung silver po.
8: Thank you. Coach, follow up last question. Ano yung next events, next tournaments ng ating women's doubles? Anong mga pinaghahandaan niya?
7: So far, sir, wala pa kaming next tournament, no. Pero may tournament tayo na paparating ngayon sa Pilipinas, gaganapin international, yung U19, Under-19, no. Sana suportahan natin yung mga Under-19 natin na mag-compete sa Pilipinas. Nas gaganapin sa Manila sa Rizal Memorial Sports Cup. Bali para siyang Asian Championship ng Under-19. So maraming participants, men's and women's. Then, ayun po, hopefully na manalo tayo po.
8: Yes, yes. Again, congratulations Coach and Nelly for the silver finish. Congratulations sa buong team sa Pilipinas sa sepak takraw for this successful campaign, and we look forward for more medals sa ating mga campaigns dyan sa Asian Games. Laban Pilipinas!
7: Thank you po.
1: That was Coach Eman Adriano and Nelly J. Salon of our women's doubles sepak takraw team. So, kompletong-kompleto yung ating naging istorya with their silver finish, and syempre yung sa bronze finish din ng ating men's regu team, and may laban pa yung ating women's squadron starting tomorrow. Let's pray for them. Maraming salamat again to our guests. Ganun din kay Ma'am Karen Tanchang Caballero, presidente po ng ating Pilipinas sa Pactakraw. Kay Ma'am Judith Caringal for giving us and coordinating for this interview. And sa mga kasama natin sa Master Control, nandiyan si Timothy, si Mika, si Sir Winston, si Sir Rodson, and si Sir Edmond. Ganun din ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lide. Magandang hapon, Pilipinas!
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity.
15: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Headlines. Ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 5:06 in the afternoon. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered an investigation into reports that some Filipino athletes had to pay out of pocket for food during the ongoing Asian Games in Japan. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said, President Ferdinand Marcos Jr. does not want those representing our country to be the ones suffering because it appears that the government is not responding to their needs. Castro added the president or the Marcos administration would first determine what actually happened before making any concrete conclusions. The Incident Management Team of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council in Dinagat Islands delivered 358,880 liters of utility water to affected villages, government offices, and schools during week-long emergency operations. The operation was launched in response to the continuing water crisis that has affected the province since last month. The IMT said the massive emergency distribution campaign targeted schools, government offices, healthcare facilities, and vulnerable residential areas affected by the drought. From September 21 to 23, the IMT distributed 100,300 liters of utility water to the Capitol compound to help maintain essential government services as well as to the elementary and high schools in Barangay 40 in San Jose and the Surigao del Norte State University campus. Meanwhile, in news abroad, Iran has offered to reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program in 7 days if the United States lifts its naval blockade of Iranian ports, waives sanctions on Iranian oil sales, and observes a ceasefire that would include Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi detailed the proposal to reporters outside the UN Security

0: Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsisakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa Post-Game!
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
7: 918 AM!
8: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

5:13 ang ating oras this Tuesday afternoon, September 29 po ang petsa natin, second to the last day ngayong buwan ng September. Welcome po dito sa Tuesday edition ng ating post game sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama nyo hanggang 5:55 ngayong araw na to sa ating post game. Ikap natin ang inyong mga paboritong laban. Alamin natin anong nangyari sa inyong mga paboritong atleta. Simulan na natin ang ating huntahan ngayong hapon na to. Pero bago natin silipin kung anong mangyayari at mga nangyari na sa 20th Asian Games, alamin muna natin ano bang mga nagaganap sa iba't ibang liga, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Ngayong araw na to ng Martes sa Amerika, Monday Night Football ito kaninang umaga. Nagtapos ang Week 3 ng 2026-2027 season sa panalo ng Chicago Bears laban sa Philadelphia Eagles 27-7. Case Keenum, 247 yards, 2 passing touchdowns.

0: Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Sports 918. Always ready. Always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918.

0: 1-8, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
1: Kanilang strengths and assets.
0: Pag-uusapan yan.
1: Kasama si Rhea Arevalo.
0: Let's go team!
1: Sports 918.
2: 15 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Nakatutok po tayo sa kampanya ng Team Pilipinas sa nagaganap na 20th Asian Games. At huling araw na po ng aksyon ngayong araw na ito sa athletics. Nakatutok tayo sa magiging kampanya ng ating pole vaulter na si EJ Obiena. Ongoing na po yung men's pole vault action. At isa sa mga pag-asa natin for gold medal, of course, ang ating defending men's pole vault champion na si EJ Obiena. So, isa lang siya sa mga tututukan natin, na mga pambato natin sa track and field, dahil kabilang din dyan sa mga sasalang ngayong gabi, sina Victoria Bosong sa women's 800 meter. Kahapon po siya yung nanguna ng ibabaw sa naganap na qualifiers. Okay? And then, yung ating mga relay teams, no, kalahok din po sa finals, yung ating 4x100 meter mixed relay squad. Mamaya po, sasalang din sila sa magaganap na finals ng event, and yung ating 4x400 meter men. So, good luck sa kanilang mga karera. So, aside from them, Yasin Gurmali and Sonny Wagdos lalahok naman po sa 5,000 meter run. So, si Yasin Gurmali ang ating medalist sa Southeast Asian Games. And si Sonny Wagdos na hopefully maganda na yung pakiramdam niya, no, dahil he was he withdrew his participation dun sa men's marathon. So ngayon po yung kanyang event na lang na natitira, which is the 5000 meter men. So good luck sa kanilang mga kampanya ngayong gabi dito nga po sa 20th Asian Games Athletics Competition. Okay? So, ito, update natin sa nagaganap nga po na men's pole vault. Hindi kasi natin nakita eh. No? EJ Obiena successfully cleared 5.50. Okay, 5.50 meter. Yan po, sa kanyang first attempt na clear ni EJ ang 5.50 meter mark. Oh, kanina kasi inaantay natin kung anong height ng bar yung magiging simula ng kampanya nitong si EJ Obiena. So, marami kasi mga nag-start na ng kanilang attempts, no? At kumbaga yung mas mababang height ng bar. So, nag-start kasi yan sa 5.05. So, yung first attempt ni EJ is 5.50 successful. And meron siyang matinding karibal, etong si Saifeldin Abdelsalam, na na-clear din po ang same height na 5.50 meters. So, tatlo na sila actually, kasi etong si Ji Yao ng China also cleared that height, 5.50 meters sa kanyang first attempt. So, mahigpit na labanan. Pati pala si ano, si Patsapong Amsamang, ano ba 'yun, ang hirap no. Si Patsapong ng Thailand. Okay, nubo na nga ako, hirap pang bigas ng pangalan nito, si Patsapong Amsama. Hindi ko kasi malaman, Amsamarang ba 'to? Kasi RNG yung dulo nung name niya. Pero yan nga po yung karibal ni EJ to, di ba? Sa Southeast Asian Games. So, matindi rin ha. Na-clear din ang 5.50 meters. Ayan na. Pati yung Chinese Taipei bet na si Yan Hanwu also cleared 5.50 meters. Okay, so tingnan natin kung sino matibay at matitira dito po sa men's pole vault competition. So, tututukan natin yan, pati na rin yung iba pa mga developments nga po sa athletics nitong Asian Games.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan, the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Aside from athletics, inaabangan din natin ang pagsalang ng tambalang Alex Ayala and Shaira Rivera sa kanila pong laban sa women's doubles. So first round action po ito. Makakaharap nila ang tandem from Hong Kong na sina Ching Lam Lai and Kalista Liu. So sa Nagoya City Higashiyama Park Indoor Courts. Okay, kasi ang lakas ng ulan. Sa athletics nga, pag nakita nyo kung nanonood kayo dun sa mga live stream, no? Makikita mo yung mga patak ng ulan dun sa mga nag-awarding. Okay, so eto na, second height na na-clear ni EJ, successful din, ha? Yung height na yan ay, check ko lang, kanina 5.50. So, itong second height ng bar na na-clear po ni EJ is 5.60? Teka lang. 5.50. Teka, isulat nyo kaya dun sa prompter natin, no? Hindi ko malaman yung mga senyas nyo. Okay. Kaya tayo may prompter, eh. Diba? Sige lang, kasi hindi ko rin matanaw. Ah, nakita ko kasi dito 5.60. Parang merong ano, eh. Na-skip yata ni EJ yun. So, ang next height is 5.70. Okay, so, next height is 5.70. Ano yung kanina nireplay lang yung 5.50 meters niya? So, sa ngayon, 5.50 meter pa lamang po yung kanyang height clearance, no? Okay, so about to kumbaga start pa lang yung next height ng bar for EJ Obiena. Okay, tinatalakay ko nga kanina yung isa pa sa mga aabangan natin is the women's doubles. So women's doubles competition with Alex Ayala and Shaira Rivera. So kahapon po successful si Alex na makausad sa next round, sa quarterfinals na, no, ng women's singles. Nang tinalo niya si Patcharin Chepchandey ng Thailand sa round of 16 action. So 6-1, 6-love. Dinominate ni Ayala yung kanyang laban kontra dito sa Thai, para nga po makausad sa quarterfinals nitong 20th Asian Games Tennis Singles Competition. So, ngayon naman, yung kanilang tambalan ni Rivera ang masusubukan sa kanilang pagharap nga sa Hong Kong. So, kailangan muna matapos yung match na ongoing right now kasi meron pang women's single second round action sa pagitan po ni Mananchaya Sawangkaeo and ng Thailand and Chuk Hing Shek ng Hong Kong. So, ongoing pa yung kanilang labanan. Parang first set pa lang yun natapos. Patapos pa lang actually, first set. No, dikit eh, may tiebreak. So, patapos pa lang yung first set nung mauunang laban before yung doubles match nitong sina Ayala and Rivera. So, atin pong aabangan din yan dahil umaasa tayo, di ba, na yung momentum ng panalo ni Alex sa women's singles ay madala niya dito nga po sa doubles competition. So, kaya lang nakakalungkot kasi yung mga manonood hindi po makikita muna si Alex at si Shaira kasi nga indoor court yung pagdarausan ng kanilang doubles match. Dahil nga sa weather conditions, so yung organizers, inilagay nga po yung match venue. So, minove nila yung venue ng laban na yon to indoor court B. Eh, konti lang yung pwedeng i-accommodate na audience. Limited lang kasi yung gallery seating. So, mostly mga media members and team staff yung kaya lang i-accommodate nung gallery seating nung indoor court B. So, ang mahalaga naman dyan manalo sila Alex. Dahil, syempre, gusto natin, di ba, na madagdagan ang mga medalya na so far nakuha na ng ating bansa.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
2: 26 minutes after 6 p.m., so, aside from that, athletics, tennis, no, yung boxing, bukas pa yung laban ni Carlo Paalam. Siguro mamaya silipin natin ulit sino ba yung makakaharap niya sa semifinals na po yun ng kanyang event. And then beach volleyball, tomorrow din po, muling sasalang sa aksyon ng ating mga volleybells, no? Yung tambalang Sofia Pagara and Kylan Progelia and Bernadette Pons at CC Rondina. So, yung schedule ng kanilang quarterfinal action, bukas na rin yan isasagawa. And then, syempre pa, ilang pa mga developments dito nga po sa nagaganap na Asian Games. Oy, speaking of ha, latest medal na nakamit ng ating bansa is silver medal. So, courtesy po yan ng ating women's doubles sepak takraw team. So, ito na ang pinakamagandang resulta ng ating koponan sa sepak takraw. They made history dito sa 20th Asian Games by getting that silver medal. No, unfortunately, hindi po sila nakaubra dito sa Vietnam na nanalo sa laban 15-8, 15-4. But just the same, no, nasungkit po ng ating koponan sa pangunan ni Team Captain Abigail Sinogbuhan, Jean Marie Sukalit, and Nelly J. Salon ang silver medal nitong competition. Ito na ang pinakamagandang performance ng ating sepak takraw team since the sport debuted noong 1990 Beijing Asian Games. So, matagal na rin, no, na kasama po sa calendar of events ng Asian Games itong sepak takraw. At ikalawang medalya na yan ng ating team sepak takraw kasi kahapon naka-bronze medal po yung ating men's regu team. So, podium finish para sa ating men's team. I'm sure masayang-masaya si Miss Karen Tanchanco Caballero dahil gumawa ng kasaysayan ng kanyang koponan. Maganda pala yon na hinahamon mo yung mga atleta mo, no? At ito, nagde-deliver. O, oh, diba? Medyo yung challenge, diba, ni Miss Tanchanco Caballero sa kanyang mga manlalaro kapag hindi nakakuha ng medalya this Asian Games. Ay, naku, maaari kayong kumbaga mapatalsik na sa national team. Oh, kaya naman mas na motivate yung mga players, no? Imbis na ma-pressure. Merong pressure pero I'm sure mas motivated sila to perform, no? At nakapag-deliver nga po ng silver ang ating women's doubles and bronze medal ang ating men's regu team. So congratulations sa ating Philippine sepak takraw.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: 29 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, dumako na tayo sa Nagoya, Japan. Narito po ang ating kasamang si Judith Caringal, maghatid ng kanyang pag-uulat. Magandang gabi sa iyo, Miss Judith.
4: Magandang gabi, Ria. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa Sports Radio. Ang lamig! Ang lamig dito sa loob ng stadium ng Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium na kung saan nga po lahat ng mga final events ay nagaganap na sa kasalukuyan. Nakasubaybay tayo kay EJ Ubiena. Isang beses pa lang na nakakatalong si EJ Ubiena, ang defending champions sa men's Pobot. Napakaraming mga Pilipino ang nandito mula sa ating mga top sports professionals. EJ, sina POC President Rumble Tolentino. Ganun din si Commissioner Walter Torres, Chairman Pato, nandun sa VIP. Sina POC, andito lang sa spectator side. Commissioner Bongko and Kongwa, wait, nandito lang sa spectator side. At lahat ng mga staff, kung siguro yung sa panig ng PSC, nandito rin, marami-rami kami. Even sina Attorney Wharton ng POC andito. Limit lang, kasi isang attempt pa lang si EJ. Masyadong malamig dito. Siguro mga 20, lalo na kapag may hangin, kasi nga umulan, si EJ lapas-pasok doon sa, ano, doon sa, siguro pumupunta doon sa athletes room dito sa baba ng stadium. Kanina nakatuwalya, nag-tapping siya ng tuwalya kasi medyo naka-shorts lang siya nung una, hindi siya naka-jogging pants. Tapos meron siyang sweatshirt, naka-hoodie, pero at huli na rin siya na lumabas talaga dito para mag-warm up. Pero nung nakatalog siya ng isa, after that particular jump, ay muling pumasok sa ilalim nitong stadium. Kasama naman din yung isa, yung taga-Qatar. Kasi I'm sure nalalamigan to. Pero ngayon, bumalik na doon sa loob at naka-black pants at naka-hoodie ng Philippines. Maya-maya pa sigurado yung kanyang turn para muling tumalon. Ba, ang ganda ng mga tinatalo ng mga competitors dito, ha? Puros naka-5.50. Si EJ ang una nag-clear sa 5.50 meters. Sinundan na kanyang karibal na taga-Qatar. 5.50 rin si Abdel Salam. Yung isang Chinese, ganun din. Puros mga first attempt to. Ganun din sa si Thailand, Samarang. Ito yung kalaban niya doon sa Southeast Asian Games. 5.50 rin ang kanyang na-clear na kahit ng bar. Taga-Taipei, 5.50 rin. Yung isa pang Chinese, si Lee, 5.50 rin. Si India, na si Mina, 5.50, wala pang sumasabi. The personal best niya yun na yun. Si Kingdom of Saudi Arabia, na si Al Hisam, naka 5.50. Then, titingnan ko kung itong taga-Japan, ayon sa succession, sa schedule ang tatalon. So, napakaagang bahagi pa ito ng kompetisyon. Kanina nag-start 5.05. And then 5.25 and then 5.35. Lahat, tatlong height ng bar ang pinalagpas ni EJ Ubiena. Dahil alam niya naman na sasayang lang ng effort. Dahil alam niya naman kung ano talaga yung kanyang kalibre. Hindi pa muli nag-uhubad ng kanyang pants and jacket si EJ. So meaning malayo-layo pa yung kanyang
2: Miss
4: turn
2: Judes
4: to jump. Ikot lang siya ng ikot dito. Yes, Ria.
2: Meron kasi sa website, yung next height na 560, parang hindi i-attempt ni... skip na ni EJ. Tapos yung susunod is 5.70 meters na yung
4: susunod
2: niyang height.
4: Kung bakit,
2: to clear.
4: Hindi siya naghuhubad ng kanyang hoodie at saka ng kanyang pants. Ikot lang siya ng ikot dito sa field, ika nga. So, he will pass the next bar, 5.6, ganun ba? And then 5.75 na yung next. Sabagay, sigurado na pinapakiramdaman niya yung sarili. Pero good thing din, Ria, no, na he started early na rin, ano, at 5.50. Diba?
2: Sanay
4: tayo kay EJ.
2: Kala ko nga 5.30 pa lang mag-start na siya, pero 5.50
4: talaga?
2: Pa. Hinuhulaan lang namin kanina dito, pero 550 pala yung kanyang first attempt.
4: Kanya start. Nagulat nga kami, nandun na kagad siya dun sa may linya, getting ready for that. Akala namin, hindi pa eh, pero 550 nag-start na siya. So, sigurado na pwede rin factor, di ba, ang lamig. Isa siya sa nakita ko doon sa mga among the jumpers na ginaw na ginaw si EJ. Mm-hmm. Nakapalot ng towel yung legs, tapos naka-hoodie, tapos pasok ng pasok nga doon sa may ilalim ng stadium, di ba? So, feeling ko talagang nagpapainit ito, kaya din maaga niyang sinimula naman yung kanyang talon para ma-feel niya na kaagad yung competition. So, sa kasalukuyan, wala nang ulan. Ambon na lang ito ng konti kanina, mas malakas-lakas yung ambon ng dito sa loob mismo ng stadium. Maraming tao. Kanina may nag-flash sa screen, sabi parang 80,000 or 80,000 yung capacity, although hindi pa naman ngayon full pack at mahal ang ticket pala dito, no? Mm. Ang sabi ni Miss Queenie ng PSC, kapag kaganito last day ng competition ay mga 15,000 yen pataas ang ticket dito. Yung nalayo-layo pa yun, ha? Sa isang stadium na katulad nito. Kasi meron nga palang mga umu-order ng tickets para makapanood din sila dito. And sold out na, wala nang mabili pa. So yung 15,000 yen, parang mga $100. $100. Pero sulit na yun dahil sa araw na ito, lahat magpa-finance, di ba? Lahat ng mixed relay, lahat ng relay, tapos yung mga natitirang field events, and of course na itong pole vault, talagang highlight ng Asian Games. So, parang kanina, kinakabahan yung top official natin eh, si POC President Bumble Tolentino. Medyo
2: mimic
4: lang doon. Kasi syempre si EJ ito. Pero nag-whistle siya, malakas yung whistle. Alam mo yung parang tatay na tumatawag ng anak kapag nasa pasyalan. Nag-whistle siya, ganun sabi niya, alam niya na yon, nadinig na yun ni EJ. So, mukhang meron silang timbre ni EJ, no? Pag nag-whistle siya, that sound of POC President Bumble Tolentino's whistle, alam ni EJ kung anong ibig sabihin nun. Hindi naman niya in-explain kung anong ibig sabihin nun. But siguro nagparamdam lang siya para sabihin, oy, andito na ako. Nag-cheer kami para sa inyo. Kasi sa dinami-dami ba naman ng tao dito, di ba? Baka hindi napalingon si EJ, siniguro lang niya na nandito. Nakita ko rin doon mismo, syempre, sa may likuran, sa may malapit talaga doon sa dulo, katapat ng pinatalunan, ay yung ating mga official naman, Club Patapa, President Terry Capistrano and Secretary General na si Jasper Tonuepo. Nandun sila sa bahagi ng coaches seating, Block 159. Kami naman squatter dun sa kabilang side para sa mga spectators. From this side, na kung saan dulo at tapat noong para sa pobot, ay siguro kalahati ng stadium naman na yun ay ang iikutan bago makapunta sa mix zone. Ang unang announcement, Rhea, wala munang interview sa mga field events, okay, o sa mga magpa-finals ngayon dahil tatapusin nila yung awarding ceremony bago mag-interview. Hindi ko sigurado kung matutupad yun, ha? Kasi sa dami na magpa-finals ngayon, dito mambak naman dun sa mix zone, di ba? Paano naman yun?
2: Wala bang ano so, dyan, Miss Judith, yung parang press conference after ng awarding?
4: Wala ako nasasihan nung isang araw. The past things,
2: okay,
4: lang sila dun sa mix zone. Pero merong maliit na room, ha, dun sa ilalim for a press conference. Probably naman, in a way, nagkaroon. Ano, kaya lang kasi, isa pa lang ang nag-medal sa atin, di ba? Si Kabang pa lang eh.
2: Mm-mm.
4: So, hindi natin nakita kung talagang meron doon pa na press.
2: Tsaka usually, kaya, ano, yung gold talaga yung mega nun eh.
4: Pumupunta doon. Oo. Yes, oo. Oo. Tapos, sobrang higpit nga ng mga, ano bang tawag doon? Hindi naman sila talaga technical officers, but yung mga officers na naka-assign sa kung saan-saan gate, hindi ka basta-basta talaga pumasok. Kasi in this stadium, gusto kong sumama kay Sir Tom. Siyempre, VIP City yun. Maganda rin yung lugar nila doon. At wala namang masyadong tao. So sabi ni Sir Tom, parang hindi na tayo maghanap ng pumamayan. Dami-daming tao, dami-daming gate dito. Mawawala ka na naman. Madalas akong mawala eh. Dahil maraming paikot-ikot dito. Dito ko na. Eh, sinisita. Ganun sila din.
2: Titingnan yung ID.
4: Yes, buti na lang ngayon. Actually, dito sa parte na to, ng mga spectators area, mas okay. Kasi pwede kang magkumuha ng picture. Kaya lang, siyempre, pag na-monitor ka, di violation pa rin. Wala ditong sisita na, oy, bawal kumuha ng picture. So, yung karamihan sa mga kasamahan natin sa media, dito na kami pumuesto, kasama din yung mga officials ng POC, para ready na for EJ Ubiana. Hoping and praying for the best para sa ating top bet. Ito na yung huling araw ng athletics. Si EJ, ang pangunahin niya lumalak para sa Pilipinas. Susundan niya ni Victoria Bosong. Matagal pa itong ano, no? Itong pogot. Ang medyo worry ko lang, baka maya-maya tumakbo na si Bosong from this area, punta tayo sa mid zone, dahil yung mga runners talagang pumupunta doon eh. Yung kasing field event, pwede silang dito na dumaan sa kabilang side eh. Pero yung mga runners talagang doon ang dulo eh. Dulo kasi finish line, nandun yung may mid zone eh. So babantayan natin yun para meron kaagad na statement. At iba din kasi yung, alam mo yung feeling ng isang atleta matapos na mag-cross the finish line, di ba, manalo, makakuha ng medalya, tapos kakausapin niya kaagad ng press. Iba yung emotion at iba yung mga statements. Kaya yun naman ang gusto din natin na mabantayan.
2: Oo, raw. Rhea, kumbaga raw yung emotion.
4: Yes, you're very much correct. Anyway, so yan muna yung ating kwento. Wala pa rin doon kasi sabi nga mo at sabi sa ng screen, nag-flash na it's gonna be ano, a pass for EJ Ubiena. Okay, bago mag- resume ang competition. So far, ay iba na ito. Women's Hammer Throw ang going kasi doon sa gitna. Mga Chinese ang nasa unahan yan. So, may counting lang. I'm sure in a couple of minutes muli mong babalik ang action ng Pobot at si EJ ay isa na ulit sa mga tatalon. So, manatili pong nakaantabay dito pa rin po sa Sports Radio. Highlights lang naman at saka sidelights ang aming ikinukwento. Para po mas updated tayo sa ating Team Philippines. Judith Caringal pa rin sa ngalan ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee Media. Maraming salamat. Back to you, Rhea.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
3: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
11: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Sports 918,
17: kasama si Ria Arevalo.
16: Let's go team.
17: Sports 918.
2: 14 minutes to go before 7 PM. Nagpapatuloy tayo sa ating coverage ng 20th Asian Games. Ayan. 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Okay, so kanina nga po nabanggit natin, for today, meron tayong silver medal courtesy of our women doubles sa sepak takraw. And nadagdagan pa yan ng isang bronze medal sa men's shortboard ng surfing. So ang nakasungkit po ng bronze ay si Jayard Alciso. So, nagkaroon pala ng All-Filipino Battle for Bronze Medal para nga dito sa surfing men's shortboard. At tinalo po nitong 21-year-old Siargao native na si Alciso ang kanyang kababayan na si Toby Espejon. So, nagkaroon sila ng battle for the bronze medal, 11.64 to 8.90. So, hawak po ni Espejon yung early advantage until nakapagtala ng 6.67 na score si Alciso sa wave 9 para po makuha yung lead. And then, nakamit na ni Alciso ang panalo after si Espejon naman ay nakakuha lamang ng 1.57 na score sa kanyang final wave. So, dahil doon, si Alciso po ang nakapag-contribute ng bronze medal no, sa Pilipinas. And sa overall medal tally, ang Pilipinas po ay nasa pang 18th. No? 18th place overall sa medal tally ng 20th Asian Games with 2 golds, 3 silvers, and 11 bronze medals. So, balikan lang natin kung ano mga sports yung meron ng mga medalya para sa Pilipinas. Yung dalawang ginto natin sa artistic gymnastics courtesy of Carlos Yulo. And then, yung silver medals natin from 3x3 basketball, yung women's team. Nandyan yung si Jean-Claude Saclag sa mixed martial arts. And yung ating sepak takraw women double. And yung 11 bronze medals natin ay mula sa artistic gymnastics ni Eldro Yulo, tapos sa athletics si John Cabang Tolentino, sa esports Honor of Kings and Pokemon Unite, no? Tama ba? Yung recollection ko. Sa karate, 'di ba? Yung ating mga kata nga ba 'yun? Oo, yung ating team, no, women's team, and then dalawang bronze yon sa karate, then one sa sepak takraw, yung men's regu, soft tennis team natin, and women's side yon sa soft tennis, yung surfing courtesy of JR Alciso, and weightlifting from Albert Ian De Los Santos. So, number 18 so far. And hopefully, ngayong araw pong ito, makumpleto natin yung kulay ng mga medalya. Tinatangka nga natin, gold medal. No? After EJ Obiena na kasalukuyan pong lumalaban pa dito sa men's pole vault. Ang susunod na height ng bar na i-clear ni EJ ay 5.70. So una niya pong na-clear is 5.50 meters. Yun yung first height na tinangka niyang i-clear. Successful naman siya sa kanyang first attempt. Tapos nag-skip siya sa 5.60. Ang susunod na height is 5.70. So, sa ngayon po kasi 5.60 meters pa lang yung height ng bar at nagkakaroon pa ng attempts yung iba pang mga kalahok. Samantala, sa women's 800 meter race, eto nagsimula na po yung kampanya naman ng ating middle distance runner na si Victoria Bosong. Si Victoria Bosong po ang top finisher no sa qualification kahapon at umaasa tayo na ma-duplicate niya yung kanyang magandang performance yesterday. So, kakasimula pa lang, no? About to finish pa lang sila sa first ikot na. So, dalawang ikot po kasi yan dito nga sa labanan ng 800 meter race. Good luck kay Victoria Bosong! At ang daming nag-cheer sa master control. Nakaabang sa laban ni Victoria. Nasa lane 7 siya eh, dun sa panimula nitong laban. Ngayon, git-gitan na sila para nga po no, makuha yung inaasam-asam na gintong medalya. Naku, ayun na. Parang side-by-side lang sila ng mga iba pang kalahok from Bahrain. Nakita na from Bahrain, tapos China, and yun nga, si Victoria Bosong. So, dalawang Chinese na itong nasa unahan, ha? Sana makahabol pa si Victoria.
18: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Okay, aside from Victoria Bosong, meron pa tayong mga pambato sa 5,000 meter men's. Si Yasin Guermali and si Sonny Wagdos. Okay? So, hopefully, makasungkit din tayo ng medalya dyan. Samantala, yung ating mga relay teams, no, lalahok din po, 4x100 meter mixed relay and 4x400 meter men. Mamaya po, kalahok din sila sa finals nitong mga events. Okay, katatapos lang ng karera. At ito na ang resulta. No? Pumangatlong pwesto, bronze medal para sa ating kababayan na si Victoria Bosong. So, bronze medal finish for Victoria Bosong after finishing third sa women's 800 meter race with a time of 2 minutes 5.34 seconds. So, 2 minutes 5.34 seconds. Ang nakasungkit ng ginto ay itong si Hong Zhao Wu ng China sa oras na 2 minutes 4.49 seconds. So, the gold medal went to China. Then, silver medal mula naman kay Nelly Corrier ng Bahrain. Ayun. So, yan yung mga kagit-gita niya doon sa first, ano pa lang eh, first 400 meters. And, yan, at least, di ba, bronze medal. No, naka-podium finish itong si Bosong with a time of 2 minutes 5.34 seconds. So, congratulations! Another bronze medal for the Philippines dito sa athletics.
18: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games
18: dito sa Sports Radio 918.
2: 6 minutes to go before 7 p.m. We will take a break and then magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programa. So, patuloy po tayong nakaantabay dito nga sa aksyon ng Team Philippines sa 20th Aichi Nagoya Asian Games.
18: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala,
19: EJ Obiena and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
20: The 20th Asia Games.
19: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio Headlines. Ngayon, na nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio.
26: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. We begin with sports news. The Philippines has won another bronze medal in the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. This is courtesy of Miss Victoria Bozong after winning the finishing in third place in the women's 800-meter run with a time of 2 minutes. 5.34 seconds. Ms. Bozong was 8 tenths behind the gold medalist Hong Jiawu of China and 2 tenths behind Nelly Correr of Bahrain. Meantime, EJ Obiena is still competing in the men's pole vault final and currently in pole position with a jump or clearance of 5.70 meters. We now go to our national news. The Philippine National Police has begun bringing digital protection efforts closer to neighborhoods and learning institutions nationwide. This is as part of its preventive campaign against online threats and cyber-related crimes. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. said he has directed cybercrime and local police units to sustain cyber safety awareness activities in schools, communities, universities, and communities. Nartates noted that cyber safety awareness must reach people where they live, study, and work. Virus Police sa cybercrime units conducted a nationwide information drive in different parts of the country. The provincial government of Tarlac has launched an inclusive tourism initiative featuring tactile and interactive 3D printed models of 7 key provincial landmarks for individuals with visual impairments. Implemented through the Provincial Tourism Office in collaboration with the Department of Science and Technology, Central Luzon and Tarlac, the project was dubbed Sensory Exploration Through 3D Prints or SEED. It uses science and technology to provide individuals with visual impairments an opportunity to explore and appreciate Tarlac's cultural, historical, and tourism destinations through touch. The OST Tarlac Provincial Director Karen Danez noted that the SEED brings together science and the arts to create a more inclusive museum experience with the help of the OST Advanced Manufacturing Center. In news abroad, a 10-year-old child and two 30-year-old women have died after a small boat that was attempting to cross the English Channel got into difficulty off the northeast or northern coast of France. Authorities said they have responded to a distress call from the boat, which was carrying 105 people after it departed from the Blériot Plage or Blériot Plage Bridge in Calais on Monday morning. Three passengers were treated on board but were later confirmed dead by an emergency medical team flown out by helicopter. Thousands of migrants attempted the perilous journey from France to the United Kingdom every year. Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918. Twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at sportsradio918. Log on to our news website at www.radiopilipinas.ph/sportsradio918 and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 tayo.
0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sports 918.
9: Kasama si Ria Arevalo.
10: Let's go team!
9: Sports 918.
2: Apat na minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. At nasa second hour na po tayo ng ating programa ngayong araw na Martes, September 29, 2026. So patuloy po tayo nakatutok sa aksyon ng men's pole vault nitong 20th Asian Games. Nanguna pa rin ang ating kababayan na si EJ Obiena. Kani-kanina lamang po na-clear niya 5.75 meters. So 5.75 meters cleared by EJ Obiena. Mahigpit niya mga karibal dito from China. Si Ji Yao at saka si Chen Yang Li. Okay, pero bigo itong si Chen Yang Li na ma-clear yung 5.75 meters. At ganun din si Ji Yao. Teka lang, na-spoil ko na kayo dyan mga nanonood. Kasi about to run pa lang yung isang China. Okay, hindi niya rin makiklear yan. So, pareho nilang hindi na-clear 5.75 meters. So, leading si EJ Obiena. Ang susunod na height ng bar na kanyang tatangkaing ma-clear is 5.80 meters.
9: Sports 918.
2: Samantala, kanina naman po ay bronze medal ang na-deliver ni Victoria Bosong. Matapos na siya po ay pumangatlong pwesto dun sa women's 800 meter race with a time of 2 minutes 5.34 seconds. So bronze medal for Victoria Bosong at narito po merong panayam sa kanya ang POC Media. So ating pakinggan ang saloobin ni Victoria Bosong.
11: Victoria Bosong here after that bronze medal in the women's 800 meters.
12: Hi, I'm happy to see you again. I wish I could be here with a gold medal, but I gave it my best today. And I'm just happy I was able to bring home a medal for the Philippines. I hope next time it's a gold though.
11: Yeah, the time was quite slow this time.
12: I haven't run that time in a few years. It's definitely like, you know, coming into these competitions, as I was saying yesterday, it's not about the time, it's about going out there and win, and I failed to do that today. I think just, you know, these games are a good experience, just learning how to race well. I think, you know, I'm fast, I'm fit, but there's part of my, racing element that I just don't have there quite yet, and some experience that I'm learning by coming to these games. So I'm excited to, you know, take the lessons from here and use it for good next time. I'm happy to bring home anything, you know, to the Philippines, any hardware. Most importantly, like, I'm just really happy, like, today, even before I ran, like, I just received so much support and, like, so many girls saying, like, you know, like, you're such an inspiration to me, and that just means so much, and I know that, like, that's why I'm here doing it. It was for, to see those messages, to see them make an impact on people, so no matter what I brought home, I'm happy.
11: What's next after this bronze on your very first competition for the Philippines?
12: Yeah, I'm definitely going to take a month off from training. I've been training for over a year now, so I'm pretty tired. I'm excited for this break, but after, I'm excited to, you know, have a lot of competitions for the Philippines now. We have, you know, Asian champs in the spring, and then hopefully world championships in the fall, and then SEA Games as well. So those will all be like my first time running at those, and I'm looking forward to, you know, showing off the Philippines colors there again.
11: What is the ultimate goal?
12: I want a podium at the Olympics. So this was honestly like a very good like stepping stone. This is the biggest competition I've been to by far. And, you know, to just land on the podium is, you know, a big accomplishment, even though it's not gold. This is my first time running for the Philippines, and especially on such a big stage. I think I handled the pressure well, and I think I learned a lot.
11: Additional message to all the Filipinos.
12: Just maraming salamat po for all of your support and love and all the messages I received. You guys are the best, and you guys are why I keep doing this. So thank you so much.
11: Thank you.
12: Thank you
11: for the bronze medal.
12: Thank you.
11: Yes, Victoria Bosong, 800 meter bronze medalist.
2: Thank you.
12: Thank you so much.
9: Team Pilipinas,
8: lalaban para sa bayan.
9: The 20th Asian Games
8: sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
10: Let's go team.
9: Sports 918.
2: Maraming maraming salamat. Ayan po si Victoria Bosson. Right after her race, talaga medyo hinihingal pa siya. At yun nga, sabi niya, she's very happy to bring any hardware for the Philippines. And as much as she wants to get the gold, no, bronze ang kanyang nakamit. So another bronze medal for the Philippines. So meron na tayo 12 bronze medals dito sa Asian Games. And hopefully, itong men's pole vault, no, makamit nating muli ang gintong medalya. So far, maganda ang performance ni EJ Obiena. First attempts niya lahat, 5.50 clear, 5.70 meters cleared.

0: eh, pangalawang attempt niya na pala to, no? He wasn't able to clear yung 5.70 meters. So, yung second attempt niya dapat doon, iniangat yung height number to 5.75. Another foul. So, meron na lang isang attempt tong pambato ng Thailand. Ang bet naman na si Sefeldin Abdesalam, unfortunately, unsuccessful siya sa 5.60 meters. Tatlong attempts, unsuccessful. So, yan yung result niya. I think tapos na, no, for him. Kasi he wasn't able to clear 5.60 meters in 3 attempts. Nag-cheer yung mga kasama natin dito pag... pag di successful yung ano eh, mga attempts ng mga kalaban ni AJ eh. Ang lakas ng sigawan nila eh. O syempre, dahil nga umaasa tayo na makuha ni AJ Obiena yung gintong medalya. Maya-maya po ay lalahok na rin no, sa kanilang mga karera, sa kanilang mga races. Itong iba pa nating mga tracksters. Ang susunod kasing event is men's 800 meter final. Wala tayong pambato dito. Yung 5,000 meter men's final. Ayan, getting ready na ang mga kalahok. Kasama po dito ang dalawa nating mga tracksters, no, si Sunny Wagdos and si Yasin Guermali. So, they will be competing against ilang mga participants to. Marami sila. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 participants. Meron ng hindi nag-start from India. So, 18 participants na lang. 18 na mga kalahok na lang ang kumakampanya dito po sa men's 5,000 meter final. Ay, ang lakas naman ng hiyawan yun nung hindi naging successful yung attempt. Ito yung from Kingdom of Saudi Arabia, si Al-Hizam Hussein. Or Hussein Al-Hizam. Siya yung bronze medalist nung 2023 Asian Games. And ang silver medalist 3 years ago, ay si Wang Bokai ng China. Pero apparently, napaka-deep daw kasi nung, kumbaga, nung line-up roster ng mga pole vaulters ng China. At dalawa lang yung pwedeng isama dito sa Asian Games. At hindi nakasama dun si Wang Bokai. So, kahit na 3-time Olympian siya, at saka, yun nga, last edition silver medalist, hindi pa rin siya nakasama nga for this edition. For China. Kaya wala dito yung silver medalist nung nakaraang edition nitong Asian Games Men's Pole Vault. Okay, last attempt na lang nitong Thai. Ito yung silver medalist nung Southeast Asian Games eh. Nag-silver kay EJ Obiena sa SEA Games. So, last attempt niya na lang 5.75 meters. Muli yung height ng bar. So, trying to to clear this height ng bar para 'di ba magpatuloy pa ang kanyang kampanya dito sa Asian Games.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas mula September 19 hanggang October 4 sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news.

0: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
3: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
7: 17 minutes after 7 p.m., nagpapatuloy tayo sa ating coverage ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Of course, our colleague Judith Caringal nandoon po tumututok sa aksyon ng athletics sa men's pole vault right now, ongoing ang ating defending champion na si Ernest John Obiena ay leading sa kanyang mga karibal right now. So, 5.80 meters yung next height ng bar na itatry or tatangkain ni EJ na maklear. Walang iba pang mga wala nang iba pang mga kalahok yung naka-clear ng 5.75 meters, no, aside from EJ Obiena. So tingnan natin ha. Kasi ayan, no, 5.75 meters number one right now si EJ, followed by Yao Ji ng China at Li Chen Yang ng China. Parehong 5.70 meters. And itong si Amsamarang ng Thailand, 5.60 meters. So, pang-apat na pwesto sa ngayon. Okay, so yun yung top 4 sa men's pole vault. Samantala, nagsimula na nga po itong labanan para sa 5,000 meter race. Ang ating mga pambato sina Sonny Wagdos and Yasin Guermali ang kalahok po rito. So 18 participants at kasalukuyan nang nagaganap yung kanilang labanan. And then sa iba pang mga developments sa athletics pa rin po yung ating 4x100 meter women quartet, no, yung ating relay team ay kagabi yung kanilang naging, actually yung kanilang naging race last night. And kung maaalala nyo po, nagtala ng new Philippine record to eh. Yung ating quartet, sina Christina Nutt, sina Jessica Lawrence, Zion Nelson, and si Liana Pama. No, sila po ay pumasok sa finals, no, pero prior to the finals last night, they set a new national record of 43.88 seconds. So, they qualified for the finals last night and tumapos po sila ng, teka, hinahanap ko lang yung result nila last night. Okay, so sa finals, teka, tingnan na lang natin sa website, no, para makita natin yung eksaktong oras din nila. So kahapon po ito, kabilang dun sa mga relay finals last night, and they finished 5th overall. So 5th overall yung ating quartet with a time of 43.60 seconds. So season's best for our Philippine quartet, binubuo ni na Zion Nelson, Lian Pama, Naomi Johnson, pumalit kay KK pala last night sa finals, and si Jessica Lawrence. So, yan po yung naging roster natin, and they finish 5th overall, 43.60. Sa event na kung saan China ang nangibabaw with 42.96 seconds na oras. Okay? So, yan yung iba pa mga nangyari din late last night na kasi to eh, yung mga matches or mga races kahapon. And then, yung 4x400 meter relay natin, sa qualification kahapon, ang kanila pong naging oras, okay, wait lang, nasa na yon. Yung kanila pong naging oras, yesterday ay, teka, lagi tayo napupunta sa heat 2. Ano ba yan? So, okay, sa heat 1, ayun, they finished third sa heat 1 ng 4x400 meter qualifications with a time of 3 minutes 10.58 seconds. So, season's best din ito ng ating men's team. No, binubuo ni na Frederick Ramirez, Hussein Lorania, Jasper Arsenal, and Michael Del Prado. So, sila po with that qualification time na 3 minutes 10.58 seconds, umabante sila sa finals na gagawin tonight. So, isa pa sila sa mga aantabayanan din natin ang magiging kampanya for tonight's final. Ano to eh, huling event for tonight. Okay, huling event for tonight, yung men's 4x400 meter relay. And aside from that, isa pa sa mga finals na aabangan natin sa relay ay 4x100 meter mixed event. So, yung ating team na binubuo ni na Christina Knott and Fernie Lopena, Jessica Lawrence, and Neil Catral. Sila po ay nakapasok sa finals nitong event. So, mas mauuna to dun sa 4x400 meter final. Okay? So, yan po yung mga nalalabi pang events para sa Team Philippines sa huling araw ng athletics competition.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: 23 minutes makalipas ang ikapito ng gabi. Ay, kaya naman pala, naghihiyawan sila. Ayan, na-miss tuloy ni EJ. Dalawang attempts na sa 5.80 meters. So, unsuccessful siya sa first attempt and second attempt. So, meron na lang one last attempt si EJ Obiena para ma-clear niya yung 5.80 meters. Noong nakaraang edition ng Asian Games sa Hangzhou, China, nagtala po ng games record na 5.90 meters si EJ Obiena. So, games record yung 5.90 ni EJ 3 years ago kung saan nakuha niya yung gintong medalya. And of course, Asian record hawak din ni EJ Obiena, 6 meters. So, yan yung mga hawak niyang mga marks, no, dito nga sa Asian level. Pagdating naman sa world, yung world record hawak po ni Armand Duplantis. Ibang klase itong si Mondo, di ba, ng Sweden. 6.30 meters na ginawa niya pala noong September 14, 2025 sa Tokyo, Japan. So, yun yung mga, ano, mga so far, no, records para nga po dito sa event na men's pole vault. Okay, so, leading pa rin naman si EJ. Leading pa rin naman si EJ, no, kasi siya pa lang yung nakaka-clear ng 5.75 meters. Itong pambato ng China na si Li Chenyang, attempting to clear the 5.80 meters on his third attempt and unsuccessful uli. No, itong si Li Chen Yang. Okay, so wait lang. 5.75 meters, first attempt, unsuccessful. Tinaas niya na pala yung height ng bar to 5.80. So, first attempt sa 5.80, unsuccessful. Second attempt sa 5.80, hindi rin siya successful. So, tapos na. Tapos na yung campaign itong si Li Chen Yang. So, with that, si EJ na talaga makakakuha ng gold dito. Kasi siya lang yung kalahok na successfully na clear ang 5.75. So, yun yung best height. Okay, yung highest height ng bar, no, for this men's pole vault. Okay? So, abangan natin. Meron pang isang attempt si EJ sa 5.80. Baka naman pwede niya pang iangat ito. No, so far 5.75 meters yung kanyang best effort dito sa men's pole vault.
8: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games
8: dito sa Sports Radio 918.
7: Samantala, sa tennis naman po, tennis competitions, again, lalahok sa women's doubles, sina Alex Ayala at Shaira Rivera. So, getting ready na ang ating women's doubles tandem, Ayala Rivera. Makakaharap po nila si Ching Lam Lai and Calista Liu ng Hong Kong. So, ito po ay sa first round ng women's doubles competition sa indoor courts na ito ng Nagoya City Higashiyama Park Tennis Court. Okay, and after this, of course, lumalahok pa rin sa women's singles, no, si Alex. Bukas po magsisimula yung quarterfinals ng women singles. And then sa mixed doubles, no, si Francis Casey Alcantara and Shaira Rivera ay pasok din po sa next round. So tomorrow din nakatakda yung mga laban sa mixed doubles. Bali third round na yon ng action.
8: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games
8: dito sa Sports Radio 918.
7: Okay, formality na lang, no? Dahil hawak na or mahahawakan na, yon. Mahahawakan na. Actually, tanga na ni EJ Obiena yung top spot dito nga sa men's pole vault. Although, meron pa kasi siyang remaining attempt. Pero since kanina nga nabanggit natin, siya lang yung pole vaulter na naka-clear ng 5.75 meters. So sigurado na na siya ang makakakuha, no, magwawagi ng gold medal. So tinitingnan niya lang kung pwede pa niyang ma-extend tong laban. No, kasi meron pa siyang remaining attempt. Last attempt for 5.80 meters. For EJ Obiena. Okay? So, maghatid pa tayo ng updates. Yung 5,000 meter race. Okay? So, maya-maya, abangan natin. Ito na, pumapasok na yung mga oras ng mga runners natin. Mukhang top 3. Nandito na yung resulta. No, top 3. Ayan, pumasok na. Ang nag-finish ng first sa 5,000 meter race ay from Bahrain, si Berhanu Baleo with 13 minutes 30.79 seconds. And then Japan ang second placer followed by India. So yan po yung top 3 finishers sa 5,000 meter final. And balik tayo sa pole vault. Okay? With his last attempt, no, kasi unsuccessful si EJ sa 5.80 meters. So, last attempt niya na lang after the two unsuccessful attempts sa 5.80 meters, itinaas yung height ng bar sa 5.91 meters. O, para ma-break niya yung games record. No, para ma-surpass niya yung games record. Kani-kanina, di ba, nabanggit natin, 5.90 meters kasi yung games record. So, right now, 5.91 meters yung height, and EJ Obiena, with his last attempt, will try to hurdle or clear that height ng bar.
8: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
0: The 20th Asian Games
8: sa Aichi, Nagoya, Japan. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
0: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
0: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
7: Okay, 32 minutes after 7 p.m. Ayan, ako eh. Masayang-masaya tayo dito because successful si EJ Obiena na maklear yung 5.91 meter height ng bar. So with this development, na break niya yung games record na kanina lamang ay na-share nga natin sa inyo noong 2023 sa Hangzhou, China, ay naitala po ni EJ Obiena yung games record na 5.90 meters. So for his last attempt, tinaas yung height to 5.91 meters and successful na clear ni EJ yung 5.91. So mukhang hindi niya na pwede pa sana niya itaas yung height number, pero hindi niya na itutuloy kasi nga sigurado naman na ang gintong medalya sa Pilipinas, and na break niya na rin yung games record. So ayan, another gold medal for the Philippines with a record break, in record breaking fashion pa ha, 5.91 meter height ang na-clear nitong si EJ Obiena. So 3 golds for the Philippines mula po sa ating mga Olympians, diba? Si Carlos Yulo sa gymnastics, and ngayon naman another gold from EJ Obiena.
8: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
0: The 20th Asian Games.
8: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon. yun o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Sports 918.
17: Kasama si Ria Arevalo.
16: Let's go team.
17: Sports 918.
7: Nagbabalikan Sports 918 at para sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo o kaka-tune in pa lamang sa ating programa, ito po, kumbaga gold medal, no, after the bronze medals kanina from Victoria Bosong sa ating surfer na si Alcido, and yung silver medal ng ating sepak takraw women's double, ngayon gold medal na ang nakamit ng Pilipinas courtesy of EJ Obiena sa men's pole vault. So, men's pole vault, hari pa rin itong si EJ Obiena pagdating sa Asian Games. Ang kanyang winning mark is new games record na 5.91 meters. Ang nag-silver ay mula po sa China. I think yung nag-silver medal, okay, sa China ay si Ji Yao, and ang bronze medalist ay si Chen Yang Li. Okay? So, yan po yung podium finishers para dito sa men's pole vault. Samantala, sa katatapos lamang din po na, okay, na event, itong men's 5,000 meter race. Again, ang nangibabaw o nanguna ay si Berhanu Baleo ng Bahrain sa oras na 13 minutes 30.79 seconds. So siya yung nagkamit ng ginto, followed by Tomonori Yamaguchi ng Japan, 13 minutes 31.43 seconds for the silver. And the bronze went to Gulveer Singh ng India sa kanyang clocking na 13 minutes 32.75 seconds. Ang ating kababayan na si Yasin Guarmali ay pumanglimang puesto. So, fifth overall si Yasin with a time of 13 minutes 44.61 seconds. So, 13.82 seconds behind sa gold medalist ng Bahrain. Si Sonny Wagdos naman po ay 11th overall with a time of 14 minutes 29.42 seconds. So, at least naka-personal best si Sonny Wagdos. Naka-PB siya dito sa 5,000 meter race. Alam naman natin na, 'di ba, nagkaroon nga po ng trangkaso si Sonny Wagdos upon reaching Japan, and then nag-withdraw siya ng kanyang participation sa men's marathon. So, good thing nakabawi siya at nakapag-compete dito sa 5,000 meter event. So, personal best clocking for Sonny Wagdos, 14 minutes 29.42 seconds. So, yan po yung naging resulta naman ng men's 5,000 meter final.
15: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games.
15: Dito sa Sports Radio 918.
7: 20 minutes to go before 8 p.m. Hinihintay pa natin eh pag nag-refresh ng medal tally with this gold medal performance ni EJ Obiena kung pang ilang pwesto ang Pilipinas no sa medal count. Baka maungusan lang natin yung Singapore, no? Sa ngayon po kasi nasa 18th overall tayo, no? Before that gold ni EJ Obiena, merong 2 golds, 3 silvers and 12 bronze medals ang Pilipinas. At kung papasok na diyan yung gold ni EJ, okay, pang 16 na tayo. Pang 16 na ba tayo? Yes, pang 16 na tayo kasi ma-overtake natin yung Qatar and Singapore. No? So, nasa 16th overall ng Pilipinas with 3 golds, 3 silvers, and 12 bronze medals. Mas marami kasi tayong bronze medals sa Qatar. No? Although, parehong bilang ng ginto at ng silver, mas marami tayong bronze with 12 sa Qatar. So, tayo na yung 16th overall sa medal tally nitong Asian Games. Okay? Yan po yung latest development no sa kampanya pa rin ng Team Philippines. And I believe nag-start na yung tennis competition sa doubles, no, women's doubles with our pair, no, itong pambato ng Pilipinas sina Shaira Rivera and Alexandra Ayala kontra Hong Kong. Ay, lipat-lipat na ng channel. Oh, yun, oh. Naglilipat na rin sila ng channel kasi nag-start na po yung laban nina Alex and Shaira dito kina Ching Lam Lai and Kalista Liu ng Hong Kong. Okay? Samantala, habang mamaya pa kasi baka hindi na natin mahabol no sa during our time slot itong 4x100 meter relay mix final at saka yung 4x400 meter men final no, at least abangan niyo po sa mga social media accounts ng Sports Radio para yung mga resulta atin pong ibabahagi doon. And iba pa mga developments. Ito nga yung binabanggit natin, laban ni Carlo Paalam, bukas po ito, hapon, no? Or alas 12:30 pala ng tanghali, sa oras natin dito sa Pilipinas. Ang match ni Carlo Paalam sa men's 55 kilograms semifinal. So atin pong aabangan itong laban ni Carlo Paalam. Assured na siya ng at least bronze medal. Pero syempre, ang target ni Carlo, sabi ko nga, wag siya magpapaalam hanggat hindi siya nakakakuha ng gintong medalya. Ayan, hopefully tomorrow malagpasan niya itong si Mahmud Saberkan ng Kazakhstan. Ito po ang makakalaban ni Carlo Paalam tomorrow sa semifinals ng men's 55 kilogram event. Okay, ang mananalo naman dun sa isa pang men's 55 kilogram semifinal yung syempre makakalaban ni Carlo Paalam kapag siya po yung nagwagi sa kanyang match. Yung other pairing kasi is between Mongolia and Japan. Mongolia-Japan ang other semifinal match dun sa men's 55 kilogram division. So, sa iba pa mga events, okay, sa iba pa pong mga events, tomorrow nga nabanggit natin sa beach volleyball po ay lalahok sa quarterfinals ang ating mga pambato sina Kylem Progelia and Sofia Pagara. Tambalang Progelia and Pagara will face Non Matsumoto and Ren Matsumoto ng Japan. So sa women's beach volleyball quarterfinals po ito, gagawin sa Hekinan Ryokuchi Beach Court. And aside from Progelia and Pagara, yung isa pa nating tambalan, ang Sea Ponds sina Bernadette Pons and Cici Rondina will face Thailand. Itong sina Taravadi, Naraporn Rapat, and Warapira Chayakorn, Kongpo Sarutawadi. Oy, ang hirap ng pangalan, pero ayan ha, yung Thailand ang kalaban nitong sina Sipons tomorrow. Quarterfinals din po yan. So nakatakda yung laban ni na Prohelia and Pagara versus Japan at 7 a.m. Manila time. So 7 a.m. Manila time. Then yung Sipons naman will face Thailand at 8 a.m. Manila time. So for a chance to advance to the semifinals. So good luck sa ating mga beach volleyballs. Siguro ihatid natin yung naging panayam kina Kylen Prohelia and Sofia Pagara matapos po yung kanilang pag-usad sa quarterfinals nitong beach volleyball competition. So narito po yung panayam ng POC Media.
18: Okay, so first off, congratulations.
19: Thank you po.
18: Gusto ko lang makuha yung assessment niyo siguro of your performance individually at kung ano yung nakita niyo mula sa
19: inyo. First po, yung ano namin, yung fighting spirit po ng bawat isa sa amin. Kasi nakikita naman nung sa laro sayang, walang life talaga. Pero nakita din ng iba na parang grabe din yung patience namin sa isa't isa. Since parang alam naming hard day ulit namin, pero nilaban pa din namin.
20: Yeah. Tsaka yung kapit po at tiwala po sa partner na kaya po talaga. Kasi nandun na po yung skills namin at yung tiwala na lang talaga sa sarili po.
18: Grabe yung first set. Extended, yeah. 26 to 24. I mean, what was going through your heads? Ano yung sinasabi niyo sa isa't isa na parang para talagang push yourself to the limit and makuha yung panalo niyo?
19: Sabi na lang namin na atin to, hindi tayo papayag na no, happy time dalawa, nandito kaming dalawa, at lalaban kami hanggat kaya namin.
20: Siguro yung sigaw po sa labas ng court din, nakakabook din siya ng confidence na marinig yung laban Pilipinas. Oh. Kaya yun, pinupush talaga namin na pinanalo po namin yung set na yun.
18: So far, wala pong laglag, ano? Did you think it was gonna be this good? Papasok dito sa Asian Games, your performance, having this kind of record?
20: I think, oo naman. Kasi sabi nila coaches, day by day, need namin na mag-encode. At tiwala po sa sarili namin. At kailangan po talaga namin tawag doon. Paano ba? Like, mag-ipursige yung liga na to.
19: And then, yun lang din po, parang kailangan lang namin, day by day, angat namin yung skill na meron kami kasi madaming naniniwala, lalo yung mga coaches namin na kaya pa namin na iangat kung ano ang merong talent na binigyan nila.
18: Okay, where do we go from here? Ano bang susunod na schedule? Sinong susunod na makakalaban?
19: Quarters. Quarters po, Japan yung po. Japan na magkapatid. Sila po yung kalaban.
18: Yun ba yung talagang... Are you familiar with those players?
19: Yeah. Okay. Naglalaro na din po yun sa mga ibang liga na malalaki. Nung sa World Champs, nandun din po sila naglaro.
18: And your thoughts about
19: facing
18: Japan?
19: Alam naman namin na hindi talaga mahirap. Madali. Hindi madali.
20: Yeah, hindi madali yung
19: kaya
20: laro.
19: Kaya sikapan namin. Kasi maliit lang din sila. Hindi sila katangkaran, pero solid talaga din yung skills na meron sila. Yeah. Kasi magkapatid sila. Yung chemistry kasi nandun din. So, sa beach, hindi mawawala yung chemistry naman.
18: Siguro, lastly, baka may gusto ko yung sabihin sa mga walang sawang sumusuporta.
19: Thank you po sa mga lahat na nanonood. Kahit through live lang po, ramdam po namin yung sumusuporta sa inyo. Kahit pag-share, pagka-comment, thank you po. At sa mga... nag-sponsors po sa amin. Thank you so much po, and to our families.
20: Yeah. Copy-paste, Teresa. Thank you po sa lahat po nanonood sa amin. Nagpapasalamat po kami ng sobra. Tsaka yung nanonood dito na coaches, teammates po namin, yung manager po namin, at yung nag-sponsor sa amin dito. Thank you.
19: At ilalaban namin hanggang kaya namin. Laban Pilipinas!
20: Laban alas!
21: Team Pilipinas!
3: Lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
3: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Maraming maraming salamat. Ayan po ang tambalang propa sina Kylan Prohelia and Sofia Pagara. So kalaban pala nila magkapatid. Oh, si Matsumoto, Non and Ren Matsumoto. So, pero talagang ilalaban daw nitong sina Sofia and Kylan ang kanilang quarterfinal action para sa chance sa makausad sa semis. So, bukas po yun, 7 a.m. Manila time, and then itong si Pons naman will face Thailand at 8 a.m. Manila time. So, sa beach volleyball competition po yan ng Asian Games.
21: Team Pilipinas,
3: lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
3: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Ngayon po ay bumalik tayo sa Nagoya, Japan para sa pag-uulat ni Miss Judith Caringal. Miss Judith, finally, gold medal for the Philippines.
22: Yes, okay. Sorry yan, nagdiriwang yung mga Filipino na nandito nga sa Japan, Aichi, Nagoya, dahil yan sa panalo ni EJ Obiena. Inintay na namin siya ngayon dito sa mid zone, pero mukhang nanood pa si EJ Obiena nung pagtatapos ng 4x100 meter relay, mixed relay ito na kung saan the Philippines finished 6th. Dito po sa finals. So, ang saya doon sa spectator stand dahil doon ako po ang ating mga officials and of course, most of the Pinoy sa nandito nga. At galing nung EJ, ano? So, it's another games record. Siya mismo ang bumara sa kanyang record of 5.90 meters at ito ngayon ay 5.91 meters ang bago niyang record. Over! Yung sa mga kakalaban, ang taga China at parehong China ang naging matindi lang niyang kalaban at 5.70 meters lamang ang naitala na mga effort. Yung inaasahan na taga Qatar na may 5.9 din, pa hindi nakahuma dito. Nagkaroon lang siya ng 5.50 best effort or jump. At yung kanyang karibal na taga Thailand na si Amsarang ay nag 5.60 sa season best. So, we are waiting for EJ para dito sa ating mid zone. Pero kanina din, nakita natin si Germali at yun na nga, tumakbo din pala si Sunny Wagdo. Sakala natin hindi matutuloy kasi hindi masyadong kumbaga binibuild up sa atin ng mga sports officials. But Sunny Wagdo finished a good race pala yun. Baka wala na tayong oras.
7: PB. Hindi
22: na maparinig. But it was a personal best for Sunny Wagdo dyan sa 5,000 meters. Okay? 5K. Ang kanyang oras na 14 minutes and 29.42. Okay, samantalang itong si Germali naman yung 13 minutes and 44.6 ay okay din. Hey, pwede pa? Just a short one? Okay, Rhea, back to you muna na dito ang ating 4x1 mix. Okay, back to you.
21: Team Pilipinas,
3: lalaban para sa bayan.
21: The 20th Asian Games
3: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Okay, kakapanayamin muna ni Miss Judith Caringal yung ating mga runners naman sa 4x100 mixed relay. So, eto tingnan natin yung kanilang official time. No? Katatapos lamang po nung naging karera. And dito sa ating website, no, tumapos ng pang-anim na pwesto yung ating quartet na binubuo nina Christina Nott, Anferni Lopena, Jessica Lawrence, and Neil Catral. So, 6th overall with a time of 42.20 seconds. So, 42.20 seconds for the Philippines 4x100 meter relay mix. Ang nakakuha ng ginto ay China with 40.78 seconds, followed by Thailand. Wow, ang Thailand! 40.87 seconds, silver medal ang nakamit ng Thailand. And ang pumangatlong pwesto ay India with 41.06 seconds. Yan po yung podium finishers para sa 4x100 meter relay mix event. And then after that, ang susunod na event and final, sorry, before pala sa final, ang susunod na event is women's 4x400 meter. Mukhang wala tayong ano dito eh, entry. Hindi pumasok sa finals yung ating 4x400 meter relay women's team. So, sa men's 4x400 meter relay naman, doon meron tayong entry. Yung ating quartet na sina Gabriel Borado, Hussein Lorania, Jasper Arsenal, Frederick Ramirez, and Michael Del Prado. So, sino kaya ang tatakbo dito? Kasi parang katulad dun sa babae, di ba sa 4x100 meter, si Christina Nutt, I think tumakbo sa qualifiers yata. Tapos sa finals, hindi na siya kasama. So, depende yan sa ano eh, sa decision din ng coach. So, meron tayong limang runners here and we'll see kung ano po ang kanilang maipapamalas dito sa finals, no? Dun sa ano kasi sa heats, ang oras nila 3 minutes 10.58 seconds. So, season's best 'yon para sa ating male tracksters. Okay? So, mamaya pa 'yan yung pinakahuling event na ito for today's last day of action ng athletics competition ng Asian Games.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Okay, 4 minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. Update tayo sa laban ni nina Alexandra Ayala and Shaira Rivera kontra Hong Kong. So, lamang po dito ang Pilipinas 2-1. Nasa first set pa lamang po tayo. No, kaka-start pa lang nito eh ang laban nina Alex. Pinakahuli, no, yung doubles, women's doubles match na ito versus Hong Kong is the last event for today. Okay? So, 2-1 lamang ang Pilipinas kontra Hong Kong. Hopefully, makausad din sa next round nitong women's doubles action sina Alexandra Ayala and Shaira Rivera. No, kasi itong si Rivera, aside from the women's doubles, kasama rin niya si Francis Casey Alcantara sa mixed doubles action nitong Asian Games. And yung mixed doubles naman bukas may laban po, no? As early as 8 a.m. Manila time, may mga matches na sa mixed doubles third round ng Asian Games. Okay, so yan po muna yung ilang pa sa mga updates natin sa kampanya ng Team Philippines. And for more developments, especially yung mga late developments natin dito sa Asian Games, check out our Facebook account, facebook.com/sportsradio918 ang ating X account at sportsradio918 ang ating YouTube channel. Please subscribe sa ating channel sportsradio918 at sa ating pong sports news website radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, dun po yung ilang pa mga balita natin at mga interviews, developments, atin pong ibabahagi sa ating mga taga-subaybay. So, sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa ngalan ni Miss Judith Caringal na ating nakaagapay mula po sa Nagoya, Japan. Ako po si Ria Arevalo. Maraming maraming salamat sa 1 gold, 1 silver, and ilang bronze medals ba for today? 2, no? Hindi ko na mabilang. 3! Tama ba? 3? Surfing, athletics, at saka, meron pang, nawala na tayo sa bilang. Basta kumpleto tayo ng kulay ng mga medalya ngayong araw na ito. So, yan po. Maraming maraming salamat at saludo tayo sa ating mga atleta. Hanggang bukas pong muli dito sa Sports 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bang?
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Salamat namin dahil sa karangalang maging bahagi si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mamahagi ng mga intervensyon ng ating pong Department of Agriculture sa pamamagitan ng pamamahagi ng seeds, ng binhi, ng fertilizer at ng iba pang mga intervention sila katulad ng feed mill po na ngayon po ay na-turn over na sa amin, ang four-wheel drive tractor, ang silage harvester.
13: Nandito po ako sa utos mo na ating Pangulo at para makita ko mismo ang inyong kalagayan at ang inyong mga pangangailangan. At dito kami po maghati din ng suporta para makatulong sa pagtataas ng produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
14: Ang natupad na po yung intervention po ng pamahalaan, yung hybrid seed, mga fertilizer, at ito po yung pinakamalaking matatanggap namin, itong four-wheel drive tractor at saka combine harvester.
15: Ang malaki pong tulong sa akin bilang isang magsasaka kasi mas lalaki po yung kita kasi konti lang yung magagastos ko.
12: Sa pamamagitan ng intervention na ito, maiangat ang kita ng mga membro naming magsasaka at nang sa ganun ay ang kanilang kabuhayan ay umangat din.
16: Meron silang petition sa Tariff Commission na itaas yung taripa ng jowls gawing tunay na meat, 25% na from 10%. Yung quantitative restriction, pwede mabawasan yung ini-import na karneng baboy. Yung tariff ay mukhang may pag-asang ibalik sa 30 to 40%. Napakalaking tulong yan. Dahil magkakaroon ng laban yung ating mga locally produced na karneng baboy.
17: May positive sign and of course, yung tariff talaga ang nakikita natin problem. Pagka tinaas yun, automatic yan, mag-level up yung local price.
18: Malaking tulong po yun para magiging competitive po yung local production natin sa presyo ng imported. So malaking bagay po yun.
19: Sa ating Pangulo ay nakatutok sa problema ng ating hog industry. Very supportive siya naman sa intention ng DA with the stakeholders na naitaas na yung taripa ng pork meats no sa napapasok sa ating bansa. In strategic areas na may request sila maglagay tayo ng mga cold storage with blast freezers and cutting facility. Pag bumaba ang presyo ng farm gate ng baboy ay pwede itong i-cut, i-carcass, i-freeze, itago for a later date. This should help sa ating medium-term strategy. Ma-address din yung pag-increase natin ng production while trying to reduce yung importation.
20: Yung El Nino. During our time, Sec. RC, we had an interagency task force on El Nino. Do we have that now? What are the interventions to be undertaken by this task force? Because you have to factor that in terms of our the impact on the incomes, economy, food, agri-sector.
21: The task force was reconstituted via an executive order by the president. For the past months, like the past 4 months, there have been meetings conducted by the technical working group of the task force.
20: Maybe from the point of view of the DEP, you can submit to us your recommendations as to interventions of the task force so that we can address incomes of the farmers will drop, their output will drop, supply harvests will drop as if it's not bad, you know. So it can get worse before it gets, sabi nga nila, worse. So hopefully we can have timely interventions.
22: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Ay, 5 minuto na kapitbahay. Makalipas yung 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Miyerkules. Huling araw at 30 na po ngayon. Araw sa buwan ho ng Setyembre, galaw-galaw para hindi pumanaw. Liso talaga ng usan ng panahon, ano ho? Kailan lang, Enero, Pebrero, Marso, naku, biliso talaga. Talaga, papunta ang mundo. Kami, simula, may wakas, hindi ba? Paano yung kwentong yun? Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Angad po namin ang isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Ang magandang maga po sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagusuyang kila nanay, tatay, sa mga lolo at lola natin. Sa lahat ng miyembro ng pamilya sa mga kaibahagi ng Kabuluan, sa mga kinakatutok ngayon. Apaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapainggan. Sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas, nationwide, worldwide. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 na Capital FM. Andiyan pa rin po naman ang DWC SME Pindig Ilocos Norte. Aling kay Mayora. Siyempre dyan po naman sa DWC SME parte ho naman ng Cagayan. Morning naman kay Governor General Ed Aglipay. May good morning na rin. Binabati na rin natin ng good morning sa kanyang walang pangsasaka naman. Si General Tom Lanchon. Good morning na rin kay Parang Lando Marquez ng El Tapan ho. Siyempre, kas pagaling tayo ho. Alalip po lamang sa pagmamaneho, pakiusap lang. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada, ano ho. At si mamang chopper, baka pupungas-pungaso yan, pakikalabit lang ho. Was disgrasya, iwas ako na ho tayo, kinakailangan gising na gising ating mga diwa sa paglalakbay. O lalo na ho yung mga ano, lalo na ho yung mga behero-behera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla. Habang biyahe po yan. Kahit hindi kayong dire-diretso, pwede naman kayong gumilid-gilid muna, ano? Gilid-gilid lang, power nap. Importante ho yan, 15 minutes, sige, 30 minutes, sasagarin nyo na. Balikin yung manibela para iwas disgrasya, iwas ako na. kompleto sa Ricardo Stein, makakabalik ko sa piling natin mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sabit ho ng kinagabihan.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka Hero Ilustre Robregado. Kaya paalala pa rin sa mga may obligasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. La brother, kala sister, galaw-galaw para hindi papanaw, ho. Ayan. Siyempre, dun sa mga nasa lalawigan, nasa mga probinsya, sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paraon, isang magandang araw po sa ating lahat dyan. Mga driver natin, oy, at taas pasahin na pala nung isang araw pa ba, kahapon yun. Yung dating 13 pesos, eh 14 na ngayon sa mga jeepney. Pagkatapos eh, sa mga buses, meron na rin pong bago ngayon. Ano ba, 15-18? Meron na ho ah. Huwag kayong makikipag-away. Dapat lalaman nyo ho yung bago kayo alis sa mga tahanan. May nagtatanong, tricycle, meron na ba? Parang wala pang anunsyo sa tricycle. Sa lokal yan. No, sa lokal yan. Okay. Si Minutos Gabin Bay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat po sa ating mga biyahe. At ingat po at good morning po sa mga nakatutok na sa ating ngayon. Mga nasa pamilihang bayan, ha, sa mga nagagandahang tindero, tindera natin dyan. Maging sa mga natutok sa atin dyan sa Baguio, sa Atok, sa Car Region. Good morning kay Sir Neza Brigera. Ano ho? Ang BIFAR dyan sa Car Tilliera Administrative Region. Ay, good morning, good morning, good morning. Tutok tayo sa ating mga headliners.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: National Irrigation Administration kasado na mga climate change resiliency projects upang salagin ang epekto ho ng matinding El Nino.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Matawag dyan Super El Nino. Iba naman tawag ho dyan Godzilla. El Nino. Abi, no? National Food Authority po naman at DAPA. Magtutulungan para palakasin ang workforce sa food security.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
23: Department of Agriculture, naglatag ho ng deadline sa pagpaparehistro ng agri-storage. Kaya kahapon, binabanggit natin yan.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
23: At Senator Kiko Pangilinan, nanawagan ho ng province by province plan kontra sa Super El Nino. Naku, tama lang ho yung kinakailangan ho natin. Meron tayong mga plano at may mga handkabi tungkol dyan.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: 10 minuto na ho makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabay po lamang sa mga report manggagaling ho sa mga lalawigan. Nakaready na yung mga yan, ano ho. Mga detalye ng ating balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, all set na ang mga paghahanda ng National Irrigation Administration. Good morning kay NAIA Administrator Engineer Ed Gillian. Sa pamilya ng NIA, good morning po sa inyong lahat dyan. Ito po sa epekto ng Super El Nino, gayon din sa epekto ng La Nina na naka-angkla sa kanilang Climate Change Resiliency Project. Ipinahayag po ni NIA Administrator Engineer Eddie Gillian na bago pa man ang epekto ng matinding tag-init ay on track na sa pagkapatibad ng mga hakbang, tanggapan ho ng NIA upang masalag ang epekto ng matinding tagtuyod. Ilan sa mga intervensyon nito ay ang paikipag-ugnayan ng NIA sa DA upang mas maayos mo naman ang sistema ng patubig. Habang nagsasigawa naman ng El Nino Dashboard, ang NIA will rise at pag-asa. Iniyak din ni Gillian na gumagana ang Geographic Information System o yung GIS na tinatawag ng NIA na siyang nagbomonitor po sa mga apektadong irigasyon. Nagdag pa po ni Gillian na may contingency fund ang NIA dahil prioridad ni Pangulong Marcos ang sektor ng agrikultura kung ngayon pa rin po sa epekto ng matinding El Nino.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Tayo ho'y madalas ho nating ibinibigyan ho ng pansin. Ano ho? Abawasin yung problema ho natin sa mga pausaping ganyan. Ho natin yung ating kagubatan, yung ating mga watershed. Hindi naaapektuhan po ng pagkakalbo nito. Pananamantala ho ng tao pa rin. O pa rin ho may gawa niyan. Yung pribadong individual, din kasama sa ganitong organisasyon. Kung titingnan mo ho yung kabundukan, akala mo maayos pa. Yung pala'y kalbo na. Ano ho? Tama kayong plano magpalabas ng mga mapa ng mga bawat bundok. Inaasahan nating sasalag sa mga bagyo. pipigil sa pag-aguho ng mga lupa at magpapasaayos din po naman ng supply ng tubig natin. Pa siguro minamapa-mapa nyo na rin yan eh.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Pagkakatuwang po naman ng National Food Authority ang Development Academy of the Philippines para palakasin ang operational performance ng ehensya bilang suporta po sa food security. At sunod dito na paglagda sa Memorandum of Agreement kasabay po ng 54th anibersaryo ng LFA. Happy anniversary po rin sa National Food Authority. Sa ilalim po ng kasunduan, ipatutupad po ng DAP ang Modified Ladder for LFA na isang Capability Development Program para sa mga executive, middle manager, technical personnel ng ahensya. Nabati ko nga pala yung kasama, dati kasama yun lang natin pumasok sa NFP nung araw yan eh. Pala yung assistant administrator na siya. Joy Pimentel, ayun. Kami nagkita after so many years, dekada. Oh, tagan din sa yung washwit na si Bo Pimentel. Alala ko si Bo. Ting taga-Kowa yan nung araw eh. Para sa unang rollout ngayong taon, 50 NFA personnel mula sa Central Regional at branch offices ang sasanayin sa leadership at technical competencies. Kasama rin po sa programa ang pagbuo ng mga panukalang makatutulong sa pagpahusay po naman ng procurement, quality maintenance at distribution ng staple grains. Layon ho ng 5 taong programa na makapagbuo ng mga competitive at innovation-driven na mga leader at makatulong po naman sa modernisasyon ng operasyon ng LFA para po naman sa mas matatag na Food Security Program.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Mas mapatibay natin yung mga programang yan. Ano ho? Na binabanggit ho natin din at kagaya din ho ng pilit na ibinubulong ho sa atin. Dapat isinasama ho natin sa mga usapin ng kalikasan. Ano ho? Agad malapak ang laki ng role ng kalikasan dito sa pinag-uusapang food security. Pag sila po'y nawawalang niya, sila po'y napagsasamantalahan, sila'y naaabuso. Radong, iktado po ang ating seguridad sa pagkain, tanggapin man natin o hindi.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Tanggap tayo ng report. 4 minuto kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Mga magsasaka dyan po naman sa Capiz na katanggap ng dagdag na tulong mula po naman sa DSWD. Amin ho natin ang detalye ng balitang yan. Wala naman kay Marian Bastasa.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka sa Capiz na apektado ng kabuhayan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation. Ayon sa DSWD, muli itong naglaan ng tulong pinansyal para sa kanilang agarang pangangailangan. Nasa 4,000 benepisyaryo ang nauna nang tumanggap ng 10,000 uplift assistance, emergency cash transfer for disaster victims sa 2 araw na payout activity na isinagawa sa Pilar Civic Center. Samantala, 2,000 na ang benepisyaryo rin ang tumanggap ng nasabing cash aid sa President Rojas sa Capiz. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: 15 minuto na kami naman makalipas ho naman ang alas 5 na madaling araw sa mga nagtatanong pa rin. Ano daw ho ang latest sa paggasa? Okay, tingnan muna natin ang paggasa ho. Ang Intertropical Convergence Zone, yung ITCC na yan at nabinabantayang low pressure area na naging isang tropical depression sa labasyon ng PAR, ang sinasabing nagdadala ho ng mga ulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi po ng Masa ngayong umaga, Setyembre at 30. Ang Palawan, Visayas at Mindanao makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulod dahil po sa epekto pa rin ng ITCC na yan. Posible po ang mga biglang pagbaha o paghuhon ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ito naman sa Metro Manila na natitirang bahagi po ng Luzon. Agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan pa rin, pagkulog, pagkidlat. At dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms. Agong tropical depression na sa labas ng PAR at ayon po ka

0: Yung mga ubo-ubo na yan, mga em-em, bahing-bahing na yan. Uso na naman ho yan, ho. Palagi ho tayong mag-take ng mga vitamins. Kasanayan na nating inumin, mapaherbal man yan. Huwag nang lumaganap at na magkahawa-hawa pa, no? Samantala, report tayo. Dahil sa Tayog, Pangasinan, DA Saad nagsasagawa ho ng pagsasanay sa paggawa ng alternatibong feeds sa Nueva Ecija. Ay detalye ho riyan, si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsagawa ang DA Special Area for Agricultural Development ng pagsasanay at hands-on workshop sa paggawa ng alternatibong pagkain ng mga alagang hayop sa Nampikwan, Nueva Ecija. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang kakayahan ng 34 na miyembro ng Kabawangan Corn Farmers Association sa paggawa ng natural at mas murang pagkain para sa kanilang mga alagang hayop bilang dagdag na pagkakakitaan. Pinangunahan ni Saad MAED Lead Rogi Castaneda ang pagsasanay kung saan tinuro ang proseso ng paggawa ng fermented o binurong corn cob gamit ang busol ng mais. Ayon sa DA Saad, makatutulong ang pamamaraan sa pagbawas ng farm waste at maaaring gamitin bilang pagkain ng manok, kambing at baka. Sa 34 na dumalo, 13 ang kalalakihan at 21 ang kababaihan habang 13 naman ang senior citizens. Patuloy namang sinusulong ng DA Saad Central Luzon ng ganitong mga pagsasanay para mapalawak ang kabuhayan at mapabuting produksyon ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. Samantala, dako tayo sa Batanes. Tatlong asosasyon ng mga magsasaka dyan po naman sa Batanes. May lalim po naman sa pagsasanay upang gawing negosyo ang kanilang mga sakahan. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Bea Gasset de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaigting pa ang pagtutulungan sa pagitan ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES at ang Department of Trade and Industry o DTI Batanes upang mapalakas ang pagnenegosyo at tamang pamamahala sa pera. Naglunsad ang dalawang ahensya ng isang malawakang pagsasanay para sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Ginanap ito kamakailan sa RCPTC Hall sa Bayan ng Basco. Umabot sa 17 aktibong miyembro ang lumahok mula sa tatlong samahan ng magsasaka. Ito ay ang KUNB Farmers Association, Nyoy Farmers Association at Isamurong Farmers Association. Sa nasabing workshop, tinuruan ang mga kalahok ng tamang pananaw sa pagnenegosyo, pagtukoy sa mga potensyal na merkado at pag-angkop sa mga pagbabago sa pamilihan. Bukod dito, sumailalim din sila sa isang praktikal na sesyon sa basic bookkeeping. Dito, sinanay sila sa tamang pagtatala ng araw-araw na kita at gastos, subaybay sa pondo at ang paghihiwalay ng personal na pera sa pondo ng kanilang asosasyon. Ayon sa DABES, malaki ang maitutulong ng mga bagong kaalamang ito upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasakang ibatan at maging matatag na micro-enterprise ang kanilang mga sakahan sa hinaharap. Mula Batanes, Bea Gasset de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman, ng Radyo Pilipinas, Batanes. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Babuyan Islands. Ano ho? Lugar ito ni Tata Ben Paipon. And inasanay si Tata Ben na maligo dyan. Pasipiko na yan eh. Dagat Pasipiko na yan eh. Mani-mani lang ni Tata Ben Paipon ang paglalangoy dyan. Samantala, financial literacy account onboarding para sa mga magsasakay sinagawa sa Calbayog City, Samara. Minho natin ang detalye. Nandiyan naman si Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa sa Calbayog City ang Financial Literacy and Account Onboarding for Farmers na naglalayong palawakin ang access ng mga magsasaka sa financial services at dagdagan ang kanilang kaalaman sa tamang paghawak ng kita, pag-iipon, pangungutang at insurance. Batay sa datos na inilahad sa aktibidad, 49% ng mga nasa hustong gulang sa Eastern Visayas ang may transaction account. Ngunit hindi lamang bank account ang saklaw ng financial inclusion. Nasa 29% ang may bank account, 25% ang may e-money account, 12% ang may microfinance account at 2% ang may cooperative account. Sa usapin naman ng pangungutang, 31% ng adults sa rehiyon ang may utang, 25% mula sa formal sources at 8% mula sa informal lenders. Samantala,

0: Tala, 49% ang may insurance, kabilang ang PhilHealth, habang 18% naman ang may investment, kabilang ang pension. Sa financial literacy, 70% ng adults ang nakasagot ng tama sa hindi bababa sa 3 sa 6 na financial literacy questions, habang kalahati lamang o 50% ang aware sa kanilang consumer rights sa ilalim ng Philippine Financial Products and Services Consumer Protection Act. Kaya sa aktibidad, binigyang diin ang pagpaplano para sa emergency, edukasyon, savings, negosyo at retirement, pati ang responsible borrowing, scam awareness, crop insurance at paggamit ng financial accounts. Ayon kay Israel De La Cruz, Department Manager ng PCIC Head Office, mataas ang bilang ng PCIC-insured farmers sa Kalbayog, ngunit hamon pa rin ang pagpapalawak ng coverage sa buong Samar at Rehiyon 8. Sinabi ni De La Cruz na patuloy na hamon sa PCIC ang pagpapalawak ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng agricultural insurance. Kasama rin sa aktibidad ang account onboarding kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga farmer participants na maka-access ng financial accounts mula sa participating financial institutions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Maraming salamat, Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Samantala, sinunod natin ang Albay. EA Bicol Region, nagkalupuan ang halos 875,000 pisong livelihood packages sa 11 farmer groups. Diyan po naman sa Albay. Italia, nandiyan naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture, DAB call ng livelihood package na nagkakahalaga ng halos 875,000 pesos sa 11 farmer association at cooperative sa Albay. Ayon sa Albay Provincial Information Office, isinagawa ang ayuda sa ilalim ng Livelihood Opportunities and Viable Enterprise o LOVE project sa pamamagitan ng Livestock and Poultry Program ng Department of Agriculture, Bicol. Bawat beneficiary organization ay tumanggap ng package na nagkakahalaga ng 79,500 pesos na naglalaman ng ready-to-operate ng small-scale layered chicken production unit. Kabilang dito ang shed-type poultry house na may 3-tier battery cages, feeders, automatic nipple drinkers at 48 ready-to-lay pullets at panimulang supply ng feeds. Kasama rin sa package ang mga veterinary supply tulad ng vitamins, gamot at farm disinfectants para sa biosecurity at kalusugan ng mga alagang manok. Layunin ang programa na matulungan ang mga organisasyon sa kalayunan na makapagtatag ng small-scale egg enterprise, makalikha ng karagdagang kita para sa mga pamilya magsasaka at makatulong sa nutrisyon at food security sa Albay at ang buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, dako naman tayo sa Sampuanga, livelihood assistance para mo naman sa produksyon ng asin ay pinagkaloob po sa isang asosasyon sa Pagadian City, Sampuanga del Sur. Tayo sa detalye po si Blas Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Sampuanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Isang mahalagang suporta para sa kabuhayan ng mga mangingisda ang ipinagkaloob sa Tawagan Muslim Christian Fisher Folk Association sa Pagadian City sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 9. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at mga organisasyon sa sektor ng pangisdaan. Layunin din ng proyekto na makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga miyembro ng asosasyon habang hinihikayat ang mga benepisyaryo na patuloy na paunlarin ang kanilang livelihood activities at gamitin ng maayos ang mga kagamitan at suportang ipinagkaloob sa kanila. Sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga organisasyon ng mga mangingisda, inaasahang mas marami pang programang pangkabuhayan ang maisusulong para sa komunidad. Para sa Tawagan Muslim Christian Fisher Folk Association, ang proyekto ay hindi lamang dagdag na kagamitan o suporta sa produksyon ng asin, kundi isang pagkakataon upang makapagsimula ng mas matatag na hanap buhay at makapag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng kanilang komunidad sa Pagadian City. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Maraming salamat, Blase Boyan, Radyo Pilipinas, Sambuanga. Samantala, sinunod natin ang Davao. Our Davao Region, pinalalakas ang Sustainable Agriculture sa Region 11. Nandiyan sa detalye natin si Kate Lakihonlaw ho ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR 11 ang kaalaman at kasanayan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula Davao Region sa sustenableng pagsasaka sa pamamagitan ng pagsasanay sa sustainable agriculture, stakeholder engagement at environmental and social safeguards. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling o split project na nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman at responsableng mga pamamaraan sa pagsasaka para sa mga agrarian reform communities. Katuwang ng DAR 11, ang Lakihon Agro-Environmental Consultancy Services sa pagbibigay ng teknikal na kaalaman tungkol sa mga teknolohiyang maaaring gamitin sa pamamahala ng sakahan. Gayun din sa environmental and social safeguards na dapat isaalang-alang sa mga gawaing pang-agrikultura. Nagkaroon naman ng field simulation sa Novelas Farm para sa dalawang batch ng mga kalahok kung saan aktwal nilang nakita at nasubukan ang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at pagplano ng mga field activities. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihonlaw ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kate, ng Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, itinagda ng Department of Agriculture ng December 31, 2026. Kung kasalukuyan po yan, deadline sa pagpaparehistro ng mga pasilidad na nag-iimbak ng produktong agrikultural at pangisdaan. Pareho yung binabanggit natin kahapon. Bilang po sa kailangan magparehistro ang mga warehouse, cold storage, iba pang storage facility. Isasagawa ang registration sa magitan po naman ng Registry System for Agri-Storage, tinatawag na RSAS. Inatasan ho ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, Sag. Ang TA officials at TA King may papalam sa mga operator ang deadline. Ayunin po ng registry na matukoy ang lokasyon ng mga pasilidad at dami na kailangang inventaryo bilang mga imported na produkto. Sakalihin, bahagi ito ng pagkapatabad ng RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban po sa smuggling, holding, liba pang paglabag sa agricultural supply chain. Nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga lokal na pamahalaan na agad hong maglatag ng province by province preparedness plan para sa inaasang epekto ng Super El Nino. Panaisip ng senador yun, dapat noon ang una nag-iisip niya mga LG, local government natin. Ay no, sa senador, apatukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na matataas ang panganib sa drought at dry spell, available na irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad ng magsasakit mga isda na maaaring maapektuhan, at mga hakbang na dapat gawin bago magkaroon po ng malawakang pagkalugi. Inimok din ho ng senador ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, BIFAR, Pag-asa at LGUs na gawing localize ang mga paghahanda sa epekto ng El Nino. Ngayon pa rin po kay Senador Pangilinan, kailangang pabilisin ng DA at NIA ang pagkukumpone at rehabilitasyon ng irrigation system sa mga drought-prone areas at tiyakin ang napapanahong pamamahagi po ng drought-tolerant system at ibang agri-inputs. Aba din anyang maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop losses, affordable credit insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasakit mangis nang nawala ng kita dahil po naman sa El Nino. Sila El Nino tawag nga ng iba eh. Minungkahi rin po ng senador ang pagkakaroon po ng public dashboard na regular na magbibigay ng update sa drought risk, water availability, kondisyon ng irrigation system, ng apektadong komunidad, mga tulong na may hatid po naman ng pamahalaan bukod dyan. Suportado rin po ni Pangilinan ng panawagang muling buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Bakit nga naman hindi?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Minsan pag-usapan ho natin ano ba yung mga pwede natin gawing mga paghahanda dito sa El Nino na yan. Ano-ano na yung mga epektong na gawa nito sa atin, sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Nadadagdagan pa ho ng kadahilanan dahil sa human intervention. Yung pagkawarak, pagkasira ng ating kalikasan, hindi naman yung kalikasan na sumira sa kanyang sarili. Yung mismong taong naninirahan, gigamit lang sa kanila. Pati ginagalang ho natin yan. Respetuhin din ho tayo ng kalikasan. Babalik mo kami, sandali lang.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Orasin natin sa buong kabuluan, kapitbahay. Meron po tayong 38 minutos sa makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kami po ay nagpapabot lamang ng paikiramay ano, sa mga nakakakilala, sa mga kaibigan, sa mga nakatrabaho po naman. Police Major General Aquilino Jacob po, ano, ito po ay sumakilang buhay na po. Nagpahinga na po ng poong may kapal. Ang kanyang labi ay nandyan po sa Loyola Memorial Chapel, Presidential Suite 1. Ang kanyang interment ay sa araw po ng bukas at meron po magaganap na misa sa ganap na alas 9 ng umaga. Ano ho? Po mga paikiramay, dito po sa pamilya, mga kaibigan, kamag-anakan, Major General Aquilino Jacob, ano, dati rin po itong naging Southern Police District Director, naging Las Piñas Police, naging Makati Police din, Chief. Yung pinakahuli ay naging heavy po ng BJMP. Ano ho? Yung pong paikiramay, ano ho? Mga pala namin ito sa kasal. Yan, namaya pa akong may bahay. Pumbay kiramay sa pamilya po ni Police Major General Aquilino Jacob. Nandiyan po ngayon ang kanyang labi sa Loyola Memorial Chapel, Presidential Suite 1 po sa Makati, Guadalupe. Sa Guadalupe, Makati, Metro Manila.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay lang sa mga nagtatanong, kamusta po ang kadiwa ng Pangulo? Mamaya, bibigay ko ng update sa inyo ho. Muna natin itong report na ito. Bagong format ko ng electricity bill, inaprobahan na po ng ERC. No kaya yan? Amin ho natin ang detalye. Nandiyan po si J. Mike Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Makikita na ng mga consumer ang mas malinaw na breakdown ng mga bayarin sa kanilang buwan ng bill sa kuryente. Ito'y makarang aprobahan ng Energy Regulatory Commission ng resolusyon ng tatakda ng bagong billing format para sa lahat ng distribution utilities. Alinsunod nito sa inilabas sa Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue na kumikilala sa deklarasyon ng ERC na alisin ang VAT sa systems loss upang mas madaling maunawaan ng mga consumer. Sa ilalim ng bagong format ayon sa ERC, dapat malinaw na nakasaad ang mga government-mandated pass-through charges kabilang na ang systems loss charge sa ilalim na umiiral na price cap at walang value-added tax o VAT. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Arturino Juan, sa pamamagitan nito mas magiging maluwag na sa mga consumer na bayaran ang kanilang monthly billing dahil maiintindihan na naman ito ang mga singiling dapat nilang ayusin. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Para po sa ating kadiwa ng Pangulo update, hindi po nagbubukas ang alas 4 yung kadiwa outlet na ho. Kaniwa, nagbubukas po yan alas 6 ng umaga o kaya naman hanggang alas 8 ng umaga. Para sila ay magtinda ho ng mga murang bigas kabilang ho yung 20 pesos rice program. Kasariwang gula, iba pang produkto po naman. Ilan po sa kadiwa ng Pangulo para sa araw na ito, Setyembre 30 hanggang dito sa Metro Manila. Unahin natin ng Makati City. Diyan po sa may Baras, Corner Morong Street, Barangay Poblacion. Asuyan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Abot kayang bigas at pangunahing bilihin para po naman sa 20 rice peso program. Mas ito para sa mga kwalipikadong PWD, Senior Citizen, Solar Parents, 4-piece beneficiaries at TODA, JODA members. Magdala lamang po ng ng valid ID pa bilang patunay. At limitado lamang po ang supply. Makati pa rin sa may Jaime Velasquez Park, Salcedo Village at Legazpi Active Park, Legazpi Village. Alas 7 po ng umaga yan hanggang alas 6 ng gabi. Setyembre 30 hanggang sa araw po ng bukas, Oktobre 1 parang schedule. Indahang bayan na may murang bigas, gulay, karne at mga produkto mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Ilang lugar po naman sa lalawigan, ang Calamba City Hall Lobby. Meron po dyan. 8 hanggang alas 4 po ang magdala ng sariling bayong o kaya naman mga eco bag. Sa Bago City Hall Grounds, ano, sa Negros Occidental, meron din po noon. Meron po sa Municipal Plaza, Ligao, Libon area o katabing munisipalidad, alas 8 po hanggang alas 5 ng hapon po dyan. Para makita po, ipa pa pinakamalapit na Kadiwa pop-up stores o permanenteng outlets sa inyong mga lugar. Ipo ng mga nakapwesto sa mga lokal na field post offices. Ipo ninyong gamitin ang eGovPH app kung saan na searchable po ang aktibong Kadiwa sites na yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: E makakasama po tayo, pag-usapan natin ang Project Saray. Yan po yung smarter approach to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Project Saray. At makakasama po natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Decibel Eslava, Professor 9 and UP Scientist 3, Dean UPLB School of Environmental Science and Management. Dr. Decibel, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Palatuntunan, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po dito sa Radyo Pilipinas. Good morning, ma'am.
14: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Ma'am, po ba kayo sa... Nasa Laguna po ba kayo ngayon?
14: Ako po ay nasa Los Baños, Laguna ngayon.
1: Kamusta naman po ang panahon natin dyan? Kamusta ang umaga po natin dyan?
14: Medyo mukhang maaraw na po ngayon. Simula kahapon, maaraw at mainit na, maalinsangan.
1: Maalinsangan na, opo, oho. Kamusta po itong Project Saray na yan? Ano ba yung Project Saray na yan? Ano ba dapat na pagkaunawa sa simpleng mga termino maunawang po na lahat?
14: Opo, ang Project Saray po ay nag-umpisa bilang isang research at action program na pinondohan po ng Department of Science and Technology. At ito po ay binuo ng UP Los Baños para makatulong po sa ating mga magsasaka at sa ating mga local government units, pati na rin po sa national government, para po makaiwas tayo sa mga pinsala or losses dahil sa pagbago-bago ng ating klima. So, ang kumbaga po ito ay climate resilience project para sa agriculture. So, ilang taon na po natin itong ginagawa, mga 13 or almost 14 years na po, at katrabaho natin ng ilang mga state universities and colleges at mga local government units. At ngayon po ay naka-deploy na tayo sa lahat ng rehiyon ng bansa. Matatagpuan po ang Project Saray sa lahat ng DOST regional offices. At doon po ay makukuha yung mga datos at mga serbisyo na na-develop po natin dito sa Los Baños at ipinakalat po natin sa mga region. So yung mga serbisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po doon sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Saray, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops. Sa ngayon po ay ang nilalabas natin on a regular basis ay ang corn. So ito binibigay po ano ba yung lagay ng panahon ngayon at sa susunod na mga buwan at ano ang ibig sabihin ito sa pagtatanim ng ating mga corn. So, meron din pong iba pang mga technologies, mga mobile-based technologies, madadownload online. Isa po dito yung pinakasikat naming app ay yung SpeedTech. So, ito po yung Smarter Pest and Disease Identification System. Siya po ay kinukunan ng litrato. Kapag kung ikaw ay magsasaka at nakita mo maraming may mga insekto sa halaman mo, hindi mo alam kung siya ay kaibigan or kalabang peste, pwede mo siyang kunan ng litrato, i-upload nung system, ibabalik nung system after a while yung likely identification ng insect at sasabihin niya ito ba ay mabait na kaibigang insekto ba ito. So huwag mo siyang papatayin, huwag mong gagalawin. Kung siya ay kalabang insekto, magbibigay din po ng rekomendasyon kung ano ang dapat na pagmamanage. So marami pa pong ibang nagagawa ang Project Saray at maligaya po kaming ipaalam na kami po ay matatagpuan ninyo sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga DOST regional offices po.
1: Okay. So, ibig pong sabihin, iya lahat ng nabanggit ho niyan ay yan ay bumubuo po ng layunin dito para tulungan yung ating mga magsasakang Pilipino na maging handa at maging matatagpo sa climate change at pabago-bagong panahon. Ngayon po naman, sino-sino po ang mga pangunahing benepisyaryo ng programang ito?
14: Ang talagang target po natin ay iba't ibang level po, ano, yung mga applications po na nabanggit ko, ito po ay pwedeng gamitin mismo ng ating mga kasamahang magsasaka. May kailangan lang pong training na pwedeng na kailangan gawin. Meron din pero sa aming online na site po, sarai.ph, sarai.ph. Doon po matatagpuan yung mga binanggit kong regular, daily information na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw na operasyon ng ating mga taniman. So, yun din po ay diretsong pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka. So, balit may level po yung saray na nakadesenyo siya para sa larger operations kagaya ng isang local government unit. Yung mga mayor po, mga municipal agricultural officer na tinuturuan po namin kung paanong magmapa ng ating mga farming areas at paano po mag-monitor at mag-estimate ng ating pwedeng i-expect na production sa end ng cropping season. So, yun po yung targets natin, magkakaibang levels po. Pati nga po ang ating national government ay ating nakakatrabaho ngayon. Katrabaho po natin ang iba't ibang sector within DA kung saan tinuturuan po natin at ibinabahagi natin yung mga developments na ginawa ng saray para po magamit nila sa kanilang monitoring functions.
1: Mga beneficiary po nito, magsasaka, mga agricultural extension workers at siyempre mga policy makers, yung ating gobyerno mismo. Paano po malalaman naman ang isang magsasaka kung ang patubig sa kanyang bukid ay gamit po yung saray? Paano magkakatulungan ho yan?
14: Opo, meron tayong tinatawag sa saray na WAIS, yung WAIS, Smart Water Assisted Irrigation Scheduling System. Ito po ay inirerekomenda namin sa ilang farms na merong pasilidad para sa patubig. Kung alam niyo po, ang 50% ng ating mga rice cropping areas ay walang access sa irrigasyon. 50% ay rain-fed, ano po. Doon sa mga may access sa irrigasyon, pwede kasing mag-install ng sensors na binabantayan po niya yung kung gaano pa kabasa or katuyo ang lupa. So ito pong WAIS na to, magsasabi siya na yung lupa mo may konti pang moisture. So pwede ka pang magintay na wag mo nang magpatubig, kaya pa yan ng halaman. So in that sense po, nakakatipid tayo kasi medyo magastos din yung pagpapatubig lalo kung gumagamit ng pumps, ano po. Pero kapag ka mag-water stress, nagsisend din po itong si WAIS ng impormasyon doon sa kung sino man yung nagmamanage na medyo kailangan mo nang maghandang magpatubig dahil matutuyo na. Ito pong WAIS ay ipinipair natin palagi doon sa automatic weather station kasi yung automatic weather station naman ang magsasabi kung may paparating bang ulan or mahaba yung magiging tagtuyo. So, ito po ay isang buong sistema ng management na pwedeng i-employ, i-deploy sa ilang farms.
1: Dr. Decibel, yan po bang WAIS na yan? Kaya din ho ba niyang ma-detect o mabasa yung kasalukuyang sitwasyon ng mga kabundukan natin o mga watershed natin? Kasi alam naman natin, anumang galing natin sa siyensa, pero pagka problema natin kabundukan, kakalbong kabundukan, ano ho, laking problema nun eh. Yan ang ginagasos natin pamamaraan para sa agrikultura. Pero sana naman matunan po ng pansin, pagtingin at pag-aral din po naman, gano'n na ba nabalahura pagsamantalahan na kabundukan natin? Kasi sayang ho yung mga binabudget natin kung yung mga bagay na yon nakakalimutan din. Sana nababasa din ng WAIS yun.
14: Opo. Ang WAIS po ay medyo site-specific. Kung saan nyo po siya in-install, itong nasa litrato na yan, bubutasin yung lupa. So kung saan nyo siya in-install, yung impormasyon na ibibigay niya ay para sa isang mga 1 hectare na area siguro na pareho yung terrain. Ano po. So pagka ang tinitingnan po natin ay mas malakihang system, kagaya ng kabundukan, isang buong bundok halimbawa, may iba po tayong approaches na pwedeng gawin. So meron tayong tinatawag na GIS or Geographic Information System. So ito po ay isang pamamaraan na kung saan yung mga imahe mula sa ating mga satellites, ipapasok po doon tapos makikita asan ba yung mga lugar na kalbo o kaya ay pinuputol ang kahoy, nagkakaingin. So yun po madali siyang makita. Palagi po yung obserbasyon ng mga satellites na napakalayo po, ano, nasa labas siya ng atmosphere. Yung mga yun po ay ipinipair, ipinapartner natin lagi sa ground validation. So makikita natin sa satellite na, oh, parang may nangyayaring kakaiba dito or hindi successful yung reforestation, nangangamatay yung kahoy. O kaya po makikita din na nasaan ba yung tuyong-tuyo na yung lugar at magkakaroon, may potential para magkaroon ng forest fire. So yun po ay malaking tingin, tapos ang kailangan gawin ay mag-validate, magpapunta ng tao para tignan on the ground kung tama ba yung observation. So may mga ganong pamamaraan po at tama kayo, dapat ginagamit natin ito para mapabilis at mapadali yung ating pagmo-monitor ng mga ecosystems na ito.
1: Baka importante po talaga, Doktor, nung collaboration, ano ho?
14: Yes.
1: Nga, sabi ko nga, hindi po pwedeng yung mga aksyon natin dito at yung pagbasa sa mga sitwasyon, fragmented. Dapat po siguro, lahat po ng sangayon ng gobyerno, ng pamahalaan, mapalokal man yan, LGUs man yan, dapat sama-sama kasi tayo nandito sa ground, magawa tayo ng aksyon, taas naman pala maraming problema na hindi natin nasisilip.
14: Tama po, opo. Talagang a whole of society. Yun po yung ating minimiti, ano po. Ito pong Project Saray, inumpisahan namin dahil ang goal talaga natin, maturuan yung mga sarili natin na magkaroon ng behavior ba nung resilient-seeking behavior. Hindi na ang ating farming, ang ating agriculture ay umaasa sa Diyos lamang. Yung inaasahan natin na bahala na si God or at the very least bahala na si Batman. So gusto na isinet up natin ito para malaman natin na may magagawa kasi tayo. Kailangan lang nating hanapin at aralin kung paano iyon.
1: May mga nagtatanong, libre daw po ba at accessible sa publiko yung mga itong mga bagay na to?
14: Yes, ang saray.ph po, puntahan ninyo, open po yan. Everyday ina-update po ang website. Yan po ay may mga established na stations sa iba't ibang local government areas po, nationwide. At dumadami pa po iyan. Yung mga kasamahan po natin sa DOST ngayon ay mag-i-install ng mga automatic weather stations. I think in total, 17 regions po tayo. Times 7 na AWS per region, ganun po karami yung kanyang mga kanilang i-install na mga automatic weather stations. Tapos po yung ating mga mobile applications, kagaya po nung nabanggit ko na SpeedTech, ito po ay pinondohan ng pera ng taong bayan, kaya yan po ay libre. Pumunta po kayo sa Google Play Store dahil yan po ay libre ninyong madadownload.
1: Marami pang mga tanong na pumapasok sa akin din eh, pero gusto ko i-entertain po ito, no? Marito ho bang gamitin yung Saray apps niya kahit walang internet connection sa bukid? Alam naman natin, kumisyon yan ang problema natin, internet. Eh, paano
14: yes.
1: ho yung ganun?
14: Ito pong SpeedTech ay i-download. Kailangan po sa umpisa, pumunta muna kayo sa bayan. I-download ninyo doon po sa Municipal Agricultural Office kung yung pong LGU ninyo ay na-train na. Pumunta po kayo sa bayan, magpatulong kayong i-download. Once downloaded, pag-akyat nyo po sa inyong mga taniman na walang internet signal, magagamit po siya ng offline. Meron po siyang library na pwede ninyong i-browse at doon po makukuha yung impormasyon na kailangan ninyo. Doon naman po sa ating website, yung saray.ph, unfortunately po, yun ay kailangan connected kayo sa internet para mabasa ninyo yung updates every day. Pero yun pong ibang services ay may mga offline na mode.
1: Last question, ang saray daw po ba as panghalaman lang o pwede na rin po sa hayop?
14: Ay, maganda pong tanong yan. Tingnan niyo po itong katabi kong, asan ba? Itong katabi kong babae.
1: Tayo magkatabi ma.
14: Okay. Si ano po, si Saray po, nag-umpisa po kami na siyam lang ang aming priority crop. So, rice, corn, coffee, coconut, banana, cacao, soybean, tomato, and sugarcane. Siyam po siyan. Ngayon po, nakita natin at in-encourage din po tayo ng DOST and in partnership with the Department of Agriculture na extend ang gamit nito sa aquaculture. So ngayon, si Saray, medyo malaki yung muscles niya, yung laki nung dala niyang bilao. Pero ngayon, may nakasukbit pa sa kanyang bayong. Ang laman po ng bayong ay mga aquaculture products, bangus, shrimps, crabs. Dahil in-extend na po natin ang gamit ni Saray sa aquaculture. And just recently, mga 2 months ago, kausap po natin ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, at i-extend po natin ang gamit ni Saray doon sa ating animal industry, particular po sa mga feedstock, yung pagkain ng ating mga alagang hayop. So, unti-unti po.
1: Alam nyo, wala na akong oras, pero since na nakausap ko na kayo, dapat pala alas 3 pala nagsisimula kayo.
14: Sir, sige, tutulog ako maaga para gumising na maaga.
1: Sa susunod po, maagahan ko pag paikipag-usap sa inyo kasi napaka-importante po itong bagay nito. Sabi ko nga, gumagalaw tayo dito sa ground. Dapat lahat, pati yung mga nasa taas, nakikita at nasisilip po natin. Baka mas malaki problema sa taas. Sa baba, ayos tayo ng ayos. Sa taas naman, bigay ng problema.
14: Sana po hindi. Pero maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa amin at talagang appreciated namin ito dahil kailangan po nating ipakalat itong Saray sa ating mga kasamahan.
1: Uulit po ito ha. Uulitin po natin ito agad-agad. Dapat tumawag. Yes. Napapanahon po itong usaping ito.
14: Opo. Looking forward to
1: that po. Ma'am, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo.
14: Nagsasaing po.
1: Nagsasaing ba kayo? Marami pang salamat. Ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you, ma'am.
14: Magandang araw po sa lahat. Thank you po.
1: Thank you, ma'am.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Akabitin, ano? Masasarap na usapan eh, no? Dapat talaga, people in all walks of life, dapat na uunawaan itong bagay na ito eh. Bigay ng problema sa kalikasan. Hindi mismo kalikasan. Tayo mismo nagbigay ng problema sa kanila eh. Ito ngayon, gagalangan lang talaga para galang pwedeng ibigay natin masandin ng kalikasan ng paggalang. Ang alam po nila Roger Cruz, Yamarina Parial, Alvin Balgona, Alvin Lamor, Marian Milios, paparin natin sila Nida, Susan Jamart, paparin po naman sila sa Mercer Julius Camille Latrona. Ang alam po nila Julius Gonzalez, Gisabete Rambolo, Hero, Ilustre Rambregado, nag-iiwan, anumang bagay, matintama, hindi mo ginawa, inuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Orasin natin sa buong kapuluan. Kung minuto lang makalipas, ay kanin po naman ang umaga.
15: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ulo po ng ating mga balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board muling na ipagdayalogo sa mga miyembro ng grupong Manibela.
15: Headlines.
1: Philippine National Police nagandong naglibreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group.
15: Headlines.
1: Ang mahalaan, mahigpit na magbabantay laban sa mga driver, operator na hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ng sobra.
15: Headlines.
1: PNP Chief Nartates, inatasan ng mga police unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyod.
15: Headlines.
1: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kinilala ang mga guro, militar at police na gumagampa na higit pa sa kanilang mandato.
15: Headlines.
1: Balitang sports, Ebena, matagumpay na napanatili ang men's pole vault title sa Asian Games.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Mga detalye ng ating balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board muling na ipagdayalogo sa mga miyembro ng grupong Manibela. Report po naman dyan si Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Para talakayin ang kanilang hinaing at panawagan ng pagdialogo, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga miyembro ng Transport Group na Manibela. Personal nakipag-usap si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua kasama si Executive Director Attorney John Paul Alien Victa sa grupo bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng ehensya sa mga operator at driver. Kabilang sa tinalakay ang mga usapin sa dokumentasyon, registration at iba pang problema ng miyembro ng grupo. Samantala, inihayag naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena na planning niya makipag-usap kay First Lady Liza Arenata Marcos tungkol sa mga panawagan ng mga manggagawa sa transport sector. Nagkaroon ang pagkakataong magkausap ang dalawa matapos tumalo sa rice distribution program ng LTO. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine National Police nagandog po ng libreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group. Report po naman dyan si Jay Mike Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inititigil sa kanilang pagbabantay at pagsaservisyo ang Philippine National Police para tiyakin na maayos at mapayapang pagdaraos ang tigil pasada ng mga transport group na sa kanilang ikatlong araw. Kasabay nito, iniulat ng PNP na nakapagandong sila ng libreng sakay sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din sa buong bansa kung saan nakaapekto ang ginawang aktibidad ng grupong Piston. Kahapon, nagpakalat ng mahigit sa 8,000 mga tauhan ang pambansang pulisya para magbantay at umalalay sa mga apektadong pasahero. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Rico, batay sa kanilang pagbabantay ay kakaunti lamang ang mga sumama sa tigil pasada dahil mas marami ang mga tsuper na pinili ang mamasada.
4: Initial evaluation ay konti lang po ang sumali dun sa strike, so there is no large-scale effect sa ating pong mga pumabiyahe, yung ating pong mga commuters. But nevertheless, we have deployed libreng sakay vehicles for libreng sakay operations if ever there will be passengers who will be stranded.
3: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Alan Rico. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide!
1: Samantala, ang bayan sa loob, nanawagan po naman na repasuhin ang energy policy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sa Kamara, ito naman ang ulat ni Kathleen Forbensa.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Iginiit ni Akbayan Corpolis, Representative Shell Joke na ang pangangailangan ni repasuhin ang mga pulisiya ng pamahalaan sa enerhiya upang makabuo ng pangmatagangang solusyon sa pabago-bagong presyo ng langis. Ayon kay Joke, na kailangan suriin ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050 matapos maglaman sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng EO-125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax, LPG at kerosene. Anya, pansamantalang hakbang lamang ang suspensyon ng buwis at kailangan na mas marino na estratehiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa importe ng langis. Diin niya ng pagpapalakas ng lokal na pinukukunan na enerhiya at paggamit ng renewable sources tulad ng solar at wind upang mapatatag yung energy security ng bansa. Ayon kay Joke, na dapat nating alamin kung epektibo pa ba yung hakbang ng gobyerno para maibsan yung epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga consumer at sektor tulad ng pampublikong transportasyon. Paalala niya na ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot din ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin, nababagdag pa sana sa mga manggagawa, negosyo at mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Andala, mahigpit po, magbabantay naman ang pamahalaan laban sa mga driver o operator namang hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ho ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi po ni LTFRB Acting Chair Greg Poa Jr. na ito naman ang dahilan kaya ipinaskill sa website ang nang tanggapan ang fair matrix. Aniya, ito'y upang may pabatid sa publikong angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Sinabi ng opisyal na sakaling masingil sila ng mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Magsisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ang pamahalaan ng limang reklamo na kanilang matatanggap hinggil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes, Setyembre 25, ang aprobahan ng gobyerno ang piso fare hike. Ing Linggo, naging epektibong dagdag singil sa pasahe para po sa public utility vehicles tulad ng jeep, bus at airport taxi.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Pinatasa naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ng mga police unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyot. Ay kasunod po ng mga banta ng matinding tagtuyot, bunsod po ng strong El Nino na posibleng makapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Nartates sa publiko manatiling mahinahon at may pagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Panawagan din ang PNP chief na iwasan maagang pag-iimbak ng labis na supply sa mga panahong ito. At ay sa ulat po ng Pag-asa, makararanas sa matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang Desyembre. Siyempre ba itong maramdaman hanggang sa kalahati ng susunod na taon?
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Bang minuto na makalipas, ay kanim lang umaga, samantala, pinaigting po ng Department of Social Welfare and Development na paghanda bago tumama ang kalamidad. Asunod sa paglagda sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12287. Layunin po ng batas sa bigyang daan ng maagat na pagkilos bago dumating ang sakuna. Nakibahagi ang DSWD Disaster Response and Management Bureau sa pagbuo po ng IRR. Itinutulak din po ng DSWD ang social protection para sa mga pamilyang nasa panganib. Patuloy ang paibaugnay ng ahensya sa mga LGU alipa pang katuwang para maprotektahan po naman ang mga komunidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, impeachment trial po naman ni Vice President Sara Duterte kanselado ngayong araw. Po naman dyan sa Senado, ulat si Mimfa Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, Miyerkules, September 30, ayon sa abiso mula sa Senate Impeachment Court. Sa notice ay nilabas sa Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., sinabi na ipagpapatuloy ang paglilitis bukas, Huwebes, October 1, ng alas 10 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na hindi nangangahulugan ng pagkaantala ang pagkansela ng trial. Patunayan ayon kay Tungol, aggressively ahead of schedule ang paglilitis bilang nakapagsumite na ang prosecution ng 6 na testigo sa loob ng 8 araw mula nang buksan ng Article 2 ng impeachment case noong September 14. Binigyan din ang tagapagsalita na ang cancellation ng trial ngayong araw ay isang strategic procedural pause para mabigyan ang panahon ng prosecution at defense na maghanda para sa buong araw ng mga pagdinig mula October 1 hanggang 15. Ito lalo na rin inaasahan ang pagdating simula Huwebes ng mga technical at malalaking financial records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga registers of deed. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court, nagpapakita ng conflict of interest ng pamilya nito ayon sa House Prosecution Panel. Report naman dyan si Melanie Bordones Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinabi ng House Prosecution Panel na malinaw na umiira ng conflict of interest sa pamilya Duterte kasunod ng pagharap ni Davao City Mayor Basti Duterte sa witness stand sa Day 31 ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecution at Manila Representative Joel Chua, matapos ang testimonya ni Mayor Basti, ay nagpapatunay ng malalim na ugnayan ng pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime T. Cruz at sa mga transaksyon nito. Sa pagdinig, inamin ni Mayor Basti na kilala niya si Cruz at kasosyo nito sa isa sa kanyang mga negosyo, ang Chinese Gen B Foods Corporation. Ang pangalan ni Cruz ay naiugnay sa ilang kumpanya na may kaugnayan umano sa pamilya Duterte kabilang ang GenCorp na idinitlara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bagamat itinanggi ng alkalde ang kaalaman sa kaugnayan ng Vice Presidente sa GenCorp, iginiit ni Representative Chua na si Mayor Basti ang tumatayong head of the procuring entity o group na nag-approve sa mga kontrata ng lungsod. Kunisyon din ni Chua ang pagbabago ng patakaran ng Bids and Awards Committee o BAC ng Davao City tungkol sa kinakailangan 5 taong operasyon ng isang kumpanya bago makasali sa bidding. Narito ang payag ni House Prosecutor Joel Chua.
9: Si Jaime T. Cruz ay business partner ng mga Duterte. Lahat silang magkakapatid, makikita natin ay may connect dito sa Duterte. So, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest yung GenCorp sa pagpaparticipate sa LGU kung saan nanalo sila ng maraming kontrata. At may mga pagkakataon pa na sinasabi, ito ang lone bidder.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mantala, 5 administrative case ang kinakarap ni dating Police Security Aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. bago pa ituturoy ang na-dismiss sa serbisyo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Reyco, bilang sa mga kasong ito ang conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct. Aniya, kalamihan umano sa mga kasong administratibo ni Gracioso ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco noong March 2022, kung saan nagsilbi siya ng 1 taon at 4 na buwan. Mantala, sinabi ni Kona na dismiss si Gracioso sa servisyo noong September 11, 2026 at umapila sa naturang dismissal na aniya nagpapatunay na naabisuhan siya tungkol dito. Matatandaang lumutang si Gracioso bilang whistleblower matapos itong nagpakilalang dating security aide ni Velasco at inakusahan siyang naghatid ng mga maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Ngayon, nosuri po ng PNP ang mga payang ni Gracioso at pinaimbisigan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
1: Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record po ng Bureau, walang umiiral na hold departure order o HDO at wala ring derogatory alert para pumigil sa pag-alis ni Velasco ng Pilipinas. Gayun pa man, sinabi po ng ahensya na hindi nito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual at sa mga usapin sa data privacy. Tiyak naman ng Bureau na patuloy ito patutupad ng pare-pareho ang mga batas at polisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang confidentiality at personal information ng mga individual.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
1: 17 minuto na po makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Sandali po lamang, nagmulang mahalagang paalala.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.

0: ika-anim po ng umaga. Nga pa rin tayo ng report mula dyan sa Palasyo ng Malacañang. Pangulong Marcos, kinilala mga guro, militar at polis na gumagampan higit pa sa kanilang bandato. Apo dyan sa Palasyo ng Malacañang. Ulat po naman si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro, sundalo at polis bilang frontliners sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Sa awarding ceremony ng Medallion of Excellence para sa 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga guro, mga sundalo at pulis dahil sa kanilang mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Sabi ng Pangulo, ang nation building hindi lamang isinasagawa sa matataas na tanggapan ng gobyerno, kundi maging sa mga silid-aralan, sa mga institusyon at sa mga komunidad sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga awardee mula sa sektor ng edukasyon sa pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng culturally responsive tool, mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng physics at pananaliksik sa mga umuusbong na teknolohiya. Binanggit ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng mga awardee mula sa militar na pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagpapahusay ng efficiency sa kanilang hanay sa pamamagitan ng digital platforms, at pagpapalakas ng maritime awareness at operational preparedness sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulo Marcos, ipinakita ng mga awardee mula sa pulisya ang kahalagahan ng prevention at innovation sa public safety, kabilang ang mga hakbang upang mailayo ang mga kabataan sa krimen. Sinabi rin ng Pangulo na ang kanilang serbisyo kaakibat ng mga hakbang ng kanyang administrasyon upang masuportahan ng mga guro, mapalakas ang kakayahan ng security forces at mabigyan ng mga pulis ng kinakailangan kagamitan upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
3: At the community level, such as the Unified 911 Hotline for Faster Response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mantala ay sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ay sa usapin ng ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Sa ika-apat na ASEAN Women Leaders Summit, sabi po ni Pangulong Marcos na hindi lamang dapat ituring na beneficiaryang kababaihan sa pag-unlad ng rehiyon. Aliha, dapat siya ay magsilbing aktibong leaders at innovators sa mga ito. Sabay niyan, tinulak ng punong ekotibong supporter sa women-led enterprises bilang mas magandang access sa financing at digital skills. Tawagan din po ang Pangulo sa pagkilala sa unpaid care work. Aniha, ay malaking hadlang sa paglahok ng kababaihan sa formal workforce, pati na rin ang mas matibay na proteksyon kaban po sa gender-based violence online.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Office of the President handang tumugon kung ano man ang iutos ng Korte Suprema sa gitna po ng petition for certiorari and prohibition dahil po naman sa pagkabaliba ng barangay at sanggunian ang kabataan ng election sa Nobyembre. At dyan sa Malacañang, ulan si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakahandang tumugon ang Office of the President sa anumang utos ng kataas-taasang hukuman kasunod ng ginawang pagkwestiyon hinggil sa pagpapaliban ng dapat sa aray halalan sa barangay at SK sa Nobyembre 2. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kakatawan dito sa hanay ng gobyerno ang Office of the Solicitor General. Sa ngayon, sabi ni Castro, ay wala pa naman silang natatanggap na kopya ng nasabing petisyon na inihain ni election lawyer Romulo Macalintal. Matatanda ang bukod sa petition for certiorari and prohibition ay hiniling din ato ni Macalintal ang temporary restraining order, ganun din ang writ of preliminary injunction kontra sa BSK election postponement. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: At kung ano man ang iutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bantala, binigyang diin ng Philippine National Police Women and Children Protection Center Anti-Violence Against Women and Children Division ang mahalagang magkaroon ho ng sistema

0: nag-report sa pulisya ng mga paaralan lalo na kung may nagaganap ng krimen sa eskwelahan. Sa palayam ng Mike In, Mike Out, sinabi ni PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Titi Abelia na sa ganitong paraan, mas mabilis makakaresponde mga otoridad at mapipigilan ang lamang masama na posibleng mangyari. Aliwanag pa ni Abelia, may sarili namang panuntunan ng Department of Education o DepEd pagdating sa mga insidente na di sakop ng kabulisan ay ng mga simpleng away ng mga estudyante, panang hepe. Apat, bigyan ng pansin ng mga guro at kawali ng paralan kahit maliit pa lang ang insidente na hindi na lumala pa at maiwasan ang anumang pwedeng maidulot nitong karahasan.
1: Kaya nga po lumalaki yung mga ibang incident or nagiging serious yung mga nangyayaring violence sa schools dahil may mga instances na baga hindi masyadong tinetake na seriously or hindi masyadong tinitingnan ng salente na pwedeng maging sanhi ng mas malaki pang insidente. So yun nga sabi ko, kailangan settle nila kaagad or maayos or ma-action na nila kaagad yung mga kahit maliliit na mga insidente ng away, kahit verbal pa lang yan.
0: Samantala, nagbigay paalala pa rin si Kiana Labella sa mga estudyante na nakararanas ng pang-abuso at pangbubuli sa paralan na huwag matakot magsumbong sa kanilang guro kay magulang. Lalo kung talagang di nila kayang magsabi sa kanilang guro, magulang o guardian, pwede rin anyang lumapit sa barangay o kaya sa pinakamalapit na police station. Pinahayag ni Abelia na may nakatalagang Women and Children Protection Desk sa bawat istasyon na mga kababaihang investigador na sanay mga laga sa sinumang kabataan at kababaihan na biktima ng mga krimen o pang-aabuso. Aniya, ay helpline ng WCPC na pwedeng tawagan ng sinumang nangangailangan ng tulong at sila may mag-coordinate sa local police stations. Ito ang 0920-907-1717. Kaya po naman ang numerong 0919-777-7377.
1: Pwede po silang tumawag or mag-message. Pwede rin po silang mag-message dun sa aming Women and Children Protection Center Facebook page po. So, kung hindi sila makapunta personal, pwede na po nilang initially na mag-report sa amin, message or tumawag po. Or pwede rin po silang pumunta in person. Pero initially, pwede naman po kahit tumawag sila or mag-message at kami na po yung mag-a-assist po sa kanila.
0: PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Didi Abelia.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mantala, nagbabala naman ang Department of National Defense sa publiko laban po sa kumakalat na fabricated na liham na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chidolo Jr. para sa isang Peter and Spiegel. Nasabing liham, lumalabas na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Estados Unidos sa West Philippine Sea sa ilang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang dito ang umano'y sadyang pagkapakita sa publiko ng marahas na taktika ng China. Operasyon sa Ayungin Seoul noong July 2026. Kasaad din na sa gawa-gawang liham na mas inuna umano ni Teodoro, Amerika pagdating sa national security ay isa sa mga isyong lokal gaya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson Asek Arsenio Andolong, walang katotohanan ng dokumento at ang laman nito. Ay pasa na rin anya ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. Ni Andolong, panibagong halimbawa na naman ito ng foreign interference at malign influence, layong siraan ng lehitimong pagsisikap ng pamalalay pagtanggol ng soberenya at teritoryo po naman ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang balita, personal na binisita naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdang si Mary Jane Veloso sa kanyang tahanan sa Nueva Ecija para kamustahin at alamin kung anong tulong ang may bibigay pa ng pamahalaan. Isinagawa ang pagbisita matapos pagkalaban po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso ng absolute pardon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi ito ng suporta ng pamahalaan sa kanyang muling pagbabalik sa pamilya at sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Nauna lang nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 piso na cash assistance kay Veloso at 10,000 piso naman para sa kanyang mga magulang at mga anak. Ang DMW naman ang tututok sa kanyang reintegration, kabilang po ang psychosocial counseling, livelihood starter kits at skills training. Matatandaang mahigit isang dekadang nakulong si Veloso sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ngunit nabigyan po siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa mapauwi siya sa Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Milyon milyong pisong halaga naman ng ecstasy na huli lang Bureau of Customs. May detalye po dyan si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa bat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang tinatayang nasa 3.15 million pesos na halaga ng hininalang ecstasy o MDMA na itinago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcel. Nadiskubre ang nasa 743 grams ng hininalang illegal na droga nang inspeksyonin ang parcel sa Central Mail Exchange Center nitong September 25. Inaresto rin ang claimant ng parcel at isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang nasabat na droga para sa investigasyon at posibleng pag-asampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga kaugnay na batas sa Customs. Ang KBOC na IA District Collector Attorney Myra Yasmin Obilios Mapa patuloy na pinaigting ang pagsuri sa mga international parcel dahil sa nababagong paraan ng pagtatago ng illegal na droga. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na bukod sa pagsabat ng kontrabando, tinutukan din ng BOC ang pagtukoy at paghahabol sa mga taong nasa likod ng illegal na shipment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, pinatawar ng National Telecommunications Commission ng 100,000 pisong multa kada araw ang makumpanyang dito, Global Smile. Dahil na rin sa hindi pa rin maayos sa kanilang mobile broadband service sa ilang lugar sa Metro Manila. Atay po sa revalidation ng NTC nitong Setyembre, nananatiling hindi nagbago ng malaki ang mga naunang natukoy na problema sa signal broadband service. Kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa Globang Manila, Makati at Quezon City. Sa dito, bilang ang San Juan, Pasay at Las Piñas, Abang Paranaque, Manila at Pasig naman para po naman sa Smile. Ang simula ang multa noong Setyembre 25 at magpapatuloy hanggang maayos po naman ang mga problema. Ang sasagawa rin ng NTC ng retesting kada 2 linggo para matiyak ang pagpapabuti po ng serbisyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, inaprobahan ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwa ng sweldo ng mga kasambahay sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, magiging epektibo ito simula Oktubre 14 ng taong kasalukuyan. Mula sa kasalukuyan, 7,000 pisong buwa ng minimum na sweldo ng mga kasambahay, magiging 7,500 na po ito. Sabi ni Tolentino na ang bagong wage rate ay makikita na sa iba pang benepisyo ng mga kasambahay tulad po ng 13-month pay at kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sabay niyan, inayuhan po ng Acting Labor Secretary mga employer na sumunod sa tinagdang bagong minimum wage rate. Nagpaalala rin si Tolentino sa mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan sa ilalim po ng bagong wage order. Kung may katanungan o concern sa ipatutupad na bagong wage adjustment, ari pong may pag-ugnayan sa official Dole Facebook page o Dole Hotline 1349. Hindi po naman sa email address na hotline 1349 at dole.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Intra-ASEAN travel, itinuturing na susi sa katatagan ng turismo sa rehiyon. May report po dyan si AEJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinutulak ng ASEAN ang pagpapalakas ng intra-regional travel bilang mahalagang sandigan ng tourism industry sa harap ng mga global economic challenges. Sa ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pilipinas, binigyang diin ni Tourism Undersecretary Verna Buenceseso na malaking bahagi ng tourism arrival sa rehiyon ay nagmumula mismo sa mga bansang ASEAN.
5: Furthermore, ASEAN leaders also highlighted intra-ASEAN travel, which accounts for over 40% of our total visitor arrivals, as an essential stabilizer against global economic shocks.
4: Kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ng ASEAN ang pagpapalakas ng investments sa mga emerging tourism destinations at secondary cities upang mapalawak ang benepisyo ng turismo at mapanatili ang paglago ng industriya sa buong rehiyon. Noong 2025, tinatayang umabot sa mahigit 140 million ang bilang ng visitor arrivals sa ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita po naman sa Bayong Dagat, Malaysia, punan na ang pagbabalik sa Myanmar refugees. po naman sa Radyo Pilipinas World Service at ang gulat ni Wayne Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa 1,500 Myanmar refugees ang sinimulan ng i-deport ng Malaysia bilang unang bahagi ng repatriation program nito. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang pagbabalik sa mga refugee at layong bawasan ng programa ang asylum seekers. Maging ang anila ay financial burden at issue ng seguridad sa kanilang bansa. Dagdag pa nito, didepende sa pagkakilanlan, documentation at verification ng mga refugee ang mga susunod na repatriation. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang United Nations Refugee Agency at ilang human rights groups sa hakbang ng Kuala Lumpur, lalo't nagpapatuloy pa ang kaguluhan sa Myanmar. Dinistansyahan din ng UNHCR ang nasabing programa at sinabing hindi ito kabilang sa sumuri sa mga i-deport. Maalalang pumutok ang sigilat sa Myanmar matapos magdeklara ng kudita ang militar doon noong 2021. Dahil sa kaguluhan, aabot sa 100,000 individual ang nasawi at humigit 3.5 milyon ang nawalan ng tirahan. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Ang balitang sports, AJBN na po naman, matagumpay na napanatiliang men's ball vault title sa Asian Games. Ulat wala naman kay Judith Kringel ng Sports Radio 918.
7: Sa talo na 5.91 meters, kampiyon muli si EJ Obiena sa Asian Games. Hindi lamang basta panalo ang naitala ni Obiena, kundi bagong record na bumura sa kanyang sariling marka na 5.90 meters na itala noong 2023 Games. Tinalo ni Obiena ang 14 na katunggali kabilang ang mga taga-China, sina Ji Yao at Li Chenyong na kapwa may 5.70 meter jump. Ang panalo ay hudyat din na balik na sa dating kondisyon ang 30 taong gulang na si EJ matapos ang ilang injury at pagbabago ng coach. Samantala, nagdagdag ng isa pang medalya ang Philippine Athletics bronze sa women's 800 meters mula sa baguhan ng koponan na Filipino-American na si Victoria Bosong. Si Bosong ay naurasan ng 2 minutes 5.34 seconds sa hulihan ni Chinese Wu Zhongyao at Nelly Courier ng Bahrain. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 3 gold, 3 silver at 12 bronze medal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Teringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 25 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang maga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaso natin sa buong kabuluhan, 39 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Kapatuloy pa rin nating balitaan, dako tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. ICT equipment sa pinamahagi ng DOST sa DepEd Tabuk para po naman sa implementasyon ng ituro. May detalye po yan si Estrella Luque ng Radyo Pilipinas Tabuk.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Itinasa kamay ng Department of Science and Technology o DOST sa Schools Division of Tabuk City ang 80 laptop computers, smart televisions at local servers na kakamiti ng beneficiary schools sa pilot implementation ng ituro o enhancing teachers unimpeded rational objectives. Ayon kay Regional Director Nancy A. Bantog ng DOST CAR, pre-installed na amoy ito ng grade 2 learning contents. Anya, bilang isa sa 6 na rehiyon sa bansa na napiling manguna sa pagpapatupad ng ituro, masasabing natatangi ito para sa Cordillera. Ayon kay Dr. Bantog, biyaya ito para sa CLGU Tabuk dahil ito ang unang LGU na nakatapos ng kanilang Science, Technology and Innovation Plan sa Cordillera Administrative Region. Binigyang tiin ni Bantog na katulad ng lahat ng education stakeholders, layunin ng DOST na matamo ang improved learning outcomes sa pamamagitan ng ituro. Gayunpaman, matatamo lamang anya ito kung paghuhusayin ng magguro at mag-aaral ang paggamit ng ituro materials at ICT equipments. Bukod sa Tabuk City, kasama sa ituro pilot implementers sa bansa, ang Ilocos Norte, Isabela, Marinduque, Lanao del Norte, Tacloban City at Samar. Para sa bagong Pilipinas Estrella, Loke Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
0: Samantala, Disability Summit on Inclusive Governance, matagumpay na sinagubah po naman sa San Fernando City, La Union. Detalye, nandiyan po naman si Antonier Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Matagumpay na isinagawa ang Disability Summit on Inclusive Governance sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office sa lungsod ng San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon ng mga government agencies, private organizations at iba pang stakeholders upang magkaloob ng kanilang programa, serbisyo at good practices para sa mga persons with disabilities. Kabilang sa kanila ay ang GSIS, PhilHealth, SSS, ITRMC, CHED at iba pa. Kasabay ng aktibidad ay linagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng City Government ng San Fernando, La Union at Lorma Colleges upang pagtibayin ng pagpapatupad ng community-based rehabilitation programs para sa mga persons with disabilities sa nasabing lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pidao City of San Fernando at ang lokal na pamahalaan sa lahat ng dumalo at sumuporta sa isinagawang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
0: Ang tala, distribution ng educational assistance sa migit po namang 9,000 estudyante, naghahanda na po ng LGU San Nicolas, Pangasinan. Ay detalye si Grace Aquar, Radyo Pilipinas Tayong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Naging abala ang mga kawani at job order personnel ng San Nicolas, Pangasinan sa paghahanda para sa pamamahagi ng educational assistance para sa mga estudyante na pinangunahan ni San Nicolas Mayor Dr. Alicia Primicias Enriquez. Aabot sa 11.21 million pesos ang nilaan para sa 9,636 na estudyante. Kabilang sa may nihanda ang payroll, my staff, sobre, listahan ng mga benepisaryo at iba pang kinakalaman kailangang dokumento para sa pamahagi. Sa kabila ng dami ng kailangang gawin, patuloy ang makawani upang maging maayos at mabilis ang proseso ng distribution. Kinikilala rin ang sipag at tiyaga ng mga job order personnel at iba pang katuwang na naging bahagi ng paghahanda. Sa pamagitan ng kailangang sama-samang pagsisikap, layunin ng programa na may hatid ng maayos ang tulong pinansyal sa mga estudyante ng San Nicolas, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang garuhang panlalawigan ng Camarines Sur ay naprobahan ang deklarasyon ng state of calamity sa probinsya ayon po sa pagtaas ng kaso naman ng dengue. Detalye sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Formal nang nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur. Ito ay matapos na bumoto ang lahat ng board members pabor sa deklarasyon. Sa regular session nito noong Setyembre 29, inihain ni board member Doña Oñate na pinuno ng SP Committee on Health and Disaster ang resolusyon na formal na nagpapasa ilalim sa probinsya sa state of calamity base sa rekomendasyon ni Governor L. Ray Villafuerte bilang PDRRMC Chairman. 13 board members ang pumabor sa rekomendasyon ng gobernador. Dahil dito, maaari nang gamitin ng LGU hanggang sa barangay level ang kanikanilang Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Samantala, sa pinakauling tala ng Provincial Health Office Camsur, nasa 1,233 na ang bilang ng mga tinamaan ng dengue at 18 na ang namatay. Ang bayan ng Bato, Camarines Sur, sa kasalukuyan ang may pinakamataas na kaso ng nasa 152 cases na sinundan ng Nabwa, Camarines Sur na may 123 cases at ng Pili na may 110 cases. Iniutos na ng gobernador sa mga lokal na opisyal na magsagawa ng inspeksyon sa mga kabahayan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Parte program, itatatag sa migit po naman 30 na barangay sa Catanduanes, laban po naman sa El Nino. Detalye sa Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Veranga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Itinatag ng Provincial Government of Catanduanes ang Puerte Program o Provincial Water Ecology and Resilience Towards El Nino para palakasin ang water security at kahandaan ng mga barangay laban sa El Nino at pati na rin sa mga bagyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 62 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Patrick Alain Azanza, saklaw ng programa ang lahat ng 315 barangay sa lalawigan. Para sa Phase 1 sa 2027, inilaan ang panimulang 15 million pesos na sasailalim pa sa appropriation approval ng sanggunian panlalawigan para sa 130 barangays. Kabilang dito, ang 130 water tanks o cisterns na tig 5,000 liters, solar conversion ng 7 critical na deep well at pagbili ng 10,000 liters na water tanker truck para sa emergency water rationing. Samantala, karagdagang 15 million pesos naman ang nakalaan para sa natitirang 185 barangays sa Phase 2 ng proyekto sa 2028. Subject pa rin ito sa hiwalay na appropriation. Bubore ng Special Task Force para mga siwa sa pagpapatupad ng programa at pagtukoy sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 46 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo lang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ako naman naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sugod, proteksyon sa mga mag-aaral. Tiniyak po ng Second Southern Leyte Provincial Mobile Force Company. Ay detalye si Ria Mercate ng Radyo Pilipinas. Sugod.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Tiniyak ng Second Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o Second SLPFC ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamagitan na pagsasagawa ng school police visibility sa mga lugar na nasasakupan nito. Mayunin ang aktividad na mapangalagaan ang seguridad ng mga mag-aaral, guro, kawani ng paaralan at mga bisita sa loob at paligid ng paaralan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng kapulisan na palakasin ang presensya nito sa mga paaralan. Maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad at mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Binigyan na diin din ng 2nd SLPFC ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa komunidad ng mga paaralan upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kalitasan. Samantala, pinaalalahanan ang publiko na tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mercate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglaan po ng 150,000 pisong halaga para sa mga ospital. Ang po naman sa Eastern Samara. Detalye si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuang 150 million pesos ngayong taon para sa rehabilitation, upgrading at karagdagang kagamitan ng mga ospital sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Ralph Vincent R. V. Ivardone, tig 25 million pesos ang inilaan para sa Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital at Arteche District Hospital. Samantala, 50 million pesos naman ang inilaan para sa karagdagang kagamitan ng Eastern Samar Provincial Hospital o ESPH, kabilang ang laparoscopy machine, mga bagong hospital bed at iba pang medical equipment. Bukod dito, sinabi ni Ivardone na may 500 million pesos na pondo para sa infrastructure projects kung saan 130 million pesos ang nakalaan bilang initial program of work para sa rehabilitation at upgrading ng ospital. Samantala, sa pagunita ng 125th Balanghiga Encounter Day, nag-turn over si Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ng 25 million pesos na tulong mula sa Office of the President para sa pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo ng Albino Duran Memorial Hospital sa Balanghiga. Layunin ng mga pondong ito na higit pang mapahusay ang mga pasilidad, kagamitan at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Peace Education Forum is inagawa ng National Commission on Muslim Filipinos sa Tandag City, Surigao del Sur. Bilang bahagi po naman ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ay detalye si Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Tandag.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na naisagawa ang Peace Education Forum na pinamagatang Seeds of Salam, Nurturing Peaceful Families, Raising Peaceful Generations dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at iba pang mga partner agencies kabilang na ang LGU. Layunin ito na maibahagi ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang payapang komunidad, ligtas na paralan, paano tugunan ang school bullying and violence, usaping pampamilya at kabataan at iba pa. Ang kaganapan na ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month itong buwan ng Setyembre na may temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 200,000 pasyente sa Caraga Region na kinabang po naman sa Medical Assistance to Intelligent and Financially Incapacitated Patients Program. Ay detalye naman dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mas pinadali at pinalawak ng Department of Health o DOH Caraga ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ayon kay Mary Angeline Tanggaan, Senior Health Program Officer ng DOH Caraga, layunin ng programa na magbigay ng tulong medikal sa lahat ng mamamayang nangangailangan. Walang pinipili at hindi kailangan ng anumang kwalifikasyon o endorsement mula sa sinumang opisyal. Nasa 56 na health
4: Health Facilities na ang nagpapatupad ng MAIFIP sa buong rehiyon kung saan 14 nito ay mga pribadong health facilities. As of August 2026, natala na mahigit 275,000 na ang nakabenepisyo mula pa noong taong 2021. Isa na rito ang 70 taong gulang na si Denya Abanilla na taga Barangay San Ignacio, Butuan City. Laking pasasalamat nito dahil sa MAIFIP natutustusan ang gastos sa laboratory test at mga kailangan niyang gamot. Inihayang ni Tanggaan na handang tumulong ang DOH Caraga sa pagproseso at pag-endorse ng referral ng pasyente kung sakaling kailangan nitong magpagamot sa mas malaking ospital sa Karatig Rehiyon. Ipinayo na makipag-ugnayan lang sa mga partner hospital o kaya sa mismong tanggapan ng DOH Caraga para sa karagdagang gabay upang maka-avail ng MAIFI program. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dalamin din ng State University Solar Project Team, pinaigting ang koordinasyon sa LGU para po naman sa Kasaba-based Livelihood Project. May detalye naman dyan si Farma Gino ng Radyo Pilipinas Solo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalakas ng Mindanao State University Sulu, Minsupala IRDC Project Team ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pamamagitan ng serye ng courtesy meetings bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Transforming Cassava into Value-Added Products for Sustainable Livelihood and Community-Based Enterprise Development in the Province of Sulu. Ang proyekto ay pinupunuhan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Minsupala Integrated Research and Development Consortium Program na nakatuon sa pagproseso ng kasava at turo sa mga produktong may dagdag na halaga, pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagtatatag ng mga community-based enterprise sa lalawigan ng Sulu. Pinaunahan ni Project Team Leader Jenny Kibtiani ang pangkat sa pakikipagpulong sa mga lokal opisyal at community leaders upang talakayin ang mga nakaplanong aktibidad, community interventions at mga hakbang para sa epektibong pagpapatupad ng proyekto sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga nakapulong ng project team si Maymong Mayor Shilatan Hayudini at mga kinatawan ni Talipaw Mayor Reham Tulawi. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Holo, Sulu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli po sa inyong kabuuan ang ating balitaan sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 30, 2026. Tangalan pa rin po ni Alan Alianike, naman yung nakasama sa Impapawid. Hero, Ilustrero, Brigado, maraming salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Tango pagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ipoy nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood sa amin pong mga live sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Oy, doon sa mga kababayan po natin na magtutungo sa kani-kanilang mga trabaho, sa kani-kanilang mga paaralan. Sa ilang saglit lamang po ay makikibalita tayo mula po sa bahagi naman ng MMDA Metro Base. Ugnay ng lagay ng trapiko dito po sa Calacang, Maynila. syempre, doon rin sa mga karating bayan nito, palabas. Wala po sa Metro Manila. Sa ilang saglit, makikipagpanayam tayo mga kababayan mula naman sa FEVOX. Sayang nga lang yung DepEd, nagsabi sila cancel ang ating mga kasamahan from the DepDev. Medyo last minute na. But anyway, ito muna mga kababayan ang ating ulat trapiko mula pa rin sa ating mga masisipag na mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Makakasama natin ginoong Jojo Diendo. Sir Jojo, go ahead.
8: Okay. Maganda umaga po sa inyo, TJ Al Corpus, at lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Gandang umaga po. Unahin po natin tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang 8th Street, heavy traffic po ang mararanasan natin. And then dito po sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po. Then dito po sa Monte de Piedad, hanggang dito na po yan sa Show Boulevard ay maranasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe, Estrella, hanggang dito po sa Buendia ay maranasan po natin ang moderate to heavy traffic. And then, dito po sa Arnais, hanggang dito po sa Magallan Station, moderate traffic po tayo. Pagdating naman po dito sa Barangay 144, malapit sa Cabrera Street, hanggang dito po sa Top Avenue intersection, heavy traffic po tayo. And then, hanggang dito na po sa Jokno Boulevard ay maluwag na po ang daloy ng traffic. Samantalang ating northbound lane, galing dito sa FB Harrison hanggang Top Avenue intersection, ay may bahagyang pagbigat po ng daloy ng trapiko. At dito naman po sa Magallan Station, hanggang dito na po yan sa Buendia Avenue Kalayaan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. After that, pagdating dito sa Bonnie Madison, hanggang dito na po yan sa Guadix ay makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. And then dito po sa Camp Aguinaldo, Gate 3 hanggang dito po sa Bonisirano ay mararanasan rin po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. And then dito po sa Aranetas, Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Boulevard ay mararanasan po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating muli po tayo ng monumento. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Diendo. Magandang umaga po sa inyo.
7: At magandang umaga po, ginoong Jojo Diendo, at sa ating mga kababayan na nakikinig dito po sa ating palatuntunan. Oras po natin, 11:01. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang boses matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawa,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM Collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas.
35: And Capital 104.3 Collab.
36: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
37: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
36: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
38: Ito ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
41: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
42: Boses kasama si Alan Alanide.
7: Labing limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Uso talaga ano ngayon, oh. Uso ang trangkaso dahil sa mga pabago-bago ng panahon. Maya-maya, mainit. Gugulat ka pagdating ng gabi, ang lakas ng ulan. Mag-iingat po tayo mga kababayan na magdala po ng inyong mga pananggalang sa ulan. Music. Tama ba yung tingin ko kahapon? World News Day. World News Day ba talaga kahapon? National News Day lang yun. Ni Case, mga kababayan, binibigyan pugay natin ang ating pong mga kapatid sa hanap buhay. Mga media, personality, and personnel. Sa pagbibigay ng kani-kanilang mga tapat na balita. Even sometimes, at their own expense. Minsan, ang nawawala sa kanila, hindi lamang po yung oras sa kani-kanilang mga pamilya, kundi minsan nagiging risk pa sa kanilang buhay. Maganda sana yung magiging pag-uusap natin with the DepDev. Of course, so bilang ang DepDev ay kung if not sila ang nangunguna, but they are one of the few agencies na we can consider na economic managers. Pag-uusapan po natin kasi mga kababayan, may kinalaman po doon sa mga pagtaas ng presyo ng mga basic goods and commodities.

0: paano po nito naapektuhan at napapagalaw ang presyo ng mga domestic products natin, yung mga bagay o yung mga ginagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Definitely, bukod dun sa mga effects mula po sa external factors, halimbawa dito yung mga nangyayari na sigalot dyan sa gitlang silangan dahilan para tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. And in turn, syempre may domestic effect yan dito sa ating bansa. Dahil ginagamit natin as to fuel the logistics side of things dito po sa ating bansa. Definitely, kakailanganin mo ng krudo, kakailanganin mo ng gasolina para madala yung mga basic goods. Halimbawa, mula po sa mga farm, diretso sa atin po mga palengke. Eh, kinakailangan yan na mayroong sasakyan to transport itong mga basic goods and commodities natin. Mga bagay na ini-import natin, definitely, mga kababayan, dahil gumagamit din ng fuel. Mga shipping containers, yung mga freights natin. Sana naiintindihan po ng ating mga kababayan gaano po kalawak itong pag-uusapan natin sana with the DepDev. Oh, totoo, this is basic. Siguro lahat naman ng tao na siguro all adults naiintindihan ano yung implikasyon nito mga ibinabalita natin. But then again, ang gusto natin ay huwag mawaglit sa isip ng ating mga kababayan that there is still a larger, how do we say this? A larger issue at hand. Hanggat hindi bumubuti ang kalagayan po ng ating mundo, patuloy ang paghihirap ng ating pong mga kababayan. Actually, hindi lang naman tayo. To put it in perspective, yung ibang mga bansa, yung mga malalaking mga bansa, first world countries, siguro mas malaki lang yung kanilang buffer. Kaya kaya nilang i-absorb yung shock ng epekto na itong giriyan sa gitnang silangan. But definitely mga kababayan, hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng adverse effect mula po dito. Samantala, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo ayon sa AFP. Tanggapin natin ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga barko ng China na namataan sa paligid ng Island Teachers ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa Monitoring Armed Forces of the Philippines, nasa 42 mga barko ng China kanilang na-monitor sa West Philippine Sea. Mula Setyembre 22 hanggang 28, mas mataas ito ng 7 kumpara sa 35 barko ng China na namataan ng AFP noong isang linggo. Kahit na nanatiling mataas ang konsentrasyon ng mga barko ng China sa Baho de Masigno kung saan labing apat dito ay mga Chinese Coast Guard vessels, habang walo ang People's Liberation Army Navy vessel. Gayunpaman ay sinundan nito ng Ayungin Shoal na may siyam na Coast Guard vessels ng China, habang at sumunod naman dito ang Escoda Shoal na may anim na Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. At ang Pag-asa Island na may tatlong Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. Patuloy ang pagmamanman ng AFP sa mga island features ng West Philippine Sea, kaya din sa iba pang territorial waters at exclusive economic zone ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala.

Sayin natin ang isang pahayag mula po sa Department of National Defense. Binababalaan po kasi ng DND, ng Department of National Defense, ang publiko laban sa mga mapanira at mga gawa-gawang mga sulat na nila sinasabi na pinirmahan daw ni Defense Secretary Gilberto Gibochodoro Jr. na naka-address ito kay Ginoong Peter Ensminger, na kasalukuyan pong kumakalat sa social media. Lilinaw po ng kagawaran ng kanilang posisyon hinggil po sa authenticity ng nasabing dokumentong ito. Ito po ay tahasang pinabubulaanan ng Department of National Defense dahil ito po hindi lamang peke, ito po ay mali. Ayun pa at dagdag pa ng Department of National Defense, itong issue na ito ay naiparating na nila mula po sa patungo sa National Bureau of Investigation para po maimbestigahan. Ito po ay isa na namang pagtatangka ng ating mga kalaban na pakialaman at gamitin ang kanilang masamang impluensya para i-discredit o tanggalan ng kanilang how do we say this? Yung syempre yung honor at yung paglilingkod ng ating mga kababayan. This is a smearing campaign. Sa mga lihiti mo at mga tamang mga efforts ng Philippine government para po i-exercise itong ating national sovereignty at ang ating territorial integrity. Pong bahagi ng sulat na yan na atin pong binasa ay mula kay Assistant Secretary Arsenio Andolong, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense. Moses, kasama si Alan.

0: Oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, sa ilang saglit, magbabalik po tayo muli. At this time around, ay makakapanayam na po natin ang atin pong butihing direktor. Maya-maya, pati ang NCRPO, ay makakapanayam na rin po natin. Ang oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay kubo kahit munti.
8: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
7: Bahay kubo kahit munti.
8: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
9: Ang halaman doon ay sari-sari.
8: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko! Boses! Kasama si Alan Alanige.
0: Tatlumput dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa ilang saglit mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa NCRPO. Yung kanilang security assessment sa nangyayari pa rin transport strike. If I'm not mistaken, hanggang ngayon yan, no? Ngayong araw na ito. September 28 to 30, mula Lunes hanggang Miyerkules. Nagutos po kasi mga kababayan ng ating butihing Police Chief General pinag-stop na. In any case, pinag-utos po kasi mga kababayan ng ating butihing PNP Chief. PNP General Melencio Nartates, may kinalaman po sa mga pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na apektado, di kaya naman, naabala. Ito po sa nangyaring transport strike. Nag-utos kasi ni PNP Chief na tulungan ng mga pulis ang atin pong mga kababayan, siguruduhin ang kaligtasan sa lugar kung saan nangyayari nga po yung transport strike, siguruduhin makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang atin pong mga kababayang commuters. Makikipag-ugnayan po tayo maya-maya mula sa tagapagsalita ng NCRPO. Basta nga ba ang kanilang naging assessment sa nangyaring transport strike? Ginawa ng dalawang transport group, kung di ako nagkakamali, Piston at Pasang Mazda.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: At 24 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Abang inaantay po natin ang ating pong panayam with the NCRPO, yung na-rinig nyo po ba kanina yung ating binasang pabatid. It seems to me na parang nagdo-double time na o nagdo-double na ng kanilang effort. Mga taong gustong manira kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Paano nga ba naman kasi? Laging nababara ng mama. Definitely, mga kababayan, this is not a matter of politics o di kaya naman pagtakbo at pagkuha ng pwesto, but this is a matter of defending our national sovereignty. Samantalang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa tagapagsalita po ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Lieutenant Colonel Silo, ma'am, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Opo. Ma'am, mangangamusta lamang po kami at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kaugnay po ng inyong security assessment sa nangyaring transport strike at ang mga tulong na ipinaabot ng NCRPO sa atin po, mga kababayan.
10: Sa kabuuan po, sa nagdaang dalawang araw na nagkaroon po tayo na transport strike, naging peaceful naman po at manageable yung sitwasyon sa dalawang araw po na yan. Wala po tayong naitalang major and forward incident na may kaugnayan sa transport strike at nanatiling normal ang peace and order situation po dito sa buong Metro Manila.
0: Apo, what were the assistance na pinrovide ng NCRPO? Kasi kung matatandaan po, ano, ipinagutos ni PNP Chief na tulungan ng ating mga kapulisan, yung pong ating mga kababayan na apektado, o di kaya naman inaabala na ito pong transport strike.
10: Bukod po dun sa ating dineploy na nasa mahigit 8,000 na PNP personnel para sa iba't ibang security at public safety operations, kasama po dyan yung ating police visibility, yung mobile at motorcycle patrols natin, tayo po ay nag-deploy ng ating libreng sakay. Nagkaroon po tayo at naka-standby po ang nasa mahigit 144 vehicles po natin na nagsisilbi po na tulong dun sa ating mga kababayan na posible pong maabala o maantala po yung kanilang pagbiyahe dahil nga po dito sa nagaganap na transport strike. Sa nakaraang dalawang araw po, nasa more or less 600 po yung ating mga kababayan na naserbisyohan nitong ating mga libreng sakay po na ito sa buong Metro Manila.
0: At actually, at nakakatuwa po na parang dual purpose nga itong ating tulong na ipinabot sa ating mga kababayan. Usually kasi kapag may mga ganitong transport strike, sinasamantala ito ng ating ilan sa ating mga kababayan na nagmamaneho ng kanilang mga kolorum ng mga sasakyan para magsakay ng mga pasahero. Tayo ba sa NCRPO, tayo ba may mandato na hulihin kung sakaling mapatunayan na itong mga kolorum ng mga sasakyan na ito kumukuha at nagpipick up ng pasahero? At hindi lamang yun, ano, napakataas pa ng sinisigil na pasahe. Hello po, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am? Okay, sige, babalikan natin si Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Tatlumput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nga po, mga kababayan, nakakatuwa na natutulungan po ng, bagamat ito kung iisipin nga naman ng ating mga kababayan, ito yung usapin ng transportation sector. Bakit nga naman nandoon ang ating mga kapulisan? Hindi po ganoon dapat ang ating iniisip. Iisip po natin na ang ating pong police force, ang PNP, ay nariyan para magserbisyo at magprotekta sa ating mga kababayan. Tignan po natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Police Lieutenant Colonel, ma'am, magandang umaga po ulit.
10: Yes po, good morning po ulit.
0: Opo. Ma'am, ulitin ko lamang po yung aking katanungan kanina, no? Nasa mandato po ba ng PNP na manghuli sakaling mapatunayan po na yung nagpipick up ng pasahero, ano, at sinasamantala itong transport strike ay isang kolorum na sasakyan? Ito po yung nasa ating kapangyarihan.
10: Yes po, kasama po sa ating tungkulin na hulihin po kasi po. Kinukonsidered po natin na kolorum yung mga nagtutake up po na yan na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
0: Po. On another note, ma'am, tayo po ba may mga kababayan tayong nakita na natulungan po natin in terms of medical help? Baka may mga kababayan kasi tayo na dala ng panahon, nagkasakit na may naitala po ba tayong mga ganong pagkakataon, ma'am?
10: So far po, sa dalawang araw po natin na pagmo-monitor, lalo po dito sa transport strike natin, wala naman po tayong binigyan ng medical service. Although meron naman po tayong mga deployed na mga medics, medical team, para ma-ensure po na yung ating mga kababayan, ganun din yung ating mga police na on duty, ay mabibigyan ng agarang medical assistance.
0: Ayun. And that's great to hear, mga may mga nakita naman po ba tayo na mga naging paglabag ng ating mga kababayan sa kaayusang ipinatutupad po habang sinasagawa yung ating transport strike?
10: Since wala pong mga permit na hawak itong ating mga kababayan na nagkakandak po ng kanilang mga pagtitipon at mga transport strikes, so binibigyan na lamang po natin sila ng luwag pagdating po doon sa kanilang or pinagbibigyan po natin sila sa kanilang ginagawang pagpapahayag po ng kanilang mga saloobin at ng kanilang mga gustong iparating. So nagkakaroon po tayo ng pakiusap syempre doon sa ating mga kababayan na sana po sumunod din naman po sila doon sa pinag-uutos para hindi naman din po tayo makaabala doon sa iba nating kababayan na hindi po kasama doon sa mga transport strikes. Kumbaga po, pinagbibigyan natin sila na makapag-rally kahit wala silang permit, pero sana po alalahanin din po nila yung ating mga kababayan na naaabala din po sa ginagawa nilang pag-rally.
0: Opo, and lastly ma'am, hihingin na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin naman pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, especially the commuters. Nasa inyo pong pagkakataon ma'am, please go ahead po.
10: Opo, sa atin po mga commuters, maaari pong planuhin po natin ng mas maaga ang biyahe at patuloy na subaybayan po ang mga official traffic at transport advisories para po agad tayong maabisuhan sa ating mga gagawing pagbiyahe. At sa ating mga transport groups po, hinihiling po namin ang inyong patuloy na kooperasyon para po mapanatili ang kaayusan at kaligtasan po ng publiko. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, kami po ay mananatiling handa at responsive sa ating mga tungkulin at sa pagbibigay po ng seguridad at serbisyo sa ating mga kababayan. At kung kinakailangan po nila ng agarang police assistance, maaari po silang tumawag sa 911 at agad po kaming darating.
0: With that, maraming salamat po sa tulong na ipinagkakaloob nyo sa amin, sa publiko. At maraming salamat din po sa oras na ibinigay nyo para sa amin. Ma'am, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po at mabuhay kayo at ang ating mga kasamaan from the NCRPO.
10: Good morning
0: po. Good morning, ma'am. Atin po nakapanayam ang ating pong hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, pinagmula ng security threat sa isang kolehiyo sa Valenzuela. Iniimbestigahan na ng pamahalaang lungsod. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniimbestigahan na ng Valenzuela Police at ng lokal na pamahalaan ang napaulat ng security threat sa Our Lady of Fatima University o OLFU sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Wes Gatchelia, naganap ang insidente kahapon kung saan nakita ang umano'y banta na nakasulat sa isang papel sa loob ng classroom. Agad na rumesponde dito ang mga pulis at wala namang nakitang kahinahinalang bagay o anumang maaaring magdulot ng panganib sa mga estudyante, guro at school personnel. Patuloy ngayong inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng banta. Iginit naman ni Mayor Gatchelia na seryosong tinatrato ng lungsod ang anumang uri ng pagbabanta at patuloy ang koordinasyon sa pulisya authorities para matiyak ang kaligtasan ng buong school community. Hinimok din ito ang mga estudyante at magulang na manatiling kalmado at iwasang magpakalat mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Apat na po't anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mula po sa ating panayama sa NCRPO, tayo naman po ay makikipag-ugnayan ngayon. Sa DOST FIVOX, ang ating pumbutihing direktor, Director Teresito Bakulkol, makikipag-ugnayan po tayo hinggil sa mga updates sa mga aktibong bulkan dito pa rin sa ating bansa. Join us this morning, Director Teresito Bakulkol. Director Toto, sir, magandang umaga po.
18: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Apo, sir, makikibalita lamang po kami. Ano po ang update natin sa sumandaling ito sa atin po mga aktibong bulkan dito po sa ating bansa?
18: Okay, so again, meron tayong apat na bulkan na may alert levels ngayon. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon yung sulfur dioxide natin ay nasa 773 tons per day. So hindi naman ito ganong mataas. In fact, yung pinakamataas natin for this year ay nasa 6,287 tons per day last June 3. So itong 773 tons per day, hindi naman ito ganon kataas. So right now, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be ngayon Volcano. So for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 8 volcanic earthquakes. And wala na rin tayong rockfall events. Wala nang batong nahuhulog from the summit for the five straight days now. Yung pyroclastic density current, matagal lang din tayong hindi nagkaroon ng uson. The last uson was in July 28 pa. So 63 days na tayo straight na walang uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And kahapon yung sulfur dioxide ay nasa 1,100 tons per day. And wala tayong strombolian activity, yung short explosive burst for 3 days now. And right now, nasa alert pa rin ang Mayon Volcano. So yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone, as is pa rin yun. Yung pangatlong vulkan na may alert level would be Canlaon Volcano. And for the past 24 hours, nagpagpala tayo ng 11 volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,208 tons per day. So again, hindi ito masyadong mataas. Kung i-compare natin ito sa pinakamataas this year, umabot ang 4,126 tons per day. That was last January 9. And wala rin tayong ash emission activity for 10 days now straight. And right now, similar to Mayon Volcano, ang Canlaon Volcano ay nasa alert level 2. Yung pang-apat na vulkan na may alert level would be yung Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, 6 na volcanic earthquakes yung ating naitala. And yung last measurement natin ng sulfur dioxide was September 17 pa. Masyadong mababa, nasa 12 tons per day lamang. So similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano natin ay nasa alert level 1.
0: Opo. And to clarify lamang po, Director Bakulkol, sir, itong 6-kilometer danger zone natin, ito po ay wala pang pagbabago. At ito po ba sa lahat po ng mga aktibong vulkan natin, nakatalaga ito na bawal lapitan yung, bawal pasukin yung 6-kilometer danger zone natin?
18: Okay, so yung 6-kilometer permanent danger zone, that is only for Mayon. Again, hindi ko pala nabanggit. Yung for Canlaon and Bulusan Volcano, it's a 4-kilometer permanent danger zone. For Taal Volcano naman, it's the whole of Taal Volcano Island. Dapat walang tao. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption, wala pong warning yan. It can happen any time for as long as you have the right ingredients, may hot volcanic materials ka, could be hot volcanic gases or hot volcanic rocks. Coming into contact with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So, kaya po, again, yung pinehouse sa mga kumbayan, huwag pumasok doon sa mga nakatalagang permanent danger zones.
0: Po. And with that, maraming salamat po sa inyong magandang paalala sa atin po mga kababayan. Baka po kasi dahil wala tayong masyadong nararanasan na malalaking activities dito sa ating mga active volcanoes, baka nagiging kampante na po yung ating mga kababayan. But again, maraming salamat po sa muling pagpapaalala po sa ating mga kababayan at sa oras nyo po na ibinigay sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, sir. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, sir.
18: Yes, magandang umaga din po.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Ito po ang ating panayam kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST VVOX. Samantala, tunguhin naman natin ang ating kasamang si AJ Ignacio, Department of Energy, siniyasat ang 2 MW BAW Hydroelectric Power Project sa Leyte. Nagapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, kinakapatid na yan, isinigawangan ng Department of Energy ang inspeksyon sa isang hydroelectric power project sa Leyte bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing proyekto sa enerhiya sa bansa. Personal na sinuri ng DOE Visayas Field Office sa pamamagitan ng Electric Power Industry Management Division ang nasa 2 MW BAW Hydroelectric Power Project ng Leyte 5 Electric Cooperative sa Ormoc City. Layunin ng programa na mas mapabilis ang pagkumpleto at ang pagsisimula ng operasyon ng mga pangunahing proyekto sa power generation sa bansa. Batay sa pinakuling datos noong nitong September 15, nasa 80.04% na ang physical completion ng naturang hydroelectric power project. Target naman makompleto ito, kinakapatid na yan, na magsimula ang commercial operation sa unang quarter ng 2027. Ayon po sa DOE, mahalaga ang patuloy na field monitoring upang matukoy agad ang mga posibleng problema at pagkaantala at mapabdili ang koordinasyon ng mga project developer at makatulong na ang mga electric power plant na ito sa Visayas grid. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula sa NCRPO, kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST VVOX. Siyempre sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side, ang Joma Rirefarial, Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Again mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. And keep safe, everyone.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Yes, doing fine. How about you, Patrick? How are you after this race?
15: I'm not gonna say I'm stoked or happy about it. Obviously disappointed having to wait another 4 to 5 years for another European Games. So yeah, just soaking it all in and processing it, you know.
14: Overall, your condition, did you have any injury after that spill? Sad that it was in the last part.
15: No, sir.
14: So at least you were fine. Now, what happened? Can you explain to us what occurred during that last berm?
15: I was in fourth place. I gave it a go on the last turn. Just to try and get a medal, at least a bronze, you know, try to salvage, you know, after having a great start and second into the first turn. And then, yeah, it just, from there, it just tumbled down. And then I was making back up ground. And then, yeah, I saw an opening in the last turn. Very low percentage chance move. But, yeah, anything but a sabayan, you know. So I went for the move. And, yeah, I ended up going over. If I were to stuck the move, yeah, for sure, bronze. But, yeah, unfortunately, that's how the cookie crumbles sometimes.
14: Overall, how was the tough? How was the run? How was the race for particularly in the Motorun 1? Patrick?
15: Moto? In Moto?
14: Yes, in Motorun 1.
15: Yeah,